0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
2: Suave.
1: Learning from home, may ni Moring.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas,
4: Radyo
11: Magazine,
2: 1278 AM.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.

0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Sa ilalim ng Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, may karapatan ng bawat Pilipino na maging ligtas sa kalsada, paaralan, trabaho, online o kahit saan paman.
4: Uy, smile naman dyan. Psst,
5: psst, ang sexy mo naman, miss.
6: Uy, taba. Bawas ka na ng pagkain. Ba't patin? Ba't di ka kumain ng kumain?
7: Sip-sip kasi kay boss.
8: Ayan, buti nga. Deserve.
6: Sayang naman. Ang pogi pa naman tapos ganyan.
5: Mga salot sa lipunan.
3: Bawal ang catcalling, bastos o sexual na biro, unwanted comments sa katawan, panghihipo, online harassment, at anumang pananalitang mapanakit o mapanira ng dignidad.
5: Joke lang naman.
7: Sensitive mo?
3: Hindi biro ang harassment. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ibinibigay. Magsalita, manindigan, igalang ang bawat isa dahil ang ligtas na espasyo ay karapatan, hindi pribilehiyo.
9: Safe spaces para sa lahat.

0: 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
9: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
5: sa Radyo Magazine 1278.
10: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
9: Musta ka, Mare?
5: Sa Radyo Magazine 1278.
9: Tara't magkamustahan na sa Musta ka, Mare?
5: Sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kay patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Once again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At para naman sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, or letter, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwede po itong isend sa radiomagazine@gmail.com. And of course, tulad po ng palagi kong paanyaya sa inyo mga mare, mga pare, i-download nyo na nga po itong tinatawag na PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS.

0: PBS. This includes our flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, gayon din ng RP2 Sports Radio para naman sa mga balitang pampalakasan o balitang sports. And syempre tayo po ang Radyo Magazine 1278 kHz. And gayon din ang Radyo Pilipinas World Service para naman sa mga balita abroad. And of course, our FM1 and FM2 stations, ang The Capital at ang Republika ni Juan. And take note mga mare, mga pare, ito pong PBS receiver ay downloadable. Libre lamang po sa Google Play. Ano, available po ito sa Google Play kung kayo ay Android user. At sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. So kung halimbawa wala kayong radyo, ano, hindi kayo ngayon nakaharap o nakikinig sa inyong mga talapitan, ay pwede nyo pa nga po kami mapakinggan pa rin, ano, bukod po sa ating Facebook and YouTube live streaming ay meron nga po tayong PBS receiver na libre, ano, downloadable for free. Kayo, ano pang inaantay ninyo? Ano, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no, itong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, Plastic Free Month. No. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BEST.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ang iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
2: Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kaligasan.
1: GMA
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
15: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
16: Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine, 1278.
0: Mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie. And this morning nga po, ano, mga mare, mga pare, pag-uusapan natin itong sakit na breast cancer. And siguro, para lang din po sa kaalaman ng lahat, I am sure marami sa inyo ang nakarinig na o pamilyar dito sa sakit na ito. Ano. Pero ano nga ba ang breast cancer? Ito po ano ay yung tinatawag rin na cancer sa suso. Ito po ay isang uri ng sakit kung saan ano ang ibang selula sa loob ng suso ay tinatawag po ng breast cells ano ay lumalaki ng hindi normal. Kung ba abnormal breast cells po ito ano at bumubuo nga ng bukol o tumor. So ito po ano ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ano ng breast cancer ang isang tao. Why did I say isang tao? Kasi alam nyo ba, mga mare, mga pare, ano, na hindi lamang po mga kababaihan, kundi mga kalalakihan ay maaari ring magkaroon ng breast cancer. Although, base naman po sa datos, ano, ay tinatayang isa lang po sa bawat 100 kaso ng breast cancer sa mga kalalakihan. Kumbaga, out of 100%, 1% lang naman. Pero, but still, di ba mga mare, mga pare, siguro para sa ilan sa atin, bagong kaalaman nito eh. Parang nagtataka, ay bakit naman eh yung meron lahat tayo, di ba? Lahat tayo may breast, lahat tayo may suso. Pero yun po, hindi siguro lingid sa kaalaman ng lahat sa atin na maging mga kalalakihan pala. Pero kayo nga po, kakaunti lang kasi yung bilang. But still, yun po, pagka ikaw ay tinamaan ng sakit, lalo na ng isang cancer, di ba? Napakasakit sa loob. Kumbaga, napakasakit sa puso. And later on, maya-maya mga mare, mga pare, ano, very excited ako. Natutuwa ako kasi meron tayong inspiring story na mapapakinggan, ano. Meron po tayong makakausap this morning. Siya nga po ay isang cancer, breast cancer survivor. So later on, ano, sa atin pong pagbabalik maya-maya ay makakausap na natin siya. Alamin natin ano ba yung mga pinagdaanan niya, ano ba yung kanyang kinaharap, paano nung na-discover niya na may sakit siyang breast cancer. Diba mga mare, mga pare, nakakalungkot yung mga ganitong klaseng usapin pagka ikaw ay nagkakasakit. Diba yung simpleng sakit pa nga lang, diba? Ubo, sipon, lagnat, parang ikaw sa sarili mo ay wala ka ng energy to deal with everything, diba? Lalo pa kaya kung halimbawa yung mga pamatagalang sakit na tulad ng cancer. And siguro ay Ayan, ano, ay, ready na. Ayan, kasama na nga po natin dito, ano, sa ating programa live via Zoom. And again, mga mare, mga pare, siya nga po ay isang breast cancer survivor. At ibabahagi niya sa atin kung ano yung naging karanasan niya, ano yung kinaharap niya, paano niya ito hinarap, ano? And of course, yung mga inspiring, nakakatuwang kwento at pananalig niya sa kanyang journey sa cancer na ito. And with that, mga mare, mga pare, kasama na nga po natin si Miss Joanne Perez Tabo-Tabo. Magandang umaga po, ma'am. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Julie po ito.
17: Hello, ma'am. Good morning po. Clear po ba ako, ma'am?
0: Yes po, loud and clear.
17: So, good morning po, especially sa ating listeners and viewers online and throughout the world. I'm Joanne Perez Tabo-Tabo, now a breast cancer survivor. So, I never imagined a breast cancer at early age of 27, a type of breast cancer called invasive carcinoma breast cancer, right? Stage 3B. So around September 2021, I've noticed a palpable breast lump near at my nipple at my right breast. But that time, I did not think anything of it. I was too confident because we don't have breast cancer family history. And then I was working full time and never consider at my early age it could be breast cancer. And yun po, ma'am, yung karanasan ko talaga. So, I am clueless about my suspicious condition until the doctor find it out it was breast cancer.
0: Ayan. Pero ito po, ano, Miss John, gusto ko lang po itanong, you've mentioned nga po na meron kang discover na bukol. Tama po ba ang understanding ko sa binanggit ninyo? Near your nipple or siguro pasintabi po sa mga nakikinig sa atin. Malapit po sa inyong utong. Ano? So ano po ito, nakapanyo po ba? Nakita ninyo? So paano po kaya yung pinakasimula? Tas noon nyo po na-discover, sabi nyo nga po, very confident pa kayo kasi wala naman kayong history, ano, ng breast cancer. So, ano pong itsura niya or paano nyo po nalaman?
17: So, that time, ma'am, naligo ako. So, mahilig talaga ako mag-self-check. Kasi yun talaga yung mas importante na dapat mag-self-check tayo, especially sa sensitive part natin. So, nag-self-check ako on my right breast. And then, meron akong nakapang bukol na matigas, non-movable siya and sharp. But that time, yung bukol ay para lang siyang munggo. So, yun nga, after ko yun na-detect is nagpa-breast ultrasound agad ako. And ang sabi naman ng doktor, I see it's prebadinoma and it's non-cancerous and benign, but still an early sign of breast cancer. Dahil sa, yun nga, sa confident ako and sa takot na din because of fear, pinabayaan ko siya. Last 2021 ko yun na-detect, but then last year pa ako na-diagnose ng breast cancer and almost magto 2 years na din yung nakalipas.
0: Ayan, ano yung po palang naging dahilan, Miss Joanne?
17: Kasi parang ano yun siya, ma'am, eh, lack of awareness.
0: Opo. Pero ano po ang naging reaction niyo, ma'am, nung una niyong nalaman? Kasi yun nga po, parang nasabihan na pala po kayo ng doktor, ano, 2021. But then, nung 2023, yung diagnosis mismo na confirm niya na breast cancer po ito.
17: 2024 yung diagnosis, ma'am.
0: Mm-mm. So ano po yung naging reaction niyo, ma'am? And of course, siguro ang ilan sa mga katanungan ng mga kumare at kumpare natin, sino po o may sinabihan ba kayo, may mga tao bang sumuporta sa inyo?
17: That time, ma'am, noong 2024, meron na talaga akong suspicious sa condition ko. Kasi sa amin pa lang, kasi I came from Mindanao po. Pumunta lang ako dito sa Maynila for medication kasi dito is complete yung facilities. And then, ako lang talaga nandito that time and wala yung parents ko. So medyo mahirap po sa akin. And iba talaga yung pakiramdam kahit sa'yo is suspicious na pag sinasabi na ng doktor na I'm sorry, you have breast cancer, parang my world was shattered that time. And grabe yung pressure, especially wala akong family here. I have nobody aside from my workmates. And ang una ko talagang sinabihan ay yung mother ko and then yung boyfriend ko. So nag-group call kami, grabe yung iyak ko that time. grabe yung breakdown ko na to the point nagkaroon ako kinabukasan ng severe fever dahil sa sobrang pag-iisip kasi hindi pa rin masink in sa isip ko na at early age magkaroon ako ng breast cancer kasi hindi ko talaga yun inisip na yung bukol na yun ay yun na pala. Okay. So way back 2021 kasi ma'am nung nagpa-check up ako sa aking surgeon doon sa amin sa Mindanao, ang sabi niya sa akin ay kapag hindi mo yan pinaoperahan ay may possibilities na 2 years from now ay matanggal ang inyong breast or magiging breast cancer yan.
0: Yun po pala, ano? So, ibig sabihin, siguro po sa pananaw ko, ano, Miss Joanne, parang lesson learned po talaga doon sa nangyari yun.
17: Dahil sa takot talaga, yun talaga nagbigay sa atin ang higher risk ng breast cancer.
0: Opo. And you've mentioned, Miss Joanne, yun nga po, from Mindanao kayo, and then lumipat kayo dito sa Maynila for your treatment, for your medication. And speaking of, siguro po para sa mga kumare at kumpare nating nakikinig na aware, alam nila kung ano yung breast cancer. Pero siguro sa kaso nyo po ba, paano po yung naging treatment o yung gamutan ninyo? And of course, ano po yung mga hamon na kinaharap ninyo? Ano? And paano nyo po ito siguro sinolusyonan? Siguro bukod po dun sa hamon nga na malayo kayo sa family members ninyo. Go ahead, ma'am.
17: If you were diagnosed of breast cancer or any type of cancer, ma'am, it's a long-term medication.
0: Mm-hmm.
17: Ako, I went chemotherapy 8 cycles and almost 1 year din ako nag-chemotherapy since meron akong postpone ng 1 session kasi nga po bumagsak yung mga blood chem ko, tumaas yung liver in size ko, nagkaroon ako ng fatty liver during the treatment and kailangan kong mag-maintenance that time.
0: Mm-hmm.
17: So, grabe yung side effects ng chemotherapy. For me, meron siyang mouth sore, constipation, neuropathy, and the worst side effects talaga is yung hair loss na tagdang talaga yung buhok mo, yung eyelashes mo, eyebrows, kilay, ganun. But then, it's temporary lang naman and it's part of the process and I know, babalik din yun sa dati. So, I underwent din modified radical mastectomy. It's a breast removal. So, tinanggal na po ang aking right breast now. So, wala na siya, di ba? Very early natanggal yung right breast ko at my mid-20s. So, tinanggap ko siya ng kusang loob para hindi siya mabigat sa aking kalooban. And then, so that I can look forward for the best version of myself. And recently lang din po, natapos ang aking radiotherapy and it's 30 days po, it's everyday treatment and to God be all the glory kasi nga po nung last October 13 ay meron akong consultation at may pinagawa sa aking CT scan with contrast and praise the Lord ay wala namang metastasis or kalat or nag-spread out ang cancer sa aking body. So yun po talaga ang magandang great news dahil kahit sa ang hirap ng pinagdaanan but God is good talaga.
0: Totoo po 'yan, ano? Nasa Diyos po talaga ang papuri at pasasalamat. And habang nakikinig ako sa inyo, Miss Joanne, nakakatuwa kasi very positive kayo, ano? And also yung boses ninyo parang punong-puno ng pag-asa. So sa kabila, ma'am, ng lahat ng suliranin na ito, ano? Specifically, ito nga pong kinaharap ninyo na breast cancer. Paano niyo po napanatili o napapanatili yung lakas ng loob at yung nga positibong pananaw po sa gitna ng laban?
17: Kami yung mga breast cancer, ma'am, hindi lang kami gumaling dahil sa gamot na binigay sa amin sa treatment or medication. Naging madali yung recovery namin, especially sa mga gamot, dahil meron kaming pamilya na never talaga nag-give up sa amin and never pinaramdam na kami ay isang burden. And meron akong mga kaibigang nag-show up talaga. Yung bang feeling ko na meron akong cancer pero maraming nagmamahal sa akin. So isa din yun sa reason kung bakit ako naging matatag, kung bakit ako naging still positive despite of the challenges I went through.
0: Ayan. So yung support system po pala talaga.
17: Yes.
0: Ano? Nakakatuwa, Miss Joanne, marinig from you ano na mayroon kang family members and of course your friends na nandyan, pinapakita ano at pinaparamdam yung pagmamahal nila at suporta nila sa iyo sa gitna nga po. Kumbaga, parang ang feeling siguro, Miss Joanne, hindi ka lumalaban mag-isa.
17: Yes, meron po akong katabi, ma'am. Yun yung feeling feeling ko that time.
0: Opo. And ito po. Opo, Ms. Joanna, no? Ito po ay sensitive question po. So, ito po, gusto ko lang din pong humingi ng paumanhin sa inyo. Pero siguro kasi, tulad po ninyo, may mga nakikinig tayong breast cancer sa kasalukuyan ngayon, ano, na hindi pa nakaka-survive sa breast cancer. So, dumating po ba rin sa punto o sa point na parang gusto nyo nang sumuko or maybe gusto nyo nang iwanan, ano, kung ano man yung mayroon kayo ngayon. Then, paano nyo po kaya ito nilagpasan? O paano nyo po kinalaban ano, yung mga negative thoughts na yun?
17: Honestly, ma'am, dahil sa, yun nga, sa side effects pa lang ng chemo, mm-hmm. ay grabe na talaga. So, may every 21 days yung chemo ko and may time talaga na gusto ko lang escape yung treatment dahil mm-hmm. nga sa tindi ng side effects. But then, never sumagi sa isip ko mag-give up because giving up is never an option for me and I know it's part of the process talaga na ang goal ko ay gagaling ako and I want to give encourage lalo na sa mga natatakot na kailangan natin itong labanan because breast cancer is rampant nowadays and grabe lang talaga yung suporta na nakukuha ko sa mga loved ones ko. Especially din sa aking mga employers, mga workmates ko, mm-hmm. na parang ang grabe yung tiwala nila sa akin na malalagpasan ko to na kayang-kaya ko. So, yun, that time lang talaga is grabe parang I was not alone in my fight. So, marami akong kakampi, marami akong kasama sa laban. Kaya, hindi ko naisipan talagang mag-give up.
0: Ayan, ano. So, sana sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon, ano, kung meron tayong kamag-anak, kapamilya, kakilala, na katulad nga ni Ms. Joanna, ano, na minsan na, or maybe sa kasalukuyan, ano, ay kinakaharap itong breast cancer, supportahan po natin sila. I think yun talaga, ano, Ms. Joanna, ang isa sa pinaka mahalaga. Kasi ikaw mismo, sa sarili mo, hindi lang ho yung mismong sakit eh. Sabi nyo nga po, even yung medication, may epekto sa katawan natin, ano? So, but I'm happy, Ms. Joanna, ano, na ikaw nga po, ayan, nakasurvive. And recently nga lang po, sabi nyo, may good news kayo, ano, sa recent check-up or medical ninyo, ano? And siguro po, speaking of support, Ms. Joanna, siguro para sa inyo po kaya, gaano kahalaga yung papel ano, o maybe gaano po kahalaga yung tulong na natatanggap ninyo mula sa family members? Kasi for sure, may mga kumare at kumpare tayong nakikinig ngayon na marahil hindi sila mismo ano, yung may breast cancer, pero maybe meron silang nanay, meron silang ate, tita, or even kanina nga po pinapiwan ko sa mga kumare at kumpare natin na kahit mga kalalakihan po, ano, may 1% na tala sa buong mundo, ano, na maaari rin pong magkaroon ng breast cancer. So, gaano po kaya kahalaga yung papel nila sa bilang suporta?
17: Sobrang halaga ng papel ng magulang, ma'am. As in, yung pamilya, yung suporta, yung strong support system na kailangan ng mga breast cancer patient. Kasi sobrang vulnerable kami kapag na-diagnose ng breast cancer. Like, may time na gusto ka lang umiyak. So, hayaan mo lang. Kung gusto mong iyak, ilabas mo lang ang sakit ng yung nararamdaman, yung pinagdaanan mo, i-feel mo lang. Pero, yun nga, do not rely on sadness talaga. So, alam ko marami tayong pagdadaanan ng mga problema sa buhay. So, daanan lang natin. Huwag nating tambayan yun kasi mahirap na pag nakarelay tayo doon sa depression kasi nga gusto nating gumaling talaga. So, grabe. So, kung meron mang mga breast cancer patient na mga kapamilya or kapatid, kaibigan, so, check din. Kumustahin nyo kasi grabe na yung relief kapag kinumusta isang chat lang, kumusta ka is nafe-feel na namin na meron palang concern at may malasakit pala sa amin. Then sa mga kaibigan ko na nagre-reach out talaga, nagsushow up talaga during my difficult times, grabe, sobrang na-appreciate ko doon. And then one of the reason din talaga kung bakit ako mas naging matatag kasi yun nga, parang marami talagang may kakampi ako and marami akong kasama sa hamon. Hindi lang ako mag-isa, kahit ako lang mag-isa yung nagkikimo, ako lang mag-isa na surgery, pero yung ano, yung care talaga is maraming nagpaabot talaga ng pag-alala and malasakit.
0: Ayan, ano, napakaganda, Ms. Joanne, itong sinabi mo, ano, sa mga listeners at viewers natin. Sabi niyo nga po, ano, yung pagiging malungkot, yung sadness, natural po yan eh, ano, tao
17: yes,
0: lang tayo.
17: Oo,
0: so, ilabas lang natin kung gusto nating
17: umiyak.
0: Iiyak
17: lang natin.
0: Mm-hmm. And sabi niyo nga po, iku-quote ko, ano, yung problema, daanan lang natin. Huwag natin tambayan, ano. Hindi tayo hihinto doon. Siguro temporarily, ano, pwede pong magpahinga always yan, ano, tao lang tayo, hindi tayo robot. So, pag napagod, huminto, saglit, magpahinga, and then go na po uli, ano, tumuloy na uli sa kung man tayo dadako. And siguro po, babalik po ako doon, Miss Joanne, sa binanggit nyo kanina. Sabi nyo nga po, na-check na before ng doktor, ano, ang inyong suso, and may na-detect nga po na maliit na bukol, and sinabihan na kayo, kaso po, out of fear, ayan, natakot kayo. Kaya, hindi nyo pinansin, or maybe na busy kayo, na isang walang bahala po. So, siguro, itatanong ko lang po, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababaihan rin na natatakot magpa-check up? Kasi nga po, ang quote-unquote, baka sila ay ma-diagnose na may cancer.
17: So, that's a common mistake po, ma'am.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas,
3: Radyo
2: Magazine,
4: 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
25: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Maraming salamat po dito sa inspiring story ano na ibinahagi niyo sa amin, Ms. Joanne. Once again, mga mare, mga pare, nakasama nga po natin ang breast cancer survivor na si Ms. Joanne Perez Tabo-Tabo. Maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
17: Thank you so much din po, ma'am, lalo po sa inyong programa. Thank you for giving me an opportunity po. Mabuhay po kayo and more power.
0: Thank you so much. Maraming salamat.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
27: sa Radyo Magazine 1278.
22: This is a public service announcement.
28: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
29: OPLAN contra tax scams.
28: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
22: Huwag i-click ang link.
28: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
22: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
31: Sabi nila, ube is the new matcha. Agree ka ba? No more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At ang tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
32: Ube.
31: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at marami pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies. Kaya naman nakatutuwang isipin na ngayon, buong mundo na ang nahuhumaling sa purple yum natin. Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman ito ay galing sa anthocyanins, isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple, at blue color sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil conditions. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube ah. Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa umigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time na may maririnig kang ube is the new matcha, actually, matagal ng main character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya naging trending sensation sa buong mundo. At sana, habang may ube craze sa iba't ibang panig ng mundo, mahalin pa ng maraming Pilipino ang ube. Dahil bawat ube ay may kwentong magsasakang Pilipino, siyentistang Pilipino at produktong Pilipino.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Magazine 1278.
13: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
14: Wow, updated yan.
15: Musta ka, Mare?
16: Sa Radyo Magazine 1278.
0: And with that, mga mare, mga pare, ayan, ay pansamantala na nga po nating puputulin ano, ang ating programa. Pero sa ngayon po, ay unti-unti na po ako magpapaalam. Ano, at maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakinig na nood sa ating programa this morning. Thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mersho Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Again din sa ating intern na si Fonzie Romero mula po sa TIP Quezon City, and of course sa ating producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
18: Mare, anong latest? Nakalitaan mo na ba?
19: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
32: sa Radyo Magazine 1278.
33: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
34: Updated ka ba?
35: Swak na budget recipes.
34: Life na buong family.
36: Tala kayang makakalikasan.
37: Anything under the sun.
38: Radyo Magazine 1278.

0: Macho Magazine, 1278 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
0: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Interesting na usapan.
21: Hindi heavy.
22: Tugtugang chill.
20: Suave.
23: Learning from home, may be boring.
0: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
24: Servisyong kailangan.
25: Servisyong kailangan.
24: Direkta mula lokal na pamahalaan.
26: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine, 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan.
31: 6
2: 6 Impormasyon. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
15: Pasyal Pinas.
21: Pasyal
15: Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
25: Are you ready to dive in?
15: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
27: Love the Philippines.
15: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. At alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Julian Calces. Gayun din po ang ating mga Sound Engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. O libre yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay pwede nyo na rin pong mabasa sa aming official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph.

0: pwedeng culture o kaya history. Lahat po ng yan ay present sa napakagandang lugar na ito. At para kwentuhan tayo at samahan tayong mamasyal this morning, makakasama po natin ang Officer in Charge, Municipal Administrator and Municipal Tourism Officer ng Mariveles, Bataan. Walang iba kundi si Sir Jesus Russell Maninang. Good morning, Sir Russell, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning po, Ma'am Hazel, at good morning po sa mga viewers ng Pasyal Pinas. Binabati ko rin po yung mga taga-Bataan at mga kapwa ko Mariveleño. Isang pagbati po ng mabuhay. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin para po maipakita namin kung ano po ang meron dito po sa aming bayan ng Mariveles.
0: I'm very excited, Sir Russell, kasi nakarating ako ng Mariveles, Bataan. Ako, napakatagal na panahon na, kaya sobrang excited po akong malaman kung ano yung mga bago, ano yung pwede nating idagdag sa ating itinerary at kung ano po yung mga aabangan ng mga turista natin na gusto pong i-explore ang inyong lugar. Kaya hindi ko na po patatagalin, Sir Russell. Pag pinag-uusapan po ang Mariveles, Bataan, saan po ba kilala ang inyong lugar?
1: Pag sinabi po natin Mariveles, Bataan, way back po siguro nung elementary days natin, Ma'am Hazel, nung nababasa natin sa libro na ang Mariveles ay dito po nagsimula ang Death March noong World War II. So kilala po ang bayan ng Mariveles pagdating po sa history ng aming bayan at ng buong Pilipinas. But bukod po sa history, marami na rin po pwedeng ipagmalaki ang bayan ng Mariveles, especially po yung mga nature lovers. Meron na po kami Mariveles View Park na matatanaw po natin dito ang Corregidor Island. Mm-hmm. No? Meron din tayong Five Fingers, yung mga gusto pong mag-dive at mag-island hopping. Ganon din po, meron tayong Camaya Coast, no? Yung mga gusto pong pumunta sa mga beach. At yung gusto naman pong mountain trekking, meron po tayong Mount Tarak Ridge dito po sa bayan ng Mariveles. So marami pong pwedeng puntahan dito po sa bayan ng Mariveles. At last week po, no? Mm-hmm. During yung kapistahan po ng aming Apo Culas, binuksan na rin po yung museo ni Apo Culas, no? Ni San Nicolas de Tolentino ng aming simbahan po. Meron din pong museo ang Our Lady of Fatima dito po sa aming bayan.
0: Ayan.
1: So marami pong pwedeng pasyalan na dito sa aming bayan.
0: Ang dami na, no? Ang napuntahan ko, Sir Russell, yung Five Fingers. Yun yung napuntahan ko years back. Naku, napakatagal na na panahon na po noon, ano. Pero doon po sa mga binanggit nyo, parang pagkain, parang completos recados din, ano. Kasi merong nature destinations, merong cultural side yung ating pagtutour sa Mariveles, Bataan. And for sure, marami rin ho kayong mga local delicacies na pwedeng i-try ng ating mga travelers. Pero sir, unahin muna natin yung mga tourist destination. I know may mga nabanggit na ho kayo, no? Pero pwede nyo po ba kaming ibigyan ng mga lugar, mga tourist spots na dapat ho naming isama sa aming itinerary sa pagbisita po sa Mariveles, Bataan?
1: Opo. So yung mga gusto pong bumisita sa aming pong bayan, no? Pwede po tayo pumunta sa mga historical sites yan, tulad po ng Landing in Mariveles, na kung saan, no, sineselebrate po namin ng kapistahan every February at kung bakit po nagkaroon ng liberation ng aming bayan, no? At meron din po tayong tinatawag na Pasangandaan, no? Isa po yung historical monument yan po na pinapakita po natin in partnership po ng Houseland at ng Freeport Area of Bataan. Mm-hmm. Yan po yung mga pwede nating pasyalan pagdating sa historical. Yan din po, meron din tayong simbahan, yung Our Lady of Fatima na 50 years na po na itinayo.
0: Wow.
1: Meron din po tayong Balon Anito Hot Spring na i-rehabilitate po natin para magkaroon po ng foot bath at maramdaman ng ating mga turista yung init, no, ng pagtanggap ng bayan ng Mariveles. Meron din po tayong St. Nicholas Parish, no? Ang kauna-unahan pong parish, at it will celebrate the 30 years po sa 2028.
0: Wow.
1: At yan po ang ating Mariveles View Park na kung saan makikita po natin ang ganda po at tanawin ng bayan ng Mariveles. Mm-hmm. At makikita rin po natin ang Corregidor Island po. Yan naman po ang Lazareto, no? Na naging quarantine facility po ng ating mga kababayan during the World War II. Mm-hmm. So napakarami pong pwedeng pasyalan at puntahan po dito sa bayan ng Mariveles.
0: Naku mga beses, nailista nyo ba? Kasi yan yung mga dapat po nating isa

0: naman, no, dun sa ating pagbisita sa Mariveles. Kasi dyan po natin makikita, no, yung variety, sir, ng mga tourism experiences na pwede hong gawin ng ating mga turista, kagaya nga ng binabanggit natin kanina. Parang nandyan na lahat ng sides ng tourism. Merong nature, yes, merong magagandang view, merong pilgrimage sites, at meron ding cultural and heritage destinations. So, sir, curious po ako dun sa View Park. Yun po ba'y bago lang? Kasi hindi ko yun napuntahan nung nagpunta kami sa ano, Mariveles.
1: Actually, ma'am, yung View Park po is matagal na po siya. Hmm. Pero nung panahon po ni Mayor AJ po, nung ni Mayor Kuya AJ, nirehabilitate po namin siya, pinaganda po namin siya para mas magkaroon po ng viewing area po yung ating mga turista at bumibisita po sa Mariveles. And by next year po, no, hopefully po sa ikipagtulungan po ng aming Congressman Gila Garcia, sumulat po kami na baka po mas mapondohan pa namin para mas marami pa pong makater ng mga turista po sa aming bayan.
0: Ganda.
1: Ginawa po yan noong 2018, ma'am. Ma'am Hazel.
0: Okay. Oo, 2018. O parang mga ganyang panahon nga yata ako, sir, na nagpunta dyan sa Mariveles. Pero yun, mga beshi, so ang gandang picture perfect na lugar, Sir Russell, no? Para sa mga viewers, yes, natin na mahilig, and mga travelers na mahilig mag-picture. Pero sir, of course, kapag kami ay lumibot na sa Bataan, ang next na tanong ng ating mga travelers, ano yung mga pagkain na dapat naming i-try? Saan kami dapat pumunta kung gusto ho naming masubukan yung mga local dishes ng Mariveles, Bataan?
1: Opo. Now, so, kapag po bibisita kayo sa Bataan, meron po kami mga pinagmamalaking mga local restaurant po dito sa bayan ng Mariveles, no? Kung pasalubong naman po ang gusto natin dalhin, meron po kami pinagmamalaking ng kasoy ng Barangay Alyon po. Kasoy. At yung kakanin po namin na Merlis kakanin, no? Sa Barangay Cabcabin po. So, pwede po nating subukan. At meron din po kami mga local restaurants na meron po silang mga pagkain na pwede po ipagmalaki sa mga bisita at turista po na pupunta po dito sa bayan ng Mariveles.
0: Ayun. So, sir, may marami pong kakanin at kasoy sa Mariveles.
1: Opo. At ganun din, Ma'am Hazel, no? Karagdagan po. Mm. Yung cooperative po namin is very po unique pagdating po sa paggawa ng mga bags.
0: Wow.
1: No? Isa rin po yan sa mga pinagmamalaki ng bayan ng Mariveles. Mm. So meron po kami mga kooperatiba in partnership with the tourism na gumagawa po ng mga Mariveles bags.
0: Mm-hmm. At ito pong mga Mariveles bags na ito, sir, curious kami. Kasi kapag ka namamasyal po, ano, syempre dahil may OOTD ka, beshi, di ba? So kasama yan dun sa pwede mong bilihin dito sa Mariveles, Bataan. Saan po gawa itong mga bags na ito?
1: Yung mga bags po na ito, gawa po ng aming mga cooperative.
0: Mm-hmm.
1: No? So meron pong Mariveles bag makers po dito sa aming bayan.
0: Mm-hmm. Pero yung mga material na ginagamit, sir, gawa saan po itong mga bags?
1: Yung mga materials po is gawa po mga ano po yan, mga in-import po, no?
0: Mm-hmm.
1: So mga pang export quality po yung mga bags na ginagawa.
0: Ayan. So mga beshies, yan yung mga pwede nyong pampasalubong din. Ano. Lalo na ngayon, Sir Russell, na Burr month na, di ba? Usually yung mga,
1: yes,
0: travelers natin nag-iipon na yan ng mga pangregalo. So bukod po sa mga pagkain, kasi may panis yung pagkain. So gusto rin natin yung iba pang mga products. Pwede po yung mga bags mula naman sa Mariveles, Bataan. So also, sir, pinag-uusapan na natin yung mga pagkain. Ano. Ang sabi po nila, kapag pumunta ka sa isang lugar, isa sa mga bisitahin mo ay yung palengke. Kasi dun daw po makikita talaga yung normal na pamumuhay ng isang bayan or lugar. Gayun din po yung mga pagkain. So kayo po ba sa Municipal Tourism Office ay isa po sa mga kinoconsider yung pagkakaroon ng palengke tour para mas ma-experience ng mga turista natin ano, yung mga pagkain ninyo dyan sa Mariveles, Bataan?
1: Yes po, Ma'am Hazel. No, isa yan sa mga plano po namin na ayusin yung palengke tour po. In fact, meron po kaming partnership sa Aboitiz Power para po doon sa pinaplano namin ng mga food cart, yung mga small business enterprise po dito sa aming bayan, na gawin po namin at least yung mga uniform, yung mga food cart po nila na nakatayo po ngayon dito sa aming public market para mas maging maayos, mas maging malinis, at mas maging tourism friendly po, no, yung mga food cart po ng aming mga small business enterprise po dito sa aming bayan.
0: Oh, that's nice, Sir Russell. Ano? Kasi hindi lang mas magiging malinis at maayos, at the same time, parang aesthetic din siya, no? Para po sa ating mga turista, no? Na gusto rin po talagang pumunta sa mga palengke. Kasi nga, dyan mo talaga, Beshi, makikita, no? Yung normal na pamumuhay ng mga Mariveleño, at ganun din yung kanilang mga masasarap na pagkain. Sir, kasunod po niyan, nandyan na yung itinerary, yung tourist destination. Nandiyan na rin yung mga pagkain at of course yung mga pasalubong. Ang next question ng ating mga bisita, gaano po ba ka budget friendly ang pagbisita sa Mariveles? Hindi po ba mabubutas niyo aming mga bulsa kapag pumunta kami dyan?
1: Ma'am, hindi po. No? Hindi mabubutas yung bulsa. In fact, kung galing po tayo sa Manila, mm-hmm. from Manila to Mariveles po, ang gastos lang po sa bus na meron po tayong Bataan Transit at Genesis Transport Service from Manila to Mariveles, ang bus fare po is around 400 pesos lang po. Mm-hmm. And then yung mga accommodations po namin dito is very affordable po para sa aming mga turista. At ang kagandahan po dito sa bayan ng Mariveles, no, sa utos po ni Mayor Kuya AJ, is hindi pa po kami naniningil ng mga fees, no? Wala po kami tourism fee, wala po kami environmental fee, because gusto namin na ma-enjoy ng aming mga turista at ng aming mga bisita ang aming bayan.
0: Oh, wow, that's new to us, Sir Russell. Ano? Kasi lahat po ng mga lugar at mga probinsya na nakakakwentuhan namin dito sa Pasyal Pinas, of course, we understand kung saan na pupunta itong mga tourism and environmental fees. Pero most of them, mabababa lang, pero meron pa rin. Surprisingly, kayo po sa Mariveles ay walang sinisingil na kahit na anong fees. Oh, so yun po yung, ano po ang rasyonale, ika nga, behind this, sir?
1: Ma'am, gusto po kasi namin na maging welcoming po ang aming bayan sa lahat ng turista, whether it is local or national. At gusto po namin na yung spending power ng ating mga turista is mapunta doon sa mga local businesses po namin. No, ayaw na po namin makiagaw pa doon sa additional na gastos on the part of ng government. No, alam naman po namin na kapag bumisita po tayo sa isang lugar, magbubook tayo ng hotel, ang kikita po is yung mga local business namin. Sasakay po sila ng mga tricycle, ang kikita rin po yung mga local transport po namin. Bibili po sila sa mga sari-sari store, at ang kikita naman po yung mga local sari-sari store po namin. So yun po yung gusto naming maging tourism identity po ng Mariveles po, no? Gusto namin na lahat dito sa bayan ng Mariveles is maging parte po ng aming turismo.
0: Wow, that's very new para po sa amin dito sa Pasyal Pinas na marinig gano'n na walang kahit na anong sinisingil tourism or environmental fees sa Mariveles, Bataan. At paalala rin yan sa mga viewers and listeners natin. Kasi baka ho may maningil sa inyo, ha? Ito po ay mula na mismo sa ating mga kaibigan mula sa Municipal Tourism Office at LGU. Wala pong ganong uri ng fees sa Mariveles, Bataan. Ayan, mga paglilinaw, mga beshies. So very budget friendly. Friendly pala, Sir Russell, no? Hindi namin kailangan gumastos ng sobrang laki para malibot po ang buong Mariveles. Pero sir, within how many days bago ho namin talaga masulit at malibot ang inyong lugar?
1: Siguro ma'am, within doon sa mga ang gusto po is day tour, mm-hmm. meron po kaming package na Mariveles Tourism Circuit na malilibot po natin yan ng isang buong araw. Oh. But of course, no? Mas ina-encourage po namin na mag-spend po kayo at least 2 to 3 days sa aming pong bayan para mas mapuntahan niyo pa po yung mga nature na pinagmamalaki po ng bayan ng Mariveles, tulad ng Mount Tarak, yung Mariveles Five Fingers, tsaka po yung Camaya Coast.
0: Ayan. So mga beshies, pwede naman mag-day tour. Pero para mas masulit ninyo, ano, at mas makilala ninyo yung lugar, mas tagalan natin yung pagbisita. Naalala ko, sir, nung pumunta kami dyan, umalis kami ng Metro Manila, madaling araw, bumalik din kami sa hapon, day tour lang talaga, oo. Pero carry yun, ha? Kung ganun ang trip ng mga beshies natin, ng mga travelers, carry yan. Pero of course, mas gusto natin yung tatagal ho kayo doon sa lugar para mas kumbaga mas ma-immerse kayo, no, doon sa local communities at mas makilala nyo ang Mariveles, Bataan. Perfect din ba ito, sir, para sa mga families, may mga bata, may mga seniors?
1: Yes, ma'am. Yung perfect din po to para sa mga family gateaway po, especially yung Kamayakos po natin. So, mm-hmm. Dahil yung Kamayakos po, meron din po sila mga facilities na pangbata.
0: Yeah. No?
1: So, kaya pwede rin po to sa mga pamilya po.
0: Yan. So, pwede for everyone. Pwede sa lahat ng uri po ng mga travelers, adventurous ka man, o gusto mo kasama ang iyong families or fur families, pwede rin po ninyong isama sa inyong pagbisita sa Mariveles, Bataan. Sir, for the past months, kasi po nasa buwan na po tayo, na nasa bear month na po tayo, ano, gaano po kalaming mga tourist ang bumisita na po sa inyong lugar? And sa susunod po na ilang pang mga buwan bago matapos ang 2026, gaano pa po kalaki yung ating ina-expect din ng mga visitors?
1: Mga Isel, noong 2024 po, no, ito pong data is galit po sa Provincial Tourism Office. No, mm-hmm. Noong 2024 po, ang tourist arrival po ng bayan ng Mariveles is 91,662. Mm-hmm. No? Ngayong last year po, 2025, nag-increase po siya ng 153%. Wow. So ang tourist arrival na po namin noong 2025 is 232,000.
0: Oh, grabe. Mm-hmm.
1: 148 po, no. Kaya from top 5 po yung municipality namin sa buong Bataan po, naging top 3 po kami ng 2025. And hopefully, no, hopefully po sa tulong po ng Pasyal Pinas, no, at ng Radyo Magazine, mm-hmm. ma-promote po namin ang bayan ng Mariveles at dumami pa po ang mga turista po dito sa aming bayan para mapakita po namin kung ano ang kahalagahan ng bayan ng Mariveles po at kung ano pa po yung mga pwede po naming maipagmalaki po.
0: Grabe, sir. Talagang doble, halos tumriple po yung dami ng turista from 2024 to 2025. Although, napakagandang balita po nito, no? Pero, gaano po ninyo yan pinaghandaan? And up until now, na we're expecting more, of course, ng mga turista. Paano po yung paghahanda ng Municipal Tourism Office sa pagdagsa ng mga tourists?
1: Mahalaga po sa paghahanda yung tinatawag po nating Mariveles Tourism Development Plan. Mm-hmm. No? Yung mandato po ni Mayor AJ is gumawa muna po kami ng plano from 2025 to 2030. Mm-hmm. So ginawa po namin itong Mariveles Tourism Development Plan para po alam namin yung mga targets po namin at mga programa na kailangan po namin paggandaan for the next 5 years po ng bayan ng Mariveles. At isa nga po dito, no, ang gusto po ni Mayor AJ, bawat taon, magtayo po kami ng isang historical monument or historical sites na pwede po namin ipagmalaki. So last year po, ginawa po namin yung Landing in Mariveles Memorial Park in celebration of the liberation po ng bayan ng Mariveles at ng Pilipinas po. At this year naman po, is nirarehabilitate po namin ang 0 kilometer death march marker dahil gusto po namin siya maging national and international standard. Dahil karamihan po na bumibisita po dito sa 0 kilometer death march marker is ang mga Japanese po at mga Americans. And next year naman po, no, nakalatag naman po ang isang MacArthur Park.
0: Okay.
1: No, dahil nung January 10 po is bumisita rin po si MacArthur dito po sa bahay ng Mariveles.
0: Mm-hmm.
1: So unti-unti po inaayos namin at pinapaganda po namin ang mga historical destination po sa bahay ng Mariveles dahil ang mandato po ni Mayor AJ is gawin po naming World War II Heritage Town ang bayan po ng Mariveles.
0: Wow, parang ano siya, sir, haven siya para dun sa mga mahilig sa history, sa kultura.
1: Yes,
0: no? Kasi ganun po yung vision eh. Kumbaga every year meron tayong bubuhayin at bubuuin na mga cultural and heritage site dito po sa Mariveles, Bataan. Napakagandang programa, Sir Russell, ano, especially para sa mga kababayan natin na gustong palalimin pa yung pag-unawa at kaalaman patukol po sa ating kasaysayan. Ako,
1: yes,
0: we are looking forward sa mga susunod pang mga taon, Sir Russell, para po dito sa Mariveles Tourism Development Plan na inilatag po ng inyong administrasyon. For 5 years ito, sir, so tiyak yung continuity ng programa.
1: Yes po, Ma'am Maisel, tama po yun. So, mahalaga po talaga sa isang government agency yung tamang pagpaplano po,
0: right,
1: no? Yung sustainability po At para po mas mapaganda po natin yung turismo po dito sa aming bayan.
0: Mm-hmm. And ngayon sir, sa ating screen ano, naka-flash yung iba't ibang mga tourism activities na inyo pong isinasagawa. Iba't ibang mga programa, seminars, workshop para po sa ating mga tourism workers on the ground. So tell us more about it sir. Ano-ano itong mga kumbaga parang paraan para i-equip yung ating mga tourism workers?
1: Yes ma'am. Ma'am Maisel, siyempre po ang pag-asenso po ng isang turismo sa isang bayan is hindi po kaya ng gobyerno lang o exactly. ng aming bayan, no? Kaming mga nasa local government. So kailangan po namin ng buong suporta po ng community ng bayan ng Mariveles. Kaya po nagkaroon po kami ng DOT, Mobile Accreditation, para po sa aming mga tourism stakeholders para maging Department of Tourism Accredited Establishment po sila. Mm-hmm. Wala po silang binayaran po dyan. Sinagot po yan ng Provincial Tourism Office at ng Municipal Tourism Office po ng Bataan. Nagkaroon din po kami ng Filipino Brand Service Excellence para po sa mga kapwa ko manggagawa, lingkod bayan at sa mga tourism stakeholders para po yung branding natin bilang Pilipino at ang pagbati ng mabuhay is nakatatak po sa ating mga Pilipino.
0: Yes.
1: Nagkaroon din po kami ng cultural mapping in coordination po ng NCCA facilitators ng national government para po ma-update po namin at makita namin yung mga cultural and heritage sites po na pwede pa po namin gawin sa bayan ng Mariveles. At nung nakaraang buwan din po, nagkaroon kami ng festival management workshop in coordination ng Department of Tourism Region 3, no? Ayan po. So sa September 25 and 27 po, sa Biyernes at hanggang sa Linggo, no? Ilo-launch na po namin ang bagong festival po ng Mariveles sa Tuklas Bataan Tourism Expo sa SM City Bataan po.
0: Oh wow, that's great sir. And pwede nyo hong yung i-promote ngayon sa ating programa para yung mga viewers natin may pagkakataon pa sila no na mag-impact talaga. Parang ang layo. Kumbaga parang mag-ready, 'di ba sir, para makabisita yes, doon sa expo na 'yan. Tell us more about it sir. Ano po itong expo na ito?
1: Ito po, ang Tuklas Bataan Tourism Expo po is proyekto po ng Provincial Tourism Office na gaganapin po sa September 25 to 27 sa SM City, Bataan. Ito pong programa na po, na to ay ang bawat bayan po is magkakaroon ng mga booth sa SM City para ipakita po ang bawat festival ng aming pong mga bayan.
0: Oh,
1: so iniimbitahan
0: nice.
1: Po namin ang mga Bataenyo, mga kapwa ko Mariveleño at mga turista po no dito sa Pilipinas na bisitahin po ang Tuklas Bataan Tourism Expo po namin sa September 25 to 27.
0: Ayan, Tuklas Bataan Tourism Expo. Tatlong araw yes, na expo mga beshies at parang fiestahan pala ito sir Russell kasi bawat booth ay naka-feature yung iba't ibang mga fiesta sa kani-kanilang mga lugar. So
1: yes,
0: for sure sir Russell, yung Mariveles talagang bonggang-bongga yung preparation nyo dito.
1: Yes ma'am. In fact, nagkaroon po kami ng tatlong video teaser po no mula noong first week ng September and then last video po namin yung this week po para magkaroon po ng teaser kung ano ba yung ilo-launch naming bagong festival po dito sa aming bayan ng Mariveles na naka-focus po siya sa four thematic areas no, sa religion, sa economy, sa history and doon po sa kabuhayan po ng aming bayan.
0: Nako, ngayon pa lang sir, congratulations agad dyan sa inyong bagong niluluto ano na mga tourism festivities and programs and kami po dito sa Pasyal Pinas ay nakasuporta sa mga ganyang uri ng activities kaya itap nyo lang ho kami kung kailangan nyo kaming kumbaga makakwentuhan ano at ma-share sa ating mga viewers and listeners. Sir, nakikinig ako sa inyo kanina eh no. Napakarami yung mga programa na libre at laging available para sa ating mga tourism workers at even sa mga turista, no? Bakit ho ganun? Bakit ho laging libre? At bakit ho inilalapit natin sa ating mga kababayan on the ground yung mga programa, of course, ng tourism office ng Mariveles Bataan?
1: Tulad Ma'am Hazel na sinabi ko po kanina, no? Hindi po namin magagawa sa government na kami lang po. No? Kailangan po namin ang suporta and cooperations ng aming mga local tourism stakeholders nang sa ganun po sabay-sabay po namin makita kung ano po yung mga plano namin para sa aming tourism po, no? And at the same time, of course, ito pong mga tourism stakeholders natin is mga taxpayers po. So gusto po naming ibalik yung mga taxes na ibinayad po nila sa gobyerno nang maramdaman naman po nila na sulit naman po pala ang binabayad nilang tax sa local government po namin.
0: Mm-hmm. Ayan, ayan.
1: And they deserve po, no? Mm-hmm. And Ma'am Hazel, they deserve naman po na ibalik sa kanila because they are all supportive pagdating po dito sa aming mga programa sa turismo. In fact, sa November po, magkakaroon po kami ng annual planning at kasama po namin lahat ng tourism stakeholders from the grassroots up to doon sa mga partners po namin na mga CSO, no, para po lahat po kami is parehas po ng vision pagdating po sa mga gagawin po naming programs and projects po sa tourism po ng Marivels.
0: Nako, sir, no doubt na magiging successful ang inyo pong mga tourism projects dahil isinasama po ninyo na napakahalaga kasi ng representation, sabi nga sir, yung iba't ibang industriya, iba't ibang mga sektor. So kung kasama ho sila doon sa policy making at sa planning, ay sigurado yung success ng inyong mga programa. And ngayon pa lang, congratulations na agad, sir, ha. And of course, sir, binabanggit niyo po, napakarami mga bagong tourism destinations, maraming i-launch na mga heritage sites. Isa po sa mga challenges, of course, after ng pagbuo ng mga heritage sites ay yung pag-maintain na ng mga ito. Paano po niyo po tinitiyak na kasabay po ng pagdagsa ng mga tourist ay ganun din po yung paglawak ika nga ng pangangalaga natin sa mga tourism destinations na inyo pong pinapangalagaan?
1: Yes, Ma'am Hazel, alam naman natin kapag marami pong turista yung mga tourism destinations natin, minsan po napapabayaan. No? Pero po sa bahay ng Mariveles, we assure po na annually po, no, nilalagyan po namin ng funding yung mga rehabilitations po ng aming mga tourism destinations. Na sa ganun po, is mas ma-enjoy pa po ng ating mga turista yung mga tourism destinations po dito sa bahay ng Mariveles. So, yung tama pong funding is ginagawa po natin. And of course po, meron din tayong mga kapartner po from private sectors. As part po ng kanilang mga CSO, sila po yung nagbibigay po ng pondo. No? Katulad po ng Mariveles View Park. Pinaganda po namin yan noong December. Mm-hmm. Ginawa po namin siyang Christmas yung team po ng Mariveles View Park. Noong February naman po, ginawa naman po namin siyang team pang Valentine's. At wala pong ginastos dito ang LGU Mariveles po. Sinagot po ito ng aming kapartner na Bataan Baseco Joint Venture.
0: Wow.
1: So sila po yung gumastos. So it is a good relationship po sa aming mga kapartner po sa tourism.
0: Mm-hmm. Yan ang nagiging epekto, mga beshies, kapag maganda yung relationship ng pampubliko at pribadong sektor. Diba? Nagkakaroon ng mas magagandang proyekto at nagbebenepisyo, of course, yung ating mga turista at yung ating mga kababayan. Kaya napakaganda po na maayos yung relationship ng pampubliko at pribadong sektor. Sir, I know kayo ho ay very busy. Marami ho kayong pinagkakaabalahan. Kaya hindi na ho namin uubusin ang inyong oras ngayong umagang ito para na lamang po sa mga viewers and listeners natin na gusto rin hong bisitahin ang Mariveles, Bataan. Saan ho nila kayo maaaring makontak? Paano po sila makikipag-ugnayan sa Mariveles Tourism Office?
1: So sa mga gusto pong bumisita at pumasyal po sa aming minamahal na bahay ng Mariveles, so pwede nyo po kaming kontakin sa Yes Mariveles Tourism Facebook page, no, para po mas pa-endorse po namin kayo doon sa mga destinations, no, tourism destinations, accommodations, mga local restaurants, mga travel agencies na pwede nyo pong makasama dito po sa bayan ng Mariveles. So, yun po yung pinakamadaling pamamaraan na makontakt nyo po ang aming tourism office. Nang sa ganun is mas mabigyan po namin kayo at mas ma-experience nyo po ang bayan ng Mariveles pagdating po ng tourism po.
0: Ayan, at nagre-replyan sila ha, ako mismo. Oo, dyan ko sila minessage sa Facebook, nag-email din naman ako sa kanila, pero nireplyan din nila ako sa kanilang Facebook page. So for sure mga beshies, meron hong sasagot sa inyo kapag nag-inquire kayo sa Yes Mariveles Facebook page. Sir, panghuli na lamang po, para sa ating mga viewers and listeners, imbitahan niyo po sila no, na bisitahin ang Mariveles Bataan at kung bakit mas dapat po nilang i-discover pa ang inyong bayan.
1: Ayan po. So sa mga minamahal po natin mga kababayan, no, sa mga turista po, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin po ang aming minamahal na bayan na Mariveles, nang sa ganun po mas malaman pa po natin ang history at kultura ng aming bayan at nakapaloob din po dito ang history po ng ating minamahal na bansa. No? Ganun din po, meron din po kaming ipinagmamalaki sa mga nature lovers at sa mga other cultural activity po ng aming bayan. So sana po makasama po namin kayo dito po sa bayan ng Mariveles, nang sa ganon maramdaman niyo po ang ganda ng turismo dito po sa aming bayan at may pagmamalaki po namin ang bayan ng Mariveles. Ganon din po ang buong komunidad po ng aming bayan. So mabuhay po ang Mariveles, mabuhay po ang turismo ng Bataan at mabuhay po ang Pasyal Pinas.
0: Maraming salamat po na kasama natin ngayong umaga ang OIC Municipal Administrator at Municipal Tourism Officer ng Mariveles Bataan. Walang iba kundi si Sir Russell Maninang. Thank you again sir at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat na Maisel at mabuhay. Yes, Mariveles.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: World-class na tanawin. Explore na natin!
4: Love of the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Iflex na yan!
3: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pares, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
14: Ma! Tama na!
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
17: Ang saya balikan ng ating kabataan.
18: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
19: O ano, game na?
20: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: This is a public service announcement.
22: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
23: OPLAN contra tax scams.
22: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
23: Huwag i-click ang link.
22: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Pakibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
21: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
26: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
27: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad.
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ano mga beshies, tara sa Mariveles? Kaya yan day tour eh. Pero of course, alis ho kayo ng madaling araw. At pwede nyong i-explore yung mga binabanggit na lugar ni Sir Russell earlier. Pero again, para ho mas maramdaman nyo anong hospitality ng mga Mariveleño at mas makilala nyo yung kanilang komunidad at mas laid back yung inyong pamamasyal, eh mas maganda magstay tayo ng matagal, di ba? Kung kaya naman ng oras at ng budget, sabi naman ni Sir Russell, hindi naman daw mabubutas yung bulusan natin eh. So, pwedeng-pwede ho kayong magtagal sa Mariveles, Bataan. And good news, talagang malapit lang siya dito sa Metro Manila. Again, pwede nyo pong i-follow ang kanilang Facebook page, Yes Mariveles. Dahil very active ho sila no, sa pagbibigay update para sa ating mga turista. At para sa kaalaman ng publiko, pwede nyo rin po silang i-message at pwede nyo rin silang i-email dahil available naman yung kanilang mga contact details sa kanilang social media page. Ang kanilang tagline, mga beshies, Yes Mariveles. Alright, from Mariveles, Bataan, dumako naman tayo sa isa rin sa mga pinakamagagandang lugar sa ating bansa, ang Puerto Galera. Naku, magandang mag-Puerto Galera ngayon kasi medyo maganda-ganda na yung panahon eh, di ba? Medyo na-miss natin yung ganitong araw. Okay, mga beshies, kamakailan po ay isinagawa ang kauna-unahang underwater shootout sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Yan po ay itong mga nakalipas na araw lamang, September 16 to 20. Ito po ay sa pangunguna, of course, ng Department of Tourism Dive Philippines, katuwang ang local government ng Puerto Galera. Alam nyo ba na umabot sa 45 na mga underwater photographers mula po yan sa 13 mga bansa ang sumali at nag-join dito sa kauna-unahang underwater shootout sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Competition ito mga beshies, kaya't iba't iba pong mga biodiversity at marine biodiversity ng Puerto Galera ang naitampok sa naturang competition. Nandyan yung mga makukulay nating coral reefs, iba't ibang marine life, macro subjects, marine behavior, ganun din yung mga wide angle underwater scenes. Ilan po sa mga nagwagi yan sa compact class macro at nudie branch champion si Miss Julian Casas ba to? Hindi, Julian Evangelista. Yan, naka-flash po ngayon. Napatingin tuloy si yan eh. Naka-flash po ngayon sa ating screen ano, yung mga nanalo dito po sa kauna-unahang Puerto Galera underwater shootout. Pero banggitin din natin, nanalo rin po sa compact class marine behavior at wide angle champion si Sir or Championship si James Magsino. Kinilala naman bilang open class marine behavior and wide angle champion si PJ Arestorenas. At ganun din po open class macro champion si Sir Ronilo Corpus. Para sa kumpletong listahan, mga beshies, ng mga nagwagi, yan po ay maaari nyong makita sa Facebook page ng Department of Tourism. Ito pong event na ito, layunin po ng DOT rito na gamitin ang naturang kompetisyon para mas makilala pa ang Puerto Galera bilang world-class dive destination. Mapalawak pa yung ating dive tourism market and maipakita sa international audience ang marine biodiversity ng ating bansa. And kasabay din po niya na magbigay awareness hindi lang po sa mga kalahok, especially sa publiko, ng tamang pangangalaga at preserbasyon ng ating yamang dagat. So yan po yung naganap na Puerto Galera Underwater Shootout 2026. Again, kauna-unahan yan. And we are hoping na hindi ho ito yung huli, ano? Dahil napakalaki po ng nagagawa nito para sa dive tourism ng Pilipinas. Imagine, participants from 13 countries yung dumalo at nakijoin dito sa event na ito. Kagaya rin ang binabanggit ni Sir Russell earlier, ano, kapag may turista na pumunta sa isang lugar, in this case, sa Puerto Galera, magbubook yan ng flight, di ba? Tapos, magbubook ng accommodation. Siyempre, kakain, di ba? So, gagastos talaga. At yan po ay mapupunta, of course, sa mga maliliit na negosyo sa ating bansa at sa sektor ng turismo. Especially, Beshi, sa Puerto Galera, kabi-kabila yung ano dyan, eh, mga accommodation, even yung mga nag-offer ng mga tours, di ba? And yung local communities, yung mga vendors ng mga bracelet, vendors ng mga souvenirs, di ba? Iba't ibang uri po ng tourism workers yung makakasalamuhan natin dyan sa Puerto Galera. And hopefully, ano, mas lalo pa hong umusbong ika nga yung turismo sa naturang lugar. Kasi alam nyo, meron ho akong mga nakakwentuhan ng mga kaibigan mula dyan. Mga ano sila, may-ari din ng mga accommodation sa Puerto Galera. Relevantly, medyo bumaba yung turismo or yung sigla ng pagdating ng mga tourist sa Puerto Galera. Kaya yung mga ganitong uri po ng competition, yung pag-host, pagiging venue ng, for example, itong underwater shootout, ay naku, napakahalaga po para lalo pang mapasigla yung turismo ng Puerto Galera. Dati, sikat na sikat ang Puerto Galera, eh, di ba? Sana mabuhay muli at mapanatili yung ganung uri po ng enthusiasm. Kasi sobrang ano naman niya, sobrang accessible na din. Especially mula po dito sa Metro Manila. Yung gusto lang ng mabilisang getaway. Bukod sa Mariveles, Bataan, di ba? At sa iba pang mga malalapit na lugar dito sa ating bansa or sa Metro Manila, pwede nyo rin i-consider ang pagbisita muli sa Puerto Galera. Alright, mga beshies. Naku, napakabilis ho ng ating oras. Tayo ho yung magpapasalamat na ano, doon sa ating mga nakasama ngayong araw na ito sa ating programa. Thank you so much sa ating mga kaibigan mula po sa Mariveles Bataan Tourism Office, ang ating naging panauhin kay Sir Russell Maninang. Gayon din po sa ating naging executive producer for today, Ms. Julian Calces, ang ating bestien. Uy, abangan nyo siya ha, every Sunday yan. Lights, Camera, Radyo, ang entertainment show ng Radyo Magazine. Alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon yan, every Sunday, kasama nyo si Bestie. Thank you din po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineer, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda! Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.

0: Council Magazine, 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
14: Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon, mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
20: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
21: Ampalaya!
22: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
23: Kalimding, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
21: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promoted at hired na educational personnel sa DepEd Cagayan Valley Region.
2: Headlines. Iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy na pinalalakas sa mga paghahanda laban sa matinding epekto ng El Nino. Pondo para sa panukalang 2027 National Disaster Risk Reduction and Management Fund, itinaas pa.
0: Headlines.
1: Mahigit 28 billion pesos na dagdag pondo para sa assistance to individuals in crisis situation o AIX program, itinulak ng House Subpanel.
0: Headlines.
2: Kadiwa ng Pangulo Expo 2026, lalarga na sa susunod na linggo.
0: Headlines.
1: No contact apprehension policy muling ipatutupad simula sa Lunes.
0: Headlines.
2: At no disconnection policy para sa mga maliliit na residential consumer, planong palawigin hanggang sa katapusan ng taon.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, October 2, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 4,000 bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa Santiago City sa Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghahatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
5: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Patul Elementary School sa Santiago City.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours sa mga guro ang Learning Action Cell Sessions. Ang Learning Action Cell o LAC Sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Ayang gara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang sa teaching hours ay ang classroom teaching assignments. Ngunit ngayon, isasama na rin dito ang LAC Sessions.
6: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching. But we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Itinatawag yung LAC session, ang tawag dun eh. Parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
2: Si Education Secretary Sani Angara.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinagmulan ng fake news patungkol sa umano'y pamamaril sa isang universidad sa Cavite, sinisiyasat na ng Philippine National Police. Ang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagdunsing na ang masusing investigasyon ng Philippine National Police para matukoy ang pinagmulan ng disinformation ng fake news patungkol sa umano'y mass shooting sa De La Salle University das Marinas sa Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Martavis Jr., Mariini Laki kinukundina ang pagpapakalat ng maling impormasyon na umano'y kumalat sa social media at mga group chat na nagsasabing may nangyaring pamamaril kahapon Oktubre at Primero. Nabatid na sa isinagawang imbisigasyon ng Das Marinas Component City Police Station, wala nangyaring mass shooting sa lugar, batay na rin sa isinagawang imbisigasyon matapos tumuhon sa natanggap nilang ulat. Magamant may nakitang labi sa loob ng sasakyan noong Setyembre 30 sa loob ng De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Barangay Burul, Maine, pero ito'y isang hiwalay na kaso at walang kaugnayan sa sinasabing mass shooting. Dahil dito nagbabala ang pulisya sa mga nagpo-post na pinagsasama ang dalawang insidente o naglalarawan sa namatay na tao bilang biktima ng nasabing pamamaril. Kaugnay nito, inatasan ni Nartates ang Das Marinas Police na paigtingin na sa

0: Pero sa panatilihin ng presensya ng pulisya habang tinutukoy ang mga responsable sa pagpapakalat ng maling ulat. Para sa Bagong Pilipinas, si Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng gobyerno ang bilyong-bilyong pisong pondo bilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, 6.2 bilyong piso ang inilaang suporta sa mga mag-asaka at mangingisda na apektado ng climate conditions at fuel pressures. Karagdagang 39.83 billion pesos naman ang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF para sa climate-related events. Samantala, sa panukalang 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan sa NDRRMF kasama ang 9.885 billion pesos ng quick response funds ng mga ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.36 billion pesos para sa National Irrigation Administration.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Proposed National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon, itinaas sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino hanggang first half ng 2027. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: 45.67 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing halaga ng proposed budget ay binalangga sa harap ng inaasahang umabot pa ang Super El Nino ng hanggang unang 6 na buwan ng 2027. Bukod sa NDRRMF ay mayroon ding Quick Response Fund na aabot sa 9.885 billion piso na ipamamahagi sa mga frontline agencies. Mayroon ding budget allocation para sa NFA rice buffer stock na nasa 11.18 billion, 4.5 billion para sa crop insurance na para naman sa may 2.34 na milyong magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pumalo na sa 68,905 na benepisaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, napapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, partikular sa Isabela, kung saan naglaan pa ang kagawaran ng karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya sa DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
6: Sa DSWD naka-ready ano, na mag-provide ng augmentation support sa mga government unit. Again, augmentation support po ang mag-provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
2: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dagdag na higit 28 billion pesos para sa assistance to individuals in crisis situation o IX, itinutulak ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Ang detalye sa report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Ibinulik ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ang malaking bahagi ng natapyas na pondo para sa AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD PBB sa panukalang 2027 national budget. Mula sa 33 billion pesos na kapaloob sa 2027 net, inaprubahan ng BARCE yung dagdag na 25.8 billion pesos para sa AIX. Kaya naman naabot na ito sa humigit kumulang 58.8 billion pesos. Ayon sa BARCE, mahalaga ang AIX bilang mabilis na ayuda sa mga individual at pamilya na nangangailangan, lalo na sa harap ng fuel crisis at inaasahang epekto ng El Nino. Kasama rin sa mga inaprubahang amyenda sa DSWD, ang 25 million pesos para sa Protect Teen, 25 million para sa Project Aruga at 13.8 million para sa Project Safe. Naglaan din ng BARCE ng 870.5 million para sa dagdag na Sustainable Livelihood Program at 20 million para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+. Pabilang din sa mga tinalakay yung 1.75 billion na realignment ng Quick Response Fund o QRF at 100 million pesos para sa pagtatag ng Disaster Resource and Support Center sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board o NWRB sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Pinayuhan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
5: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinayuhan naman ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related death. Magugunit ang iniulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 na katao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay pa sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr. ang whole-of-government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
8: We need to see to it that no one is left behind, especially yung mga marginalized sectors. Kailangan maghanda, kailangan implement to the fullest yung national adaptation plan at implement yung localized adaptation plan and localized action plan.
3: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Agresibo na ang aksyon ng National Food Authority o NFA sa pagpapataas ng buffer stock ng bigas, kaugnay pa rin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa panayon ng PTV kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi niyang nagdagdag na ng warehouse ang NFA, gayon din ay mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na mag-asaka. Sa ngayon, target ang ahensya na makabili ng aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
9: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayong season na to, meaning ngayon hanggang December 31, kinatarget natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
2: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources o DENR pinalakas ang paghahanda para sa El Nino Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources ang mitigation measures nito laban sa El Nino, kasunod na rin ang babala ng pag-asa na maaari itong maging mas matindi bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasa nito ngayon ang pagtatayo ng karagdagang water sources, rainwater harvesting systems at mga small water impounding structures, gayon din ang mga water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Punto ng kalihim, kailangan maaga pang bawat unit ng ahensya sa pagkupatupad ng climate adaptation at risk reduction protocols, katuwang ang mga LGU. Sa Central Luzon, nagsasagawa na ng information campaign ng DNR sa mga barangay at community colleges. Minomonitor naman ang DNR Region 3 ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperature sa mga coastal area kabilang Aurora. Sa Caraga naman, pinapayuhan ng Mines and Geosciences Bureau mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand. Samantala, hinigpitan naman ng Environmental Management Bureau Region 11 ang health at safety measures para sa mga field personnel kabilang ang paglilimita sa outdoor exposure. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DNR sa iba pang mga stakeholders para mapalangargaan ang supply ng tubig, kagubatan at watershed gayon din ng mga komunidad at kabuhayang maaaring maapektuhan ng matinding El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ng National Water Resources Board o NWRB ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sigilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang sa susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan. Samantala, wala namang inaasahang water service interruptions sa kasalukuyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hinimok naman ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahon ng tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag pa niya, aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
8: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaari magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaari din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit natin pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
3: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng matapos na sa unang linggo na Oktubre ang habagat kasabay na pagkatapos ng rainy season. Ayon sa pag-asa, asahang mas mababawasan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, natapos ang habagat season sa first half ng Oktubre. Sa sandaling matapos ang habagat, magkakaroon muna ng transition period kung saan mas mangingibabaw ang humid easterlies bago tuloy ang dumating ang Amihan o Northeast Monsoon. Dahil nasa El Nino ang bansa, posibleng hindi ganun kalamig ang temperatura na mararanasan kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, batay sa pagtaya ng pag-asa, posibleng isa o dalawang bagyo ang mabuo o pumasok sa bansa ngayong Oktubre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalerto na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sektor ng pangisdaan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan, ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algae blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasid sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para naman sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain para hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig. Pinapayuhan din ang mga fisher folk na agad i-report ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng isda, hinihinalang red tide at iba pang pagbabago sa katubigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan na Oktubre, mararanasan na ng 4 na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes, ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang phenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito, nagbabala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng 4 na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magasaka. Hinimok na opisyal ng pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambahayan na magtulong-tulong sa paghanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Puspusa na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD para maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTV kay OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalagang maisakatuparan ang nasabing Resilience Agenda at Management Plan para maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi anya kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagtatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at ang pagpapahusay ng DRRM capacity.
11: 24/7 we have 18 regional offices and coordination points sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaaring sama-samahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung proseso po nito ay ma-verify po ito agad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
3: Yan po ang tinig ni OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ng Department of Science and Technology o DOST ang kalagahan ng paghanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isasagawang Handa Pilipinas Program, Visayas Leg. Sa panayam ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na maggamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi na maggamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iba pang disaster preparedness platforms sa pagdidesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iba pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas Program sa darating na October 7 hanggang 9 sa Leyte Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
12: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU, or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
2: CDOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, pinalakas pa ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise na Pagsasanay San Lakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o yung tinatawag na The Big One sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, sinabi niyang hinasa sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapsed structure search, rescue and retrieval, gayon din ang maritime search and rescue operations.
13: Hindi po sapat na sabihin, handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit po natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
3: Yan po ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:30 ng umaga. Tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, confidentiality sa AMLAC records hindi maaring igiit ng defense lawyers ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iginiit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang mga confidentiality na sumasaklaw sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ay hindi maaaring gamitin para baliwaliin ang sabina ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Jocno sa Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara kung saan humihiling ang depensa na ipagpaliban ang pagkapatotoo ng isang opisyal ng AMLC bunsod ng confidentiality at kakulangan sa oras ng paghahanda. Tinukoy ni Jocno ang Section 8-1 ng Anti-Money Laundering Act na naghihigpit sa pagsisiwalat ng impormasyon ng AMLC. Anya, ang provision ay hindi kailanman nilalayan bilang blanket shield laban sa mga legal na sabina ng korte. Ibinunyag din ni Jocno na ibinasura na ng impeachment court ang katulad na argumento ukol sa confidentiality sa isang desisyon noong July 20 kung saan pinagtitibay na ang kapangyarihan ng hukuman sa pagkapalabas ng sabina. Inaasahan didinggin sa Lunes, October 6, ang pagkapatuloy ng paglilitis kung saan si AMLC Director Ronel Benaventura ang unang sasalang sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Desisyon ng Korte Suprema, nagpapatibay sa legal na batayan ng June 3 Senate session ay kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Sinabi ni Senador Ping Lacson na pinagtibay ng Supreme Court ang legal na batayan ng reorganization ng Senado noong June 3, 2026 kung saan tinanggal bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at itinalaga si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Lacson, tiniyak ng 12 na senador na dumalaw sa naturang sesyon na may sapat silang legal na batayan sa kanilang ginawa. Ibinasura ng Supreme Court en banc ang petisyon ng mga abogado na kumakwestiyon sa legality ng June 3 session. Sinabi ng korte na hindi napatunayan ng mga petitioner na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng mga respondent sa pagdaraos ng session na ayon sa korte ay lumilitaw na naayon sa facts, applicable law at jurisprudence. Ipinaliwanag ni Lacson na nakadalaw si Senator Francis Cheese Escudero kasama ang 11 na membro ng Nooy Minority Bloc para magkaroon ng quorum matapos hindi makapagsesyon ng Senado dahil hindi dumadulo ang Nooy Majority. Ayon kay Lacson, itinuring ng 22 na senador ang basehan sa quorum matapos ibukod si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Jenggoy Estrada na wala sa coercive power ng Senado batay sa ruling ng SC. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na bilang para maalis si Cayetano bilang Senate President at may talaga si Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, nilinaw ni Lacson na hindi agad inihalal si Gatchalian bilang Senate President noong June 3 dahil kailangan ng hindi bababa sa 13 na senador para mahalal ang Senate President alinsunod sa konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs o DFA kinondena ang pag-aangkin ng China sa karagatan ng Batanes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Yes, sir, John. Tahasang kinundena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na may sovereign rights at jurisdiction ang China sa karagatang bahagi ng Batanes. Ito'y matapos na mamataan ng Chinese Research and Survey Vessel na Jiahai KE-7 na nasa tinatayang 37 nautical miles na hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ayon nga kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng legal at regular na law enforcement operations matapos matukoy ang hinihinalang hindi autorisadong MSR activity. Pero ginitan DFA na walang hinihingi at walang pinagkakaloob na paintulot ang Pilipinas para sa anumang maritime o marine scientific research. Abatay nga sa Article 246 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kinakailangan ang paintulot ng coastal state para sa maritime scientific research exclusive economic zone o EEZ nito. Nanawagan ng DFA sa China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at iwasan ang mga hakbang na maaaring makasagabal sa panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Muli naman siniguro ng DFA na patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction nito sa sariling EEZ ng mapayapa at alinsunod sa international law. John, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaprubahan ng Budget Amendment Review Subcommittee ang panukalang dagdag na 25 million pesos sa budget ng Presidential Communications Office o PCO sa ilalim ng 2027 General Appropriations Bill. Ayon sa panukala, gagamitin ang karagdagang pondo para sa pagpapatatag at pagpapatakbo ng Bagong Pilipinas Studios. Kabilang dito ang 36 o halos 36 million pesos para sa IBC 13 na nakalaan sa subsidy, sweldo at compensation ng mga empleyado batay sa aprobadong organizational structure at staffing pattern ng GCG. Humiling naman ang Philippine Information Agency o PIA ng 12 million pesos para sa renta ng pansamantalang opisina at operational space habang isinasagawa ang retrofitting at renovation ng kanilang gusali. Samantala, 600 million pesos ang minungkahing dagdag sa budget ng People's Television Network o PTV para sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng kapasidad nito bilang multi-platform public service media network.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Posibleng palawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magugunitang hanggang sa katapusan lang ng Oktubre pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Tornino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
17: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimita na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time. Nang sa ganun, matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
3: Yan po ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Tornino Juan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: All set na ang Department of Agriculture o DA para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ng market access at livelihood opportunities para sa mga magasaka at mangingista. Ito na ang ikatlong taon ng Expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 hanggang October 10. Tapok muli rito ang Farmers, Fisher Folk, Farmers Cooperatives and Associations, so FCAs, Government Partners, Institutional Buyers, Consumers at iba pang stakeholders para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan. Ayon sa DA, sa tulong ng Expo, patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Taripa sa imported na karne dapat itaas ayon sa mga magbababoy. Si Lawrence Tanhoco para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Nanawagan siya ka Party List Representative Nicanor Briones sa pamahalaan ng kagyat na maibalik sa dating taripa na 30% ang minimum access volume at 40% sa in excess sa minimum access volume. Sa punong balitaan, hindi umano tanggap o katanggap-tanggap na sa 2027 pa mapapatupad ang pagtaas ng taripa sa 25-34% na kung ganoon katagal ay tuluyan ang babagsak ang lokal na industriya ng pag-aalaga ng mga baboy. Kasabay nito, nanawagan din si Briones na pansamantalang bawasang importasyon ng karne ng baboy lalo't malaki ang ibinagsak ng presyo ng baboy sa farm gate na nasa 95 hanggang 110 pesos kada kilo. Gayong ang puhunan ay pumapalo na sa 190 kada kilo. Sa pag-aaralan niya ng mga nag-aalaga ng baboy, aabot sa 250 million pesos ang nalulugi sa kanila sa kada isang araw sa buong bansa. Matatandaan na iba na noong nakalipas ng administrasyon sa pamagitan ng Executive Order No. 62 sa 15 hanggang 25% na taripa at kailangan maibalik ito sa original na taripa na 30-40% upang maprotektahan ang naghihingalong industriya ng lokal na pag-aalaga ng baboy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Formal nang nilagdaan itong Webes ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ng mga kinatawan mula sa mga health maintenance organization o HMO at private health insurers o PHI ang isang memorandum of understanding para sa pagtatagud ng PhilHealth Yakap HMO PHI Benefit Complementation Program. Saksi sa ginanap na ceremonial signing, sina Finance Secretary Frederick Go, kasama si PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho at mga opisyal ng mga HMO at PHIs. Layan ang programa na salagin ang mabigat na gastusing pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-asaayos sa mga benepisyo sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbing primary payer ang PhilHealth habang secondary coverage naman ang pupunan ng mga HMO at PHI upang masulit ang financial protection ng bawat Pilipino nang walang nauulit na bayarin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang kalsada sa Metro Manila simula po sa Lunes, Oktubre 5. Nagmula ang anunsyo sa mga lokal na pamahalaan ng Maynila Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng pulisya, ginagamit ang digital cameras at CCTV para kumuha ng video o larawan para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pagkatapos, mag-i-issue ang kaukulang LGU ng traffic citation ticket at ipapadala ito sa may-ari ng sasakyan. Kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw, ay hindi pwedeng irehistro ang sasakyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ni Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Vince Dizon, ang kahalagahan ng walkable streets at pathways sa anumang sulok ng bansa. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Naga City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ang DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways, lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
19: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun. Kasi lalo na ngayon, nakagawa pa natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung magiging bagay. Kung makikita natin magagawa dito, ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities, like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng mga bike lane. Tapos, PWD-friendly.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinakamataas na partisipasyon ng mga kababaihan sa pamahalaan na itala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine Commission on Women. Ang report natin sa atin ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nakapagtala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pinakamataas na partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan sa kasaysayan ng bansa na nasa 23%. Ayon kay Narlene Santos Millar, focal point ng ASEAN Committee on Women Philippines at Executive Director ng Philippine Commission on Women, nalampasan ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang antas ng partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan na naitala sa mga nakaraang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas sa pagtatapos ng 4th ASEAN Women Leaders Summit sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City nitong Huwebes.
21: Nung tinignan namin yung iba-ibang termino ng Pangulo sa buong Pilipinas, I think President Marcos, siya na yung pinamataas na number of cabinet na women. Wala dati si President Aquino, 22%. Now with President Marcos, it's 23%. So, tumaas sa kanya, sa termino niya.
20: Binigyang diin din ni Santos Millar na bukas ang Pangulo sa posibilidad na madagdagan pa ang mga babaeng miyembro ng kanyang gabinete. Matatandaan na sa kanyang opening message sa summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang partisipasyon ng kababaihan sa gobyerno ay hindi lamang isang opsyon dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng ASEAN region. Mula sa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Samantala, sa ating balitang sports, Carlo Paalam susuntok para sa gold medal sa Asian Games. Ngayon tanghali po sa boxing at ang iba pang combat sports na jiu-jitsu at taekwondo pwede pang magatid ng medalya sa Pilipinas 2 araw bago ang pagtatapos ng quadrennial event. Mula sa Sports Radio 918, magbabalita si Dennis Hilanga.
22: Pupuntiryahin ni Carlo Paalam na wakasan ang matagal na paghihintay ng Pilipinas sa gold medal sa Asian Games. Makakasagupa ng Pinoy boxer si Japanese hometown vet Rui Yamaguchi sa final ng men's 55 kilogram mamayang 12:45 ng tanghali sa Nishio Gymnasium sa Aichi Prefecture sa Japan. Kung mapapadapa ni Paalam si Yamaguchi, ito ang magiging unang ginto ng Philippine boxing team sa continental event matapos ng 16 years. May tatabla rin ni Paalam sa apat na gold medals ang performance ng bansa gaya noong 2023 Hangzhou Games sa China. Samantala, positibo pa rin ang Philippine Olympic Committee na magagawang higitan ng national athletes ang apat na gold medal na iyon dalawang araw bago matapos ang kompetisyon. Pwede pang pagkuna ng ginto ang jiu-jitsu kung saan maglalaro si reigning world champion at Asian Games gold medalist Annie Ramirez, gayon din si Kyla Napoli sa women's minus 52 kilogram. May apat ding taekwondo players na nasa round of 16 ng Kyorugi event ang susubok makarating sa gold medal matches simula alas 12:30 ng tanghali. Sasalang sa men minus 58 kilogram si Olympian at 3-time SEA Games gold medalist Kurt Barbosa, habang sa men minus 80 kilogram naman ang isa pang SEA Games champion na si Dave Seya. Sa kabilang banda, susuong si SEA Games gold medalist at World Junior Champion Tashana Mangin sa women minus 49 kilogram at Laila Delo naman sa women minus 67 kilogram. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang mabilis na update lang po, meron na po tayong apat na gintong medalya para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Yung ika-apat na panalunan ngayong araw ni Jeyus Gabriel Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. Ang ating oras, 11:48. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 9 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, narito po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial station sa Luzon, DTI Region 1. Pinangunahan ang pagtatanim ng 100 coffee seedlings sa San Gabriel, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Matagumpay na itinanim ang 100 coffee seedlings sa Barangay Amontok, San Gabriel, La Union sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Region 1 bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Coffee Day at Consumer Welfare Month. Katuwang ng DTI Region 1 sa pagtatanim ng coffee seedlings ang lokal na pamahalaan ng San Gabriel, PNP, Association of Senior Citizens at iba pang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng DENR at DA. Ayon kay DTI Region 1 Director Merly D. Membrere, ang pagtatanim ng coffee seedlings ay bahagi ng pagsusulong para sa pagpatronize ng local products. Idinagdag ni Membrere na ang kape ay isa sa mga industry cluster na sinusuportahan ng DTI dahil sa potensyal nito na makapagpapalago sa kita ng mga magsasaka at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Maliban sa pagtatanim ay nagkakaloob din ng DTI Region 1 ng shared service facilities katulad ng makinarya sa pagproproseso ng kape at paggawa ng packaging para sa value addition ng produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Antonio Tlingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan, nanguna sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025. Poverty rate bumaba sa 8.6%. Sa detalye, mula kay Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nangunang Pangasinan sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025 matapos umabot sa 408.45 billion pesos ang economic output ng lalawigan habang pumaba sa 8.6% ang poverty incidence. Sa datos ng PSA at Department of Economy Planning and Development, lumago ng 4.3% ang ekonomiya ng Pangasinan. Inilahad ang datos sa 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum sa Binmali. Tumaas ng 16.83 billion pesos ang output mula 391.62 billion pesos ng 2024. Kumatawa ng Pangasinan sa 53.1% ng ekonomiya ng Ilocos Region at nagambag ng 2.30 percentage points sa 4.5% regional growth. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pangasinenseng nasa ilalim ng poverty threshold sa 277,340 noong 2025 mula 512,690 noong 2023. Katumbas ng pagbaba ng 235,350 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Kabikulan, Provincial Government of Albay naglaan na ng 50 million pesos na halaga ng ayuda bilang paghahanda sa El Nino. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Naglaan ang pamahalang pananawigan ng Albay ng karagdagang 50 million pesos para sa mga pataba at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Governor Ruel Rosal, nitong Hunyo pa lamang ay sinimula na ng pamahalang pananawigan ang paghahanda kabilang pagbibigay ng agarang ayuda at pinansyal na suporta sa mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Inihayag din ni Rosal na nakapaloob sa plano ng lalawigan ang mga proyekto para sa irigasyon, bagamat maaaring maantala ang implementasyon dahil sa proseso ng bidding at paglalaan ng pondo. Tiniyak din ng gobernador na popondohan ang mga naturang proyekto at tiniyaharap na rin niya sa Local Provincial Development Council ang pangangailangan para sa pondo sa irigasyon. Hinimok naman ni Rosal ang mga lokal na pamahalaan na maghanda rin dahil nangangailangan ng maayos na pagpaplano ang mga proyekto sa irigasyon at hindi ito maaaring maisagawa agad-agad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, mga lokal na produkto ng Eastern Visayas. Itinampok ng mga MSME sa Bahandi Trade Fair 2026. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Penelope Pomida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Tampok at ibinibenta ngayon sa Metro Manila ang iba't ibang lokal na produkto, kultura at talento ng Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega B SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Magtatapos ang trade fair sa Oktubre 5. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa aktibidad. Siyam dito ang mula sa Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga kalahok ang MSMEs mula Giwan, Borongan City, Llorente at Kinapundan na nag-aalok ng shellcrafts, crochet products, coconut-based products, calamansi products, herbal drinks, banana chips at iba pang lokal na produkto. Sa buong Eastern Visayas, nasa 48 million pesos ang kabuang sales target para sa 94 MSMEs. Layunin ng trade fair na palawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa rehiyon. Binigyan din ng DTI ang pagsunod sa mga kinakailangang FDA license to operate o certificate of product registration para sa mga produktong nangangailangan nito. Bukas ang trade fair mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ayon sa regular na mall hours. Panawagan ni Ponferrada, suportahan natin ang ating mga MSMEs. Let's buy local, support local. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa Mindanao, DTI kinumpirma na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte sa gitna ng El Nino. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte at wala pang nakikitang kakulangan sa gitna ng El Nino. Ito ang binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office Consumer Protection Division Chief John Clifford Fernan. Ang linggohang minomonitor ng kagawaran ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa gitna ng energy emergency at epekto ng El Nino. Bagya naman ani at tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa mataas na demanda at dagdag na gastos sa paghahatid. Dagdag ni Fernan, kulumampas naman sa suggested retail price o SRP ang presyo. Hinihinga ng DTI ng paliwanag ang mga tindahan. Ngit pa niya, regular ding dumarating ang mga supply sa Iligan kada dalawang linggo mula sa Cagayan de Oro City at mga Karating Probinsya. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naghanda ng pamahalaan sa Super El Nino kabilang ang pagtutulungan ng mga ahensya at paglalaan ng pondo sa agrikultura, supply ng tubig at iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, kasalukuyang umiiral ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa Very Strong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, Department of Trade and Industry o DTI Region 10 nagsagawa ng coastal cleanup at planting activity sa Northern Mindanao bilang bahagi sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month 2026. Sa ulat mula kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinimulan ng isang makahulugan at makabuluhang aktibidad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao ang pagbubukas ng Consumer Welfare Month 2026, Oktubre 1, ng coastal cleanup at planting o pagtatanim sa baybayin ng Upol, Misamis Oriental. Pinangunahan mismo ang aktibidad ni Regional Director Roel Paclipan at mga personahe ng DTI Region 10. Hakbang ito ng ahensya para protektahan ang karapatan sa malusog o lunti ang kapaligiran. Ayon sa DTI, bahagi ito ng kanilang mga pagsisikap sa pagtataguy ng sustainableng mga kasanayan at pangangalaga ng sanlibutan para sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Ang Consumer Welfare Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre na kaangkla ang tema ngayong taon sa Safe Products Confident Consumers. Itinataguyod ang mga ligtas na produkto at kumpiyansa o tiwala ng mga konsumante. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, October 2, 2026. Sa ating pang oras, alas 12 ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva sa mga dang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na

0: Pulitikong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Even after my death. At meron din po naman tayo ng tinatawag ng mga living donors, no? Yung mga related po na mula sa tatay, papunta sa anak, or sa ibang kamag-anak related po. So, ang nangyayari dyan, nakakatulong yung ating PhilNOS para, una, magkaroon ng awareness, at ikalawa, ma-coordinate yung tinatawag na ethical allocation. Hindi po binibenta ang mga organs, dapat po hindi binibenta. Tanggihan po natin pag inaalok po tayo. Dahil ito po ay isang bagay na seryosong pinag-uusapan. Kamakailan nga nagkaroon ng ng statement ng National Kidney and Transplant Institute na uulitin ko, hindi ho maganda yung biroan, no, na may lumabas na bagong cellphone na magbebenta ako ng bato. Wag ganoon, sabi nga ng mga bata ngayon, no. Dapat po seryoso tayo dahil ito ay regalo ng buhay.
4: So you say sa pagpapalawak naman ng liver transplant at iba pang organ transplant services sa bansa, paano nakikipagtulungan ng DOH sa PhilHealth sa usapin ng transplantasyon?
3: Yes, Asikweng, no, kaninong umaga lang sa kabilang himpilan ay si PCEO, President and CEO Beverly Ho ng Philippine Health Insurance Corporation ay napanayam at ang kanyang sinabi nga ay yung sa usapin ng halimbawa sa chronic kidney disease. Ang pagkakalala po natin ay okay lang, madadialysis naman ako, may sasalo. Pero alam niyo po ba na sa larangan ng medisina, ang importante ay yung tinatawag na renal replacement o yung pagpalit ng ating bato. Mas cost-effective, mas sulit, hindi lamang sa ating mga pasyente, ngunit pati na rin sa ating bansa. Kasi iba rin yung nagadialysis ko palagi, iba rin yung laging 4 na oras ko nakakabit sa makina versus kung ikaw ay nabigyan ng bagong kidney ng iyong donor. Now, importante hong PhilHealth, meron ng kidney transplant package, pero meron pa tayong nakikita na pagtutulungan namin nila PCEO Beverly Ho, yung tinatawag na organ retrieval. Dahil may gastos pa rin po nun eh, alam nyo po ba, alam ko ho, nasa ganitong oras, baka sabihin nyo, grabe naman tong si Yusek Albert, ang usapin natin morbid. Hindi po, dapat tayo po ay bukas sa mga ganitong usapin. Dahil halimbawa, kapag meron tayong will na mag-donate, meron tayong legacy na sinasabi, abay kailangan merong doktor, may specialista na tumitingin kung tayo ay tinatawag na nagkaroon na nung brain death at talagang irreversible na. May costs po yun, pati yung mga assessment na ginagawa at pati yung ethical and dignified na pagkuha or retrieval ng ating mga organs, meron yung pong expenses na ating tatrabuhin kasama ang PhilHealth para tumaas kasi ang donor rate natin ngayon, Asikweng Joshua, less than 1 per million population. Para magkaroon tayo ng idea sa benchmarking natin, no, sa ibang mga bansa na progressive at advanced, katulad for example ng Espanya, up to 30 to 40 donors per million population. Ibig sabihin po, kung sa usapan ng Pilipinas na 115 million ang ating estimated population, dapat nasa mga 3,450 donors per given year, for example. Iba-ibang mga organs po, pwedeng sa ating kidneys na mas pinakasikat na sinasabi nga, pero ang liver na ta-transplant rin po yan, ang lungs, at ang pati ang cornea o yung bahagi ng ating mata.
5: Okay. Well, Yusek, paano po ninyo nakikita ang papel naman ng mga private institutions sa pakikipagtulungan sa DOH at iba pang government hospital para po sa pagpapalawak ng access sa ganitong life-saving procedures?
3: Una sa lahat, Joshua, nagpapasalamat ako dun sa pangalan na binigay ni Secretary Edwin Mercado dun sa cluster na pinagkatiwala po sa atin, yung kaya nga essential life-saving services. Dahil nakakaligtas talaga ng buhay kapag tayo ay nag-transplant ng organs. At ang importante dito, yung mga private hospitals, si Sec. Edwin very participative, very open sa participation ng ating private sector. Kaya pagdating po sa ating mga private hospitals, sila rin ay pwedeng maging una, baka transplant centers. Meron na rin marami, actually, mga transplant centers sa private. At the same time, yung sabihin na natin mga donor hospitals kung saan pag merong halimbawa na pamilya na willing mag-donate at gustong makatulong, pero hindi naman alam ng hospital, maganda kung alam ng hospital, whether private or public, para malilink yun dun sa ating Philippine Network for Organ Sharing.
4: So, bago tayo tumalo ng topic, Yusek, gusto ko lang malaman yung pila doon sa mga nangangailangan ng mga kidney at tayo, yung cornea, di ba? So, mahaba ba yung pila? At saka, paano malalaman ng ospital na merong pasyente na gustong mag-donate, di ba? Kung

0: emergency, halimbawa, accident, namatay sa aksidente, so paano yung procedure na gano'n?
1: Magtataka si Asik, Pem, bakit buubunot ng wallet si Yusek Albert on air? Hindi, importante kasi yan eh. Pagka kinuha natin ang ating lisensya, huwag kang mag-alala, Joshua, hindi ko ipapakita ang aking personal information at tatakpan natin yung QR code. Yes. Makikita nyo po dito sa bandang taas, I know it's very small, pero makikita nyo po doon, babasahin ko nilang, nakalagay dyan, I will donate any organ. Kapag tayo po ay nag-a-apply sa lisensya, siguraduhin po natin na seryoso tayo dun sa pagsagot dun sa form. Kasi dito malalaman, una sa lahat, may isa pa pala, pwede ko sigurong sabihin, no? Tinatrabaho namin with PhilHealth na baka yung ating PhilHealth membership registration form ay magkakaroon din ng maayos na checkbox kung willing to donate or not. Kasi dun pa lang, pwede nang lapitan ng isang counselor in an ethical and dignified way. At by the way, bawal po yung nagre-recruit. Hindi ho to usapin na parang iisa-isahin yung mga tao sa ospital. Hindi po ganun yun. Based on the documentation, kung may expressed will po na mag-donate, kapag nagkaroon na po ng determination of clinical death or brain death, saka po nilalapitan in a dignified manner. At hindi siyempre habang nag-grieve yung family. We are very sensitive to these matters.
0: Kasi, di ba, hindi na maiisip ng pamilya yan eh.
1: Yeah. Oo.
0: Lamatis lang, bigla ang pagkamatay, lahat ka mag-iiyakan na. So, hindi nila maiisip na, ay, teka, yung ano, yung atay ni ano.
1: Oo, natanong mo yung pila, di ba? Sa cornea, kausap ko si Dr. Mingita Padilla nung isang araw lamang. At any given time, may nakapila na 500 patients waiting for corneal donations.
2: Okay. Pero you said follow-up dun. So, in case na ma-accidente yung isang individual at nakalagay naman sa kanya, driver's license per se,
1: yes,
2: na willing siyang i-donate yung kanyang mga organs, pero nag-refuse si family. Pwede bang tumanggi pa rin yung pamilya, mga kaanak?
1: Ang hirap naman ng question na yan, pero meron tayong sagot. Actually, Joshua, natumbok mo ang isa sa mga issue na pinag-uusapan namin.
2: Okay.
1: Ayon sa ating, kung di ako nagkakamali, Republic Act 7170 or yung Organ Donation Act of 1991, para magkaroon ng legacy, kailangan merong mga elements na ganito. Ang pirma ng donor or prospective donor, tapos kailangan may pirma ng dalawang saksi.
2: Okay.
1: Pag wala kang pirma ng dalawang saksi, hindi yung tumatay yung legacy, which means to your question, nasa decision pa rin po ng pamilya.
2: Okay.
1: So, alam nyo, isa sa mga na-realize ko yan na bagamat maganda yung intention ng ating driver's license, ito po ay isang screening tool lamang para malaman natin kung willing mag-donate. Okay. Pero kung gusto nating i-honor talaga yung wishes ng ating kababayan, dapat yung legacy na may nakapirma na dalawang witness.
0: Okay. So, kahit hindi yung may-ari ng katawan ang nagsabi before siya pumanaw na gusto niyang mag-donate ng any organ,
1: yes,
0: yung pamilya pwede na mag-decide.
1: Pwede mag-decide rin ang pamilya. At kami nag-a-appeal rin para rin yung sabi nga nila, tutuloy po yung buhay ng bahagi, yes, ng inyong mahal sa buhay in another person.
0: Okay, tumalun tayo ng topic, ano, Yusek. Sa pagpupulong naman ng DOH at Philippine Red Cross, ano na yung mga tinalakay sa pagpapalakas ng blood services sa bansa? At ano po yung mga hamon sa pagtiyak na may sapat, ligtas at agarang magagamit na supply ng dugo para sa mga pasyente na nangangailangan nito?
1: Nakamiting natin na Asikweng si former Senator Richard Gordon, who is the chairman of the Philippine Red Cross. At siya po kasi yung lead institution pagdating sa mga bagay tulad ng blood services, nakapartner ng Department of Health. At ihinaming ko yung salita na binitaw niya, hindi ko makalimutan, na sabi niya, blood is not a transaction. Para rin pong yung ating mga organs, so actually blood technically, medically, is an organ. It's a connective tissue in a way. Now, hindi dapat binibenta ang ating dugo. So hindi dapat rin nag-o-offer ng pambayad para sa mga blood donors. Bawal po yun. Actually, sa batas, bawal natin yun. Ang pinakasabihin na natin mga pressing challenges na napag-usapan namin, una sa lahat, pag kayo po ay may kailangan ng dugo, dapat mabilis makakatawag. At pwede natin sabihin ito, ang Philippine Red Cross, kung kayo po ay may kailangan ng dugo, ang kanilang hotline ay 1158. Ulitin natin, 1158. Kung hindi po 1158, pwede ring 143. At sa gawin naman po ng DOH, yung ating DOH Philippine Blood Center, ang ating mga telephone numbers ay area code 28995-3846, local 209, o kaya cellphone 0956-388-2592, cellphone 0931-116-4265. Doon pa lang, Asikweng, marami na tayong ano, pag maraming, kasi hindi mo alam kung sino tatawagan mo eh. So, pwede ho kayong tumawag sa mga number na yan para magkaroon kayo ng access doon sa ating mga blood banks.
2: Okay. Ito naman, Yusek, malaki rin ang papel ng corneal tissue donation sa pagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino may malubhang problema sa paningin. Para po sa DOH, ano po yung mga pangunahing hamon sa pagpapalawak ng corneal donation at transplantation services dito sa ating bansa?
1: Siguro awareness. Isa, Joshua, ang naalala ko dun sa meeting ko with sila Dr. Mingita Padilla and the iBank team, no? There was a time na maraming corneal donors. I think this was in the late 90s, early 2000s. At meron pa siyang campaign, no? May mga sikat tayong celebrities. Meron sila nga, saka this was all by donation. Kasi nga, it was an altruistic, no? Sa kagandahang loob ng mga tao na nagbibigay. So actually, maraming salamat sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTV for nagkakaroon tayo ng plataforma na mabuhay ulit yung ganitong advokasya. Alam nyo po, at pag sinabing corneal donation, hindi po yun yung buong mata. Yun po yung harapan lamang ng mata, yung transparent, yan, yung tinuturo ni Dr. Mingita Padilla sa akin on screen, no? Yan po, nakita ko po siya, yan po yung makaka-restore ng paningin ng ibang mga tao na pag ang donor ay namatay na, hindi po tayo kumukuha, very rare yung mga living donors ng cornea, usually sila po ay mga deceased donors na rin po. And by the way, pwede yung magsabay-sabay ang donation, tulad ako, yung checkbox ko, I will donate any organ. So, ibig sabihin, pwedeng yung sa mata, pwedeng sa ating bato, pwede sa liver, any combination thereof as may be needed.
0: So, Yusek, paano nang palalakasin ng DOH ang koordinasyon sa National Eye Bank at mga specialized centers para mas maraming pasyente makinabang sa corneal transplantation, lalo na sabi mo, may 500 na nakapila?
1: Yes. So, ang ginawa ng Eye Bank or ginagawa ng Eye Bank is nagre-request sila at sasabihin ko na rin on air, nag-commito ako kay Dr. Mingita Padilla na at least sa mga DOH hospitals, magkakaroon tayo ng tinatawag na nudge. Ano yung nudge? Alam niyo kasi, sa isang private hospital, hindi ko naman nabanggitin yung pangalan, ang ginawa nila, kaya sila successful, dun sa mga pag kayo po ay na-confine or meron kayong kamag-anak na-confine, daming papeles na fifilapan. Ang ginawa nila, may one pager lang na maganda yung pagkasulat eh. Do you want to donate? Do you want to give the gift of sight to someone else? Ganyan-ganyan. So, pwedeng yes and no. Alam niyo kasi, awkward pag-usapan kapag harap-harapan eh. Pero pag may papel, kaya siya tinawag na nudge, sa economics nudge yung tawag doon, na makikita mo, tahimik ka lang, pwedeng mag-yes at marami nag-yes sa ganun.
0: Sana mahaba-haba pa yung oras. Ano? Kasi marami pa akong tanong off-cam na lang. Okay, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at mga impormasyong inyong ibinahagi mula sa Essential Life-Saving Services Cluster ng DOH. Thank you, Yusek.
1: Thank you, Yusek. And help us save lives.
2: Salamat, Yusek. Kasunduan ng BOC sa DOJ at NBI laban sa agricultural smuggling, pagsira ng bilyong halaga ng illegal vape products at updates sa balikbayan boxes. Ating tatalakayan kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Sir Joshua Asequen, Yusek Albert, magandang tanghali po. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Moseno at sa mga kawanig mo ng Bureau of Customs.
2: Yes sir, salamat po sa pagpapaunlak. Dito po sa Tripartite Memorandum of Agreement ng BOC, DOJ at NBI, paano po magbabago o lalakas ang proseso ng BOC sa pagbuo ng mga kaso laban sa agricultural smuggling?
3: Sir Joshua, medyo nag-choppy, no? Pero kung narinig ko po ng tama, ito pong agreement natin, no? With DOJ at NBI, ito po yung ating pinatutupad na parang interim solution. No? Dahil dito sa ating Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, hindi po kasi membro ang Bureau of Customs sa enforcement group nito. No? So, ang ating ginagawa po dito sa pamamagitan po ng agreement na ito, eh kapag meron po tayong operasyon patungkol sa agricultural smuggling, ay umpisa pa lamang po mula sa intel gathering, sa case build-up hanggang sa operation, magkatuwang na po ang DOJ, ang NBI, at nang sa ganun, kung sakaling ito po ay sasaklaw at papasok doon sa 10 million threshold ng ating IESA law, kung tawagin, ay nandyan na po ang NBI at handa na po rin silang magsampa ng kaso sa ilalim po ng IESA. So, sa pamamagitan po ng MOA na ito, kapag meron pong anti-agricultural smuggling operation, dalawang kaso na po kaagad-agad, no? Ang haharapin ng mga smuggler, violation po ng CMTA na ipafile po ng Bureau of Customs at violation din po ng IESA law na maaari pong ifile ng DOJ or ng NBI sa pamamagitan po ng agreement na ito.
0: So sir, sa ngayon, ilang reklamo na po yung na-endorse ng BOC sa DOJ dahil sa umunay paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at sa bagong partnership na ito, ano po yung mga hakbang para mas mapalakas ang evidence at case build-up?
3: sa kasalukuyan, no, meron na po tayong 15 kasong in-endorse po, no, sa pagpapile po ng AYESA. Dahil nga po, ang Bureau of Customs ay hindi po membro ng enforcement group nito, ng council, kung kaya't ang magagawa lang po namin ay mag-endorse, no, ng pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim po ng AYESA. Meron po itong kabuuan 20 respondents, no, at 5 consignees patungkol sa mga agricultural, anti-agricultural economic sabotage. No. Ibig po sabihin, ito pong 15 kasong ito ay nag-breach doon sa 10 million agricultural product threshold kung kaya atin po ito ini-endorse. Sa pamamagitan naman po ng MOWANG ito, dahil nga po magkatuwang na, no, ang NBI, ang DOJ, sa Intel sharing pa lamang, eh, ito papabilis po natin sa dahil kapag nag-operate po, halimbawa, ang DOC sa pamamagitan ng aming letter of authority, ay maaari pong kasama na namin ng NBI sa operation. At kung sakali nga po, napapasok ito sa AYESA, no, dahil lalagpas po sa 10 million threshold, nandiyan na po ang NBI upang magsampa directly ng kaso sa ilalim ng AYESA.
1: Opo, attorney, paano po makakatulong ang information at intelligence sharing sa bagong partnership na ito?
3: Alam niyo po, Mr. Albert, no, marami po tayong mga counterparts sa ibang bansa. Ang Bureau of Customs may counterparts sa ibang bansa. Ang NBI din po, mayroon po silang counterparts sa ibang bansa. May mga ugnayan din po yan. No? At sa pamamagitan ng intel sharing na ito, eh mas mapapabilis po natin yung ating pag-sawata, no, sa mga ganitong nagbabalak na mag-import ng agricultural products. Again, ito pong ating interim solution ay dahil nga po, no, hindi po membro ang Bureau of Customs sa enforcement group ng AYESA Council. At sa pamamagitan po nito, no, pagbabalakas po tayo ng ating mga standard operating procedures, katuwang po ang NBI, katuwang po ang DOJ, at sa ganun, mas mabilis po nating mahuhuli ang mga nagbabalak na magpasok ng mga agricultural products sa ating bansa.
4: Alright. Sir, sa ibang usapin naman po, dito po sa 1.4 billion pesos na halaga ng illegal vape products na winasak ng inyong kagawaran kamakailan, ito na po ba ang itinuturing na pinakamalaking single operation seizure ng smuggled vapes? Gaano kalaki po ang impact nito sa pagpigil ng pagpasok at pagkalat ng illegal na vape products sa bansa?
3: Tama po kayo, Sir Joshua. No? Ito po ang pinakamalaking single operation, no, in terms of value na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 billion, no, ng halaga ng vape products. I'm sure masaya-masaya si Yusek Albert, no, dahil tayo at po sinira ang mga kontrabandong ito. Bukod sa hindi po ito nagbayad ng kaukulang duties and taxes, ay napakapanganib po, no, dahil hindi po natin alam ang mga kemikal na nilalaman itong mga vape products ito. Bukod nga po, siyempre, mapanganib po sa kalusugan ng ating mga kababayan. So ito po ang pinakamalaking single operation in terms of value sa kasaysayan po ng Bureau of Customs.
0: Sir, so ilang ka ho ng vape devices at pods yung nasamsam na walang visible VR tax stamps? At sa investigasyon po ng BOC, anong naging red flags sa shipment na naging dahilan ng pagkakahuli nito?
3: Ang kumakagawa po, 1,174 boxes, no, of vape products. At ito naman po ay bunsod sa intel information na binigay ko sa Bureau of Customs, kung kaya't nag-issue po tayo ng letter of authority upang i-operate, no, itong warehouse sa Navotas na ito. At doon nga po natin nakita itong kahon-kahon ng mga vape products na ito na wala pong kaukulang marking ng DIR at wala rin pong mga kaukulang papeles, no, upang patunayan ang kanilang tamang pagbabayad ng duties and taxes nung ito po ay pinasok sa ating bansa.
1: Yes, Attorney Chris, tama ka. Masaya ang DOH dahil kaakibat natin ang BOC na matigil ang illicit trade in these products. Follow up po, paano naman ninyo iniimbestigahan ngayon ito kung may mas malawak pang network sa likod ng illegal importation?
3: Tama yan, Yusek Albert. No? Ito naman po, undergoing investigation pa rin po ito. Yung patungkol naman sa network nitong grupong ito, no, tandaan po natin, nung atin pong sinalakay ang warehouse na ito, marami pong influencers, no, ang nag-e-endorse ng mga produktong ito at nagbebenta even, no, online. So lahat po yan ay kasama sa ating investigasyon. Ipapatawag po natin ang mga influencers na ito, ang mga nag-e-endorse ng mga produktong ito, dahil kailangan po natin pagpaliwanagin. Sino po ba ang kausap nila? Sino po ba ang nagmamay-ari ng mga produktong ito? Dahil talaga pong dapat kasuhan natin ang mga ito dahil bukod sa hindi nga po pagbabayad ng tamang duties and taxes, ay napakapanganib po sa ating publiko kapag ito pong mga ganitong produkto ay pumasok sa ating merkado nang hindi po nakokontrol ang ating pamahalaan kung sino po ang maaaring tumangkili. I'm sure may datos ang ating Department of Health, no, patungkol sa pabata ng pabata ang mga nahukumaling sa mga ganitong produkto. Kung kaya masaya-masaya po tayo, nasira po natin ang ganitong 1.4 billion na halaga ng mga big
1: Opo, Attorney Cristo, mabilis na follow-up lang po bago ko ipasa kay Joshua dahil medyo tumaginting sa akin yung sinabi niyo at magandang i-highlight to ng ating mga media partners, no? Tama po ba yung narinig ko na ipapatawag niyo rin yung mga influencers na sila ang nagbebenta nitong mga illegal vape? Pakwento naman po ng konti, talaga ba mangyayari to at mapapatawag sila? Attorney, go ahead.
3: Tama yan, you said Albert, no? In fact, part po ng ating intelligence information, yung mga influencers na nagbebenta po ng mga produktong ito online. At kasama, base nga po sa informasyon yan, nag-issue tayo ng letter of authority. So, ang katuloy po ng investigasyon natin, which is ongoing po, no? Upang matukoy talaga natin kung sino ang nagmamay-ari ng mga produktong ito at masampa ng kaukulang kaso, eh kailangan natin makausap ang mga influencers na ito. At nang sa ganun, makita natin sino ba ang kausap nila, sino ba ang nag-udyok sa kanila upang i-endorso ang mga produkto ito. At nang sa ganun, mahuli talaga natin kung sino ang nasa likod nito mga napakalaki produkto ito.
4: Okay. So, pagkatapos po, sir, na matuntun natin yung talagang responsable dito sa illegal na vape products after investigating the influencers, ano pa po yung mga susunod na hakbang ng BOC? Paano po sinisiguro na hindi lang yung mga shipment yung nahaharang, kundi pati yung supply chain sa likod po nito?
3: Base sa ano na to, no, sa operation na to, napaka-substansya nito sa merkado pagdating sa vape products, so dahil 1.4 billion nga ang worth ng mga produkto po nito. So we are anticipating baka may susubok pang magpasok muli dahil yung kanilang supply chain ay nasira po natin, no, natisod po natin ng napakalaking halagang ito. Ngayon, maghihigpit pa rin po, patuloy naman ang ating paghigpit sa ating mga pantalan dahil kasama po ito sa talagang binabantayan po natin, no, habang nagbabalangkas po ang ating kongreso, ang ating legislatura, patungkol sa pagtataas pa po ng mga buwis, no, na maaaring ipatos sa mga produktong ito dahil napakapangali po sa kalusugan ng ating mga kababayan, no, ang mga ganitong produkto. So, andyan po yung continuous monitoring sa ating ports, andyan po yung intel sharing natin sa ating mga counterparts dahil yung mga ganitong produkto po, no, galing po sa mga identified naman po nating mga bansa. So, kapag po meron pong mga ganitong shipment muli, no, eh meron naman po tayong mga advanced intel information at matututukan po natin ang pagpasok ng mga ganitong produkto sa ating bansa.
0: Attorney Chris, hingin na rin po kami ng update sa Memorandum of Agreement ng BOC at ng Commission on Filipino Overseas hinggil po dun sa balikbayan boxes. Kumusta na po ito? Ano, at ano po yung madalas na problema ng ating mga kababayang nagpapadala? At paano ito natutugunan ngayon sa bagong partnership dahil may mga ilang hindi na napapadala o hindi na nakakarating sa pamilya nila dito sa Pilipinas?
3: Tama yan, Asekwen, no? Sa isang panayam po rin sa programa ninyo, alam niyo naman po yung nangyari sa atin nung nakaraan, no? Marami pong balikbayan boxes ang inabandona ng mga irresponsibleng deconsolidators at consolidators, no? So yung ating agreement po with CFO, ito po ay isang pamamaraan upang tayo ay makapagparating agad ng impormasyon sa ating mga kababayan overseas kung meron po tayong mga kumpanyang hinahablan dito. At nang sa ganon, hindi na po sila magtiwala sa mga kumpanyang ito, no? Para hindi na po maulit yung ating napakalagim na nakaraan, no, sa ating mga OFW na yung kanilang sakripisyo sa balikbayan boxes ay hindi po nakarating sa kanilang mga pamilya. Although, maipabalita po natin, no, sa ngayon, zero backlog na po tayo pagdating sa mga balikbayan boxes na aming dinat nandito. So, wala na po tayong mga balikbayan boxes na hindi pa po nadideliver sa ating mga OFWs. Ito naman pong ating mga agreement na ganito ay looking forward, no? Sana po wala na pong maulit na gano'n na naaabusong mga OFW. Sana po lahat ng kanilang mga sakripisyo, lahat ng kanilang mga balikbayan boxes ay makarating ng maayos at mabilis sa kanilang pamilya dito sa ating bansa.
1: As a bata of the 90s, attorney, nakaka-relate ako niyan. Talagang inaantay ko yan noon mula sa lolo ko. So, sir, ano po sa ngayon ang dapat gawin ng isang OFW o non-resident Filipino kapag nakaranas siya ng problema sa kanyang ipinapadalang balikbayan boxes? Saan siya dapat unang lumapit at paano?
3: Totoo-totoo yung sinasabi nyo, Yusek Albert, no? Ako din ay nag-look forward sa mga padalang balikbayan boxes ng aking mga kamag-anak sa ibang bansa. Patungkol naman sa iyong tanong, maaari silang dumalaw, no, sa website ng Bureau of Customs. Nakalagay po dito yung mga kumpanyang wala pong derogatory record, no, mga consolidators at deconsolidators. Bukod po dyan, naiintindihan naman po natin yung hangaring makatipid, no, ng ating mga OFWs sa ibang bansa. Ngunit, siguro ang maipapayo po natin talagang magtiwala na lang dun sa mga malalaking kumpanya at kung sa ganun matiyak po yung pagpapadala nila ng kanilang mga balikbayan boxes sa ating bansa. Siguro bilang panghuli ay dapat po maging updated sila, no? Meron po tayong mga ugnayan sa iba't ibang mga OFW communities sa ibang bansa sa pamamagitan ng BMW, sa pamamagitan ng ating CFO, pati na rin yung ating Balikbayan Overseas in Action Center. Kung meron pong mga impormasyon na kinakailangan, maaari pong lang dalawin at kausapin ang ating mga representante sa bawat court at nang sa ganun, updated po sila, no? Alin po yung mga kumpanyang maaari nilang pagkatiwalaan nung kanilang mga balikbayan box. At matiyak naman po, itong mga Burmans na, no? Sana ay makarating ng mabilis at maayos na walang delay ang kanilang padala sa kanilang mga kamag-anak dito sa ating bansa.
4: Alright, Attorney, karagdagang mensahe na lang po sa ating mga kababayan.
3: Salamat po sa pagkakataong ito, no? Siguro ang masasabi na lang po namin, endorse po namin, yung ating pong isumbong tay commissioner, no? Kung meron pong mga reklamo ang ating mga kababayan, kung meron po silang solusyon, kung paano po mapaganda palalo ang mga proseso ng Bureau of Customs, kung meron po silang mga gustong i-report, no, patiwalian na mga kawani ng Bureau, no, na naliligaw ng landas, maaari po nilang isumbong ito, no, sa ating isumbong kay Commissioner Platform. Makatitiyak po kayo, anonymous po natin kung i-handle with full confidentiality. Maaari po natin ipagbigay alam agad sa ating Commissioner, no, dahil mismo si Commissioner po ang tumututok sa platform na ito. So, sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo pagbubutihin pa po ng Bureau of Customs ang aming trabaho dito. Pero kailangan po namin ng inyong tulong kung kaya't maaari po kayong dumulog sa isumbong kay Commissioner.
0: Alright, marami pong salamat sa inyong oras at sa lahat ng mga impormasyon, Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Thank you, sir.
4: Thank you, sir.
1: Thank you.
4: Bayan, marami pong balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: What is the mandate of the Register of Deeds?
6: Ako po bilang Register of Deeds ay nagre-rehistro o nagtatala po ng mga instrumento, mga dokumento po o kasulatan regarding po ng mga real properties, particularly ang lupa po. Kami po yung nag-i-issue ng katibayan ng titulo at kami din po yung mga nagsi-safekeep or nagtatago ng mga records kaugnay dito po.
7: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa PTV.
8: Ito ang ulat on the spot. Dito sa Barangay Talomo, Davao City.
9: O katumbas ng halos 4 na kalapag.
10: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
7: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
11: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi, sa India.
7: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
12: Guys, help natin si Manong,
7: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
13: Lola, paano po?
7: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
14: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
7: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
15: Come in! Tuloy po kayo!
7: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
16: Adyo ka lang! Pilipino ako,
7: yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Tagumpay at partisipasyon ng bansa sa katatapos lang na WorldSkills Shanghai 2026 ating tatalakayin kasama si na Director David Bonggallion mula sa TESDA. Kasama ang mga lumahok na sina Hotel Receptionist Bronze Medalist Carlos Antonio de los Reyes, Medal for Excellence sa Graphic Design Technology na si Hannah Christelle Taintik at si James Cavin Sagayo na nakakuha naman ng Medal for Excellence sa Electrical Installations. Magandang tanghali sa inyong lahat at welcome po dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon po sa ating lahat at kami po ay galak na galak kasi may maganda po tayong balita.
0: Okay, Director David, una po sa lahat, congratulations dahil sa performance ng bansa sa WorldSkills Shanghai 2026. Dahil po dito, nakapag-uwi tayo ng bronze medal at best of nations hotel reception at medals for excellence sa electrical installations at graphic design technology. Ano po yung sinasabi nito tungkol sa kalidad at competitiveness ng skills training ng mga Pilipino?
1: Yeah. Sa magandang resulta ng ating paghilahok dito sa 48 WorldSkills International, nagsasabi ito na ang Pilipino, ang mga manggagawang Pilipino at mag-graduate natin ng Technical Vocational Education and Training ay talagang workforce ready at kaya na niyang makipag-compete globally.
2: Yes, no, Director David, bukod sa mga medalya, nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa global discussions on skills development, innovation, skills recognition at international cooperation. Ano po, sir, yung mga bagong practices or opportunities na nauwi ng TESDA mula sa WorldSkills na maaari nating i-adopt para mas maihanda ang mga Pilipino sa local at international job market?
1: Yeah, thank you, Yusek. And I'm happy to see you here dito sa PTB4. Okay, ang ating Secretary Kiko actually pumunta doon and we are so happy na nandun siya providing support to the delegation. At saka siya actually invited as a speaker of a conference and also Yusek DDG Bidal. At marami pong napag-usapan tungkol sa paano natin integrate ang green at digital sa ating mga curriculum para sigurado natin ng ating mga graduate ng TechBoc at even dito sa higher education ay workforce ready vis-a-vis itong Fourth Industrial Revolution, yung mga makabagong technology. At saka meron ding mga actually arrangement like doon sa Australia pinag-usapan paano tayo magkaroon ng ugnayan para magkasabay ng training pagkatapos mag-align ng curriculum para ito ay sabay-sabay din na tataas ang ating antas dito sa WorldSkills International.
3: Alright. Director, paano naman po gagamitin ng TESDA ang experience at tagumpay ng ating mga skills champions para maingganyo pa ang mas maraming kabataan na pumili ng technical vocational education at para po makita nila na maaari ito magbukas ng mga opportunities pagdating sa global workforce?
1: Yeah, sana nga itong resulta ng ating WorldSkills International Participation ay magbibigay ng motivation and inspiration to our mga kababayan at makikita nila na ang TechBoc ay hindi pala second class lang pero ito ay nagpre-prepare ng mga workforce para sila ay ready sa larangan ng trabaho. So ang malaki ang may tutulong nito kasi makikita natin halimbawa sa institutions natin, makikita nila yung gap doon curriculum nila doon sa curriculum ng WorldSkills Occupational Standards. So yun. It will motivate them actually to improve the curriculum. Dito naman sa at saka isa pa, ito ay magdudulot kung halimbawa like Lyceum of the Philippines, Batangas, kung saan galing si yung naka-bronze natin at si sa Camarines State University kung saan galing yung isang bronze medalyon natin at saka Regional Training Center. So naipapakita nila na ang akal nilang standard ay mataas.
0: So, tumungo naman tayo sa ating mga champions, ano? Para kay Carlos, Hannah at James, ano yung naging pinakamalaking hamon ninyo habang nakikipag-compete sa WorldSkills Shanghai 2026? At paano ninyo ito hinarap? Unahin natin si Carlos.
4: Well, ang pinakauna pong malaking hamon talaga ay yung unexpected na nature ng competition. Hindi po ito tulad kasi ng ibang competition na merong guidelines or criteria for judging na binibigay sa mga competitors para makapaghanda kami. Ito po ay 4-day competition kung saan lahat ng mangyayari ay unexpected or hindi namin alam. Ngunit sa pamamagitan ng years of training and preparation, physical and mental preparation, personally naharap ko siya dahil sa taon ng paghahanda para sa kompetisyong ito mula sa provincial, regional, national at saka sa ASEAN level, nadala ko doon sa international stage yung pagkakaroon ng grace under pressure, yung quick decision-making skills at yung critical thinking. At yun yung nakapagtulong sa akin para harapin yung malaking hamon nito.
2: And kay Hana naman?
5: So, for me naman po, I'd say ang pinakamalaking hamon ko was self. And how I dealt with that was that iniisip ko na the Philippines is behind my back. Lahat po ng suporta na itinulong sa amin ng World Skills and the fact na merong tumitingala sa amin as people who are into the work we're doing po, has been such a support sa both mental and physical state ko po. Kasi nga, ayun nga, behind my back, in my head, na there's someone, there's people who are looking up to me, and I'd like to perform my very best for them.
0: At syempre kay James naman.
6: Yung sa akin naman po is, yung pinaka-challenging po is the same po kay Carlos, is wala po kasi kaming idea about sa mga mangyayari. Then yung sa test project is lahat po is unknown. Wala po talagang idea kahit isa. Then yung naging gabay ko po para ma-overcome yung ganong situation is yung nakapag-experience po ako ng international din po, yung sa ASEAN, din yung sa Asia, din yung matagal din po na pag-training namin from provincial up to this World Skills International.
2: Magagaling talaga yung mga Carlos, no? Mga medal winners sa Grace Under Pressure. Kaya para kay Carlos, sa hotel reception, kayo ang nakakuha ng bronze medal at Best of Nation Award. Ano ang pinakamahirap na challenge na hinarap ninyo sa competition? At ano ang natutuhan ninyo tungkol sa inyong sarili bilang isang Filipino skills competitor?
4: Ayan, maraming salamat po, Asek. Ang bukod nga po dun sa uncertainty ng competition, isa din sa mga naging challenges namin is yung dami ng competitors na katunggali namin sa competition na yon. Sa hotel reception po na aking nilabanan, there were 21 countries from across the world na naglaban-laban, lahat magagaling, lahat professional. Ako lang yung isa sa kaunti sa amin na fresh graduate. So that was a challenge for me because I'm competing with employees already and very experienced professionals. But from someone who is from LPU Batangas and under the guidance of my expert, Sir Nomer Yuzon, natutuhan ko na kapag tayo ay iginamit natin yung angking lakas natin bilang Pilipino, which is hospitality, at harapin lang natin, mag-show up tayo, mag-prepare tayo, at gawin lang natin yung best natin, ay ibibigay sa atin yung recognition and yung award na nararapat sa akin. And I'm very grateful for that.
3: Alright, and for Ms. Hana, bilang Medal for Excellence sa Graphic Design Technology naman, kinailangan ninyong makapagsabayan sa mga top competitors mula sa iba't ibang bansa. Ano yung mga techniques na sa tingin ninyo ay nakatulong para maipakita ninyo ang galing ng Pilipino ng mga Filipino designers sa international stage?
5: I'd say actually one of the most helpful things na nakatulong sa akin is Filipino, the way we're taught in school. Kasi nga po, despite everything, all of them being English speakers, and a lot of them, although hindi English speaker, mga professional rin, the fact that we have been taught English since a very young age, and lahat ng test project po kasi na pinapagawa sa amin is in English, we have this ability to be able to understand kung ano yung hinihingi po para sa atin. And that helps so much in being able to show and make kung ano man yung hinihingi po dun sa test project. And that really helped me in particular, and I think as a Filipino graphic designer, to be able to create something that's being requested from the background na hinihingi nila for the designs and as well as yung mga hinihingi nilang ipro-provide po namin.
0: All right, para naman kay James na para sa kanyang medal for excellence sa electrical installations. Obviously, malaki yung hinihinging precision, speed at technical knowledge. Saan kayo pinakanasubukan sa competition at ano yung ginawa ninyo para ma-maintain ang inyong focus sa ilalim ng pressure?
6: Thank you po. Actually po, the third day ng competition po is yun po yung pinakang malaking problema na dumating po sa akin din. So, ang nangyari po nun is madami po akong hindi na-terminate na mga kable para po makapag-energize ako. Then, ang natitirang oras na lang po sa akin sa day 4 is 4 hours na lang po. So, ang ginawa po namin nun is after the nung third day, nag-usap-usap po kami ng coach ko na si Sir Ed Cabaltera and then ang expert ko na Sir Jovencio Paneda. So, diniscuss po namin na magandang gagawin po namin kinabukasan para ang habol na lang po namin is makapag-energize. So, ang pinaka the best po talaga na na-experience ko doon is makinig lang po tayo palagi sa expert natin or coach or in other, hindi lang po sa skills, sa sports din, ganyan. Napaka-importante po para sa atin ang pagkikinig. Ganyan.
2: Ramdam natin yung energy, no, dun sa experience nila, James. So, matapos yung makuha yung bronze medal at medals for excellence, ano naman po ang next goal ninyo, kayong tatlo? At paano ninyo gagamitin ang experience na ito para makatulong o makahikayat ng mas maraming kabataang Pilipino na i-develop ang kanilang mga skills? Unahin natin muna si Carlos. Go ahead.
4: Ayan, thank you so much po. Dahil nga po, nabanggit ko na fresh graduate ako, ang sunod na goal ko talaga is gamitin lahat ng experience at nung natutunan ko sa career na gusto kong piliin, which is hotel reception. At eventually, kapag namayagpag tayo sa industriya, kapag nagkaroon na ako ng sapat na kaalaman at kasanayan dun sa pinili kong larangan, eventually, I want to share these experiences, this knowledge to fellow Filipino youth as well, especially those who are studying hospitality and tourism, para nang sa ganun hindi sa atin na matapos yung growth at yung pride na binibigay ng world skills dito sa hospitality, which is often underlooked or underrated dito sa Pilipinas. But with this experience, I learned that Filipino hospitality, Filipino talent, and Filipino skills are world class. So I think the real fulfillment will come from sharing and passing on the legacy sa mga susunod pang mga kabataan who want to pursue their dreams and make their mark on the international stage.
2: Yon, si Carlos, all about sharing. Si Hana naman, go ahead, Hana.
5: Ako naman po, actually, I stopped schooling for this to be able to compete. So now I think I will return for schooling for now. And actually, before this, I think a lot of people told me na hindi nila kinoconsider yung graphic design. But because they've heard of my achievements, they've actually considered it. And I've heard na there's people who are actually looking up to me because of this, because I'm a woman who has achieved high achievements in this competition, and they've heard na it's graphic design technology. They've seen what I've been able to do, and that really inspired them to also pursue the same skills that I am pursuing right now. So I think just being here has been able to influence na. But for me, I would also like to be able to influence soon by being able to teach once I am well-studied enough to be able to teach.
2: Mabuhay ang mga influential na kababaihan. James, go ahead. Ikaw naman.
6: Ako po is a graduating student po sa electrical engineering. Para sa akin po, mabigyan lang po ako ng pagkakataon. Hindi po ako magdadalawang isip na i-share yung natutunan ko, experience ko dito sa World Skills. Then, ang plano ko po is after graduate ko, makapag-take po ng board exam. Then, ipagpatuloy po yung gusto kong career para sa future. Then, yun nga po, marami po akong natutunan sa world skills from provincial up to international level. And hindi ko po yun sasayangin and gagamitin ko po ito sa future career ko.
7: Yun. For sharing this, James.
2: Correct. Tsaka networking.
7: Yes.
3: Pero ito, for Director David, matapos po ang tagumpay na ito, ano po ang susunod na mga hakbang ng TESDA para mas mapalawak pa ang training at opportunities para sa mga batang Pilipino na may potensyal na maging susunod the world-class skilled champions?
1: Yeah, thank you. Well, marami po tayong napulot doon sa ating paki-participate doon sa World Skills. One is kailangan nating i-reframe or i-redesign actually ang ating paghahanda para sa susunod na mga World Skills competition. Actually, ang susunod dito is the World Skills ASEAN next year and World Skills Asia. And on 2028, paghanda na natin World Skills Japan, which is the international level already. So marami tayong natutunan dito, lalo't-lalo na inaral natin kung bakit ang China, Japan, Korea at saka Chinese Taipei, palaging silang nananalo. Actually, hinakot nila yung mga gold medals eh. Okay? So ang una dito is kailangan nating palakasin yung multiple selection pipeline natin. Yung regional skills competition, supportahan natin yon, palakasin natin kasi doon nang gagaling yung mga first entry competitors. At sila ay maglaban-laban sa ating national skills competition. Sa national skills competition, unang gagawin natin ngayon ay yung trainers natin. Dapat lahat ng experts natin at trainers ay exposed din natin internationally. Pangalawa, dapat mag-form tayo ng international team para actually solid, hindi pa bago-bago, para yung functional relationship nila sa other bansa ay nandun at saka yung alignment ng standards nandun. Pangatlo, kailangan natin talagang establish ang World Skills training camp kung saan after the training of our competitors in their respective institutions or regions ay kukunin natin residential training, ikulong natin para sa mas matinding training. Kasi itong competition na ito, it's not actually only the skills. Like itong international na banggit ng mga competitor natin na mahirap kasi hindi mo alam. So, trinitrain natin yung creative thinking nila, innovative thinking nila, pagkatap systems thinking nila, and also sinasabi natin na yung paghahanda nila, yung problem solving skills nila. Actually, ito yung mga soft skills na kailangan natin i-strengthen sa kanila plus the skills so that they'll be able to, you know, kahit na anong bigla ang design ng competition, kaya nilang harapin. Ngayon, itong World Skills is isang actually hindi lang competition for medals. Ginagawa na natin isang movement para yung mga industry masabi nila na, uy, yung mga pala nakipaglook sa skills competition, ang taas pala ng standard quality. So, magandang isang source for their employees. Then, the other one is for the institution actually to participate para ma-benchmark din nila yung standards nila. At sa mga, pag nakita kasi ng mga kabataan yan, sigurado it form part of inspiration and motivation.
0: All right. Congratulations po muli at maraming salamat sa inyong oras, TESDA Director David Bungalyon, at sa mga champions na sina Carlos Antonio de los Reyes, Hannah Cristel Caintic at kay James Kevin Sayago. Maraming salamat sa inyo.
3: Mabuhay. Hindi po. Baya matili na katutok, magbabalik pa ang Tagong Pilipinas ngayon.
7: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates,
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang tangi kong pag-ibig.
13: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Dagling kaalaman.
15: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o

0: ng link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
15: Kay lungkot nitong ating gabi.
14: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
15: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
14: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan

0: May kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
1: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
0: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
10: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
9: It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
10: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
9: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
10: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
11: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
12: Miss Philippines!
10: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
9: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
10: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
9: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
13: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
13: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
5: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
16: Yun! Buti may natira pang ulam. Gutom na gutom na ako.
17: Uy anak, kumakain ka na ba?
16: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
17: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
16: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
17: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
16: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
17: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
5: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
3: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
19: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
20: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
19: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
21: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
19: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
22: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
19: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
21: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
22: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
21: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
23: Secret! Baka agawin mo.
24: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
23: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
25: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
23: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
21: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
25: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
23: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
25: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Ay, pwede naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
5: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, Huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
26: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
27: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa mga programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
28: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms.
27: Same
28: Sharon. At happy October po. Yan, may bumati nga rin sa atin online si Sir Romel Livid. Mapagpalang October po sa PCW at sa ating lahat, sabi niya. Ayan po, napakabilis talaga ng panahon, Ms. Sharon, no? Kasi last quarter na agad ng 2026.
27: Correct. That's right, Ms. Honey. At malapit na rin ang Kapaskuhan. Wow. Mm-hmm. Kaya nga, pinakamahabang ano, celebration ay dito sa Pilipinas ng Kapaskuhan. September hanggang February.
28: Basta bear na, no?
27: Usually, up to February, nakalagay pa rin yung Christmas tree namin. Parang 6 months na nakalagay.
28: Bago mag-Valentine's.
27: Kaya nga. Kaya sa ating mga ka-TMK, lalo na po sa mga nasa live stream, ano po ang plano ninyo sa darating na Kapaskuhan? I-share nyo po yan sa comment section. Usually, ayan.
28: Usually kasi, Ms. Sharon, di ba, kahit October pa lang, sabi mo nga, nakaplano na ang ating mga holiday celebrations, lalo na ang ating mga ka-TNK. Pero, Ms. Sharon, speaking of October, pag-usapan lang po muna natin, ano-ano pa nga ba yung mga observances na dapat nating abangan ngayong buwan?
27: Yes, Ms. Honey, meron tayong National at World Teachers Day sa October 5.
28: Yan, shout out sa mga teachers natin.
27: Yes. At Local Government Day sa October 10, International Day of the Girl Child sa October 11, International Day of Rural Women sa October 15, World Food Day sa October 16, United Nations Day sa October 24, at International Day of Care and Support sa October 29.
28: Ayan, ang dami pala, Ms. Sharon. Mm-hmm. Pero meron din tayong International Day for the Eradication of Poverty sa October 17 po yan. At counterpart niyan, sa Pilipinas, ang National Week, ginawa natin isang linggo, for overcoming extreme poverty mula po sa October 17 hanggang 23. Mm-hmm. And mga ka-TNK, ginugunita rin po natin ngayong October ang Breast Cancer Awareness Month, Consumer Welfare Month, National Indigenous Peoples Month, at Museums and Galleries Month at Cybersecurity Awareness Month.
27: Ang dami pa lang. Observances? Ano? Miss Honey?
28: Tama kami, Sharon. No? Pero mas marami pa rin yung hindi pa natin nabanggit, malamang, no?
27: Mm-mm.
28: Kaya sa mga ka-TNK natin na nasa live stream, i-comment lang po ninyo kung meron pa tayong na-miss national man, local o global observances yan ngayong October.
27: Comment lang po kayo, mga ka-TNK. And of course, nais po naming batiin ng Happy TNK Listening ang lahat ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app.
28: And happy TNK viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook pages po yan ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM.
27: Salamat din po sa mga ka-TNK natin sa na laging nakatutok sa ating Sabado replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
28: And hello rin po sa mga ka-TNK viewers natin sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 hanggang 49. Papapanood po iyan kasabay ng ating Radio Pilipinas replay tuwing Sabado.
27: At syempre sa mga hindi po makakapanood ng ating live stream at replay, maaari po ninyong balikan ang ating mga past episodes sa PCWTNK webpage, YouTube channel at Digital God Library.
28: Ngayon naman, Miss Sharon, dumako na tayo sa ating featured God work for the week.
1: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
27: Para po sa ating featured God work for the week, 4th ASEAN Women's Leaders Summit, pinangunahan po ng Pilipinas. Mahigit 100 regional leaders, policymakers at God advocates ang nagtipon sa Mandaluyong City para po sa 4th ASEAN Women Leaders Summit o AWLS nitong nakaraang ika-29 ng Setyembre hanggang unang araw na Oktubre. Tinalakay ng mga kalahok mula sa 11 ASEAN member states ang mga hakbang upang higit pang maisulong ang women's leadership at inclusive prosperity. Sa kanyang keynote address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa seguridad, katatagan at kaunlaran ng rehiyon. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat bigyang pansin ang pagkilala sa unpaid care work at shared care responsibilities upang mapalawak ang partisipasyon ng kababaihan sa ekonomiya. Ang Women, Peace and Security Agenda at ang pagsasalin ng gender equality commitments tungo sa konkretong aksyon na ramdam ng kababaihan. Pinangunahan din po ng Philippine Commission on Women o PCW ang summit sa ilalim ng temang 2026, the Year of Women's Leadership to Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, bahagi ng ASEAN Chairship ng bansa ngayong taong 2026. Sa formal na pagbubukas ng summit, binigyang diin ni PCW at ASEAN Committee on Women Chairperson Honorable Ermelita V. Valdiavilla ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng kaunlaran at paghubog sa hinaharap na rehiyon. Women are Engineering the Future of ASEAN, diin ni Chair Valdiavilla, habang inilalarawan ang kababaihan bilang pangunahing tagapagtaguyod ng likas kayang pag-unlad at pagbabagong pang-ekonomiya at lipunan. Layunin din ng 4th ASEAN Women Leaders Summit na isulong ang buo, pantay at makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa political at economic leadership at palakasin ang mga regional commitment para sa gender equality at inclusive prosperity.
28: Good job po sa ating mga kapwa advocates, hindi lamang dito sa Pilipinas, Miss Sharon, kundi sa buong ASEAN. At Miss Sharon, batiin din natin ng very good the God work ang buong team ng PCW para sa 4th AWLS. Syempre sa pangunguna po ng aming chairperson, na siya ring chairperson na Miss Sharon no, ng ASEAN Committee on Women ngayong taon, si Chair Ermi Valdiavilla, at sa International Affairs team sa pamumuno naman po ng aming Executive Director, Narlene Santos Milliar.
27: Congratulations po, Chair Ermy, Ms. Narlene, at sa buong PCW team. Kudos po, ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating hashtag, SaySaTNK.
26: Para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
28: Mga ka-TNK, bilang pakiisa sa Cybersecurity Awareness Month, narito na ang ating hashtag SaySaTNK Question of the Week. Sa tingin ninyo, ano ang mga dapat pang gawin ng pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat, lalo na sa kababaihan? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa GAdvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
27: At dahil lahat po ay may say, alamin naman natin kung ano ang say ng CICC at TICT ngayong Cybersecurity Awareness Month. Pamilyar kaya ang ating mga ka-TNK sa nabanggit nating mga ahensya? Kilalanin natin sila sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
26: Lipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Creating Safe Spaces for All, makakapanayan po natin ngayon live via Zoom sina Miss Christine Apple Pre. Siya po ay Division Chief ng Cybersecurity Bureau mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. At mula sa Investigation Division ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, narito rin po. Kasama rin natin sina Sir Dan Valenton, Miss Claire Canones at Miss Gab De Guzman. Ayan. Dami nating guests ngayon, Miss Sharon.
2: Welcome po sa ating Tinig ng Kababaihan, sa ating mga guests ngayon. Bilang panimula po, pwede ninyo po bang ipakilala sa ating mga ka-TNK ang CICC?
1: And DICT rin.
2: And DICT rin, syempre.
1: Yan. Unahin natin, I think, si DICT. Miss Apple.
2: Miss Apple.
3: Yes po. Hello. Good afternoon po. And thank you for having us. And happy Cybersecurity Awareness Month. Salamat po sa pag-celebrate and hoping our kababayans din po ay mag-celebrate ng Cybersecurity Awareness Month ngayong October. And yes po, I'm from Department of Information and Communications Technology, Cybersecurity Bureau, and our mandate po is to lead the country's national cybersecurity efforts by developing policies, standards programs, ito po yung mga awareness program, trainings and initiatives para po maprotektahan ng ating digital environment. And it also includes yung implementation po ng National Cybersecurity Plan 2023 to 2028 para po ma-strengthen yung cybersecurity capabilities po ng government agencies, different critical sectors, at ma-promote po ang cybersecurity awareness and capacity building. And this is also in coordination and response po sa mga cybersecurity incidents through our National Computer Emergency Response Team.
1: Ayan.
2: Okay.
1: Yan. Nandyan na ba, tech team? Nandyan ba ang ating mga kasamahan sa CICC? Ayan. Sige, pakilala naman po natin. Ano ba itong CICC? Ang haba ng mga pangalan ng mga ahensya natin eh. Sige po.
4: Hello po. Good afternoon po. Ang CICC po ay isang attached agency ng DICT na itinatatag sa ilalim ng RA 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang layunin po ng CICC ay para isulong at palakasin ang mga action at initiative upang maprotektahan po ang ating cyberspace at ang ating mga kababayan laban sa iba't ibang uri po ng cybercrime. Kabilang na din po dito ang pagtugon sa mga hinanaing at reklamo po ng public at pakikipag-ugnayan na rin po sa ating mga law enforcement agencies para palakasin ang kakayahan ng mga concerned agencies po natin at makipagtulungan sa iba't ibang sector at international partners po. Para sa isang ordinaryong mamamayan, mahalaga po ang papel ng CICC dahil hindi lamang tayo nakatuon sa investigation or coordination. Bahagi rin ng aming mandate po ay ang paglaganap ng cybersecurity awareness upang mas maging informed po at alerto at handa ang ating public sa banta ng online.
1: Ayun. Yun pala ang mandate ng DICT and CICC. And nabanggit na ng kasama natin from CICC, no, yung tungkol sa paano ba ito mas maiintindihan ng mga kababayan natin. Yan, question natin, pangalawang question natin, para po sa karaniwang mamamayan o yung mga ka-TNK natin, no, na nakikinig at nanonood sa atin, na hindi naman nga expert po pagdating sa cybersecurity o sa ICT, paano po ba natin isasalin sa simpleng buhay-buhay o yung pang-araw-araw na buhay itong cybersecurity? Lalo na, ba, user sila ng cellphone, computer, or internet.
2: Sige po, Miss Gab.
4: Ah, hello po. Opo. Yun nga po, sa simpleng paraan po, ang paggamit po ng internet ay naging bahagi na din po ng ating everyday life.
1: Mm-mm.
4: Pwede po tayong maging alert with sa mga kiniklik po natin, pinupost natin online.
1: Okay. May dagdag po kaya si Miss Apple?
2: Si Miss Apple?
3: Yes po. Actually po yung pagiging cyber safe naman talaga ay hindi siya kailangan maging komplikado. Mm-mm. So kailangan lang po talaga ay alam natin, aware tayo. That is why very important ang cybersecurity awareness. It is really the foundation po. And importante na mag-ingat tayo sa bawat pag-click, di ba? Ang think before you click, ayan. Hanggang ngayon po ay talagang magagamit pa rin po natin yan. At mm-hmm. syempre, kailangan po ay maging responsible tayo online users. Meaning po na sa bawat pag-upload natin, sa bawat pag-click, pag-open ng mga links, ganyan, ay dapat ay maging maingat po tayo kasi marami po talagang mga cybersecurity threats and risks. Kaya para sa ating mga kababayan, kailangan lang ay tayo ay lagi informed at maging maingat sa ating paggamit sa internet.
1: Ayan. Okay. Thank you, Ms. Apple.
2: Yes. At para naman po sa CICC, no, ito po ang question ninyo. Dito sa Tinig ng Kababaihan, we focus on safety of women and girls. Mapa physical space man yan o online. Bakit nga po ba madalas maging target ng online predators ang mga kababaihan at kabataan? At ano po ang dapat gawin tungkol dito?
4: Mahalaga pong linawin natin na hindi lang din naman po mga babae ang nabibiktima. Mga pwede din po yung mga lalaki at yung mga kabataan ang maaaring maging biktima ng ating mga online crimes. Dahil halos lahat po ng aspeto ng ating buhay ay digital na, maaaring matarget po ng mga cyber criminals ang sino man, anuman ang gender or edad. Gayunpaman, mahalaga pa rin po ang pag-uusap tungkol sa online safety ng women and children. Dahil maaari silang ma-expose sa iba't ibang online risk, kabilang na po yung harassment, exploitation, yung mga scams po, at iba pang forms of abuse. Isa po sa pinakamahalagang hakbang ay iwasan ng mga oversharing. Minsan, mm-hmm. ang tila simpleng pagpo-post lang po natin on social media tungkol sa ating location, yung mga routine na ginagawa natin, or even yung mga family members, information po, and yung work natin, yung school, or yung mga personal activities po ay maaaring gamitin ng threat actors upang makagawa ng profiling tungkol sa isang tao.
1: Mm-hmm.
4: Kaya magandang practice po ang mag-isip muna tayo bago mag-post. Yun nga po yung sinabi ni Miss Apple kanina na think before you click. Kailangan ba itong i-share? Sino ba ang makakakita? At marami ba? At maaari ba itong gamitin laban sa isang tao or sa pamilya man niya? Ang pagiging maingat po online ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot sa paggamit po ng internet. Ang mahalaga ay alam po natin yung risk at marunong tayong mag-protect ng ating sarili.
1: Ayan, mm-hmm. salamat Miss Gab. Ito naman, marami po tayong kababayan no, na nabibiktima na. Ito, medyo ano to eh, kasi mahilig tayo mag-shopping online na eh. Yung mga fake online shopping pages, pati po yung mga investment scams, no? And nauwi na nga rin sa identity theft. Tulad nga po nung mga nagpapanggap, kunyari nagchat-chat sa'yo, kala mo, kakilala mo, manghihingi ng pera, ganun. Paano nga ba magkakaroon ng, paano tayong magiging matalino na sino ba yung pagkakatiwalaan natin? Ayan, ano po yung mga red flags na dapat nating bantayan?
4: Ang pinakamahalaga pong hakbang na gawin natin is number one, syempre yung awareness po. Hindi natin kailangan maging cybersecurity expert para mm-hmm. makilala ang ilang common red flags po on the internet. Una po siguro is i-check natin yung URL or yung website bago tayo magbigay ng mga personal, lalong-lalo na po, mga financial information.
1: Mm-hmm.
4: Kung may kahinahinalang wrong spelling, unusual domain, or hindi secure na website, mag-ingat po talaga tayo. Sa online shopping po, huwag tayong mag-check out agad, hindi lang dahil sobrang baba ng presyo or dahil limited time offer, madalas po natin nakikita yun. Opo, magbasa po muna tayo ng mga reviews at feedback sa mga buyers at tignan natin kung legit ba yung seller. Mm-mm. So, makikita po natin yan, may mga, meron tayong tinatawag ng mga mall, diba? Dun sa online site po. Ayan. Kapag may mga nagme-message naman po na mga kilala natin at bilang nangihingi ng pera, huwag po tayo agad maniwala. I-verify po muna natin yung identity nung kausap po natin. Halimbawa, tawagan natin siya gamit yung ibang contact information para ma-make sure po natin na siya talaga yung kausap natin at hindi po nakuha lang yung account niya. Mm-hmm. So, para naman po sa mga identity theft, iwasan po natin na mag-post ng mga sensitive information, personal information sa online. Gumamit tayo ng mga strong and unique password po. Also, we can enable po yung two-factor authentication para maiwasan po natin yung ma-login sa sensitive accounts tulad ng online banking, gamit ang unsecured na mga public wifi's po natin. At higit sa lahat po, kapag nagmamadali sa atin na may magbigay ka ng OTP or password, PIN, or personal information po, we can stop and verify po talaga muna.
2: Mm-hmm. Okay. Dagdag po, follow-up question po, Ms. Gab, para naman po sa mga parents and guardians na nag-aalala sa seguridad ng mga bata online mula sa cyberbullying hanggang sa mga masamang content, paano nila isasabuhay ang pagiging handa sa loob ng tahanan? May mga practical po ba na digital hygiene o rules ba na silang pwedeng sundin, Ms. Gab?
4: Para naman po siguro sa mga magulang at guard, yung mga magulang po natin, yung mga guardians, mahalaga po ang pagiging maging proactive po tayo pagdating sa online safety ng mga bata. Maaaring magkaroon po ng reasonable na mga screen time rules siguro at gamitin po natin yung available parental controls or yung parental pictures po ng mga application at devices upang magkaroon po tayo ng yung visibility sa mga activities ng na ginagawa ng mga anak natin, ganyan. Mahalaga na siguro, siguraduhin natin na yung content na na-access ng mga bata ay age-appropriate po at child-friendly. Pero bukod po sa technical controls, napakahalaga rin po na open yung communications natin sa kanila. Dapat maramdaman ng mga bata na maaari silang magsabi sa magulang or guardian or kung may tao man po na nag-haharas, nananakot, or nambubuli, humihingi ng personal information, or nagpapadala ng mga inappropriate, lalo na po yung mga inappropriate content. Mm-hmm. Turuan din po natin siguro yung mga bata na huwag magbigay ng kanilang mga home, school address, location, mm-hmm. even yung full name po, yung photos, yung mga IDs and yung mga schedules po nila na ginagawa nila everyday at yung iba pang information sa mga taong nakikilala lang naman nila online. Hindi sapat na sabihing huwag kang makipag-usap sa strangers. Mas mabuti siguro pong maintindihan ng bata kung bakit niya ito kailangan gawin at mahalaga at kung ano yung gagawin nila kapag may mga suspicious na mga interactions po.
1: Ayan.
2: Okay.
1: Ngayon naman, minsan kasi kahit anong ingat o alerto natin, no, nalulusutan pa rin tayo ng mga cyber attacks na yan. Kung sakali man po na ma-hack po yung halimbawa social media or email o pwedeng e-wallet o online banking, no, ng mga kababayan natin, ano nga po ba yung first step? Anong unang-unang step na dapat nilang gawin para maiwasan na, kasi problema na siya, andyan na. Paano maiwasang lumala yung problema? Siguro, itanong natin both ito kay CICC, Ms. Gab, and later, let's hear from Ms. Apple ng DICT. Sige po, go ahead, Ms. Gab.
4: Siguro po yung unang natin dapat na gawin is yung wag mag-panic talaga. huwag po natin agad i-delete yung mga available evidences. Kung kaya po natin, i-screenshot natin siya, yung mga messages, yung mga suspicious transaction, email, link, username, account details, or iba pa pong information. Kasi yun po yung makakatulong sa mga investigator para matrace yung mga details po, ganyan, yung mga ibang information. Maaari po siyang makatulong sa investigation process eh. So, kung kaya po, i-secure agad, i-preserve yung mga details na yun. Pagkatapos po, siguro gawin ang necessary step upang ma-secure yung affected account po. Gaya ng baguhin po siguro natin yung password and yung paggamit po ng available account recovery or security features po. Mahalaga rin po na mag-report po tayo agad sa mga otoridad para sa nararapat po na mabigyan agad ng action kung na-hack ang isang account po na ginagamit upang maging mang scam ng ibang tao. Siguro mag-notice po agad tayo sa mga friends and families natin, sa mga contacts natin, sa mga followers natin na huwag munang makipag-transact o maniwala sa mga messages na ginagamit yung account nila. Ang mahalaga din po ay mabilis tayong kumilos sa cyber incident bawat minuto o maaaring maging mahalaga. Kaya mas mabuting mag-secure po tayo, mag-preserve tayo ng evidences at mag-report po tayo agad.
1: Okay. Miss Apple?
3: Yes po. Actually, ang dami nang nabigay na tips and advice ni Ms. Gab. So, yun po, ang kailangan lang po talaga muna ay, syempre, we have to gather everything, lahat ng mga evidences. Proof po yan kasi kailangan po natin yan. Kailangan natin yan for reporting sa mga otoridad and also syempre sa platform, kailangan po natin yung mga iba't ibang mga proof and yun po, kailangan alam natin yung mga numbers na kung saan tayo pwede mag-report and also sa mga iba't ibang Facebook page. Like siguro ako na magsabi Ms. Gab sa CICC po, meron silang hotline for any scam related concerns. Ayan, 1-3-2-6, yun po ang hotline nila for mga scam concerns. So pwede nyo po yung i-dial at meron po kayong makakausap para po malaman nyo kung ano po yung mga next steps na kailangan gawin. Ayan po, nasa screen nyo po yung 1-3-2-6. And also po, yun, maganda rin po na mag-inform sa ating mga family and friends na ito na po yung sitwasyon para po hindi na makapag-biktima pa, di ba po, ng iba pang mga kakilala natin, lalo na na-hack na talaga yung account natin. So, yun po, kailangan talaga makapag-inform at maging aware din yung mga tao sa kapaligiran natin na na-hack po ang account natin. So, ayan. I think yun lang po yung madadagdag ko since marami na pong nabigay rin na tips si Ms. Gab.
1: Mm-hmm. Mahalaga yung number. 1-3-2-6. Yes. Dial 1-3-2-6.
2: Hotline.
1: Kapag meron tayong problema sa cybercrime. Yan. Salamat po sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, balikan lang natin ano ba ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina, tinanong natin sila kung ano sa tingin nila yung dapat pang gawin ng pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat, lalo na po sa ating mga kababaihan. Ayan, Ms. Sharon.
2: Okay, ito po ang say ni Arlene Maano. Isa sa mga dapat gawin ng ating pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat ng ay ang pagpapalaganap ng kamalayan o awareness campaigns sa mga komunidad, barangay, paaralan, pampubliko at pampribadong opisina at sa remote areas sa mga probinsya upang sa ganon ay malaman ng mga mamamayan sa digital na mundo ng kahit anong edad ang campaign na ito. Sapat na impormasyon, iba't ibang lengguahe o language ukol dito.
1: Yan. Ito naman po ang say ni Kel, dapat palakasin ng pamahalaan ang mga batas laban sa online harassment at cyberbullying. Sa panahon ngayon, sobrang laganap na ang AI. Dapat mas mahigpit ding aksyon laban sa paggawa ng pekeng larawan, video at impormasyon na maaaring makasira sa iba.
2: Say naman po ni JP Barcelona.
1: Parang kilala mo to, Ms. Sharon. No?
2: Baka nga, no? Kailangan i-strengthen at palawakin pa ang digital literacy at cybersecurity education para maging critical thinkers, responsible online users, at maging vigilant tayo laban sa mga cyber threats or attacks. Importante rin yung pagtulungan at coordination sa mga digital platforms para masiguro na masaligtas, inclusive at gender responsive ang online spaces para sa lahat.
1: Ito naman po ang say ni Marcos Saints, mas paigtingin ang mga batas para sa pagkakaroon ng ligtas na online spaces at ipakita na may mabigat na parusa sa paglabag nito. Bukod sa pamahalaan, dapat rin talagang isabuhay nating mga kalalakihan na ang mga babae ay dapat nirerespeto sa lahat ng lugar at pagkakataon.
2: Yes. Say naman ni Shanka Flores, hindi sapat ang puro panawagan o salita lamang. Dapat may agarang aksyon at konkretong hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa paggamit ng internet, lalo na sa mga kabataan at kababaihan. Dapat ding paigtingin ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng online sexual abuse at exploitation, lalo na sa panahon ng AI.
1: At ito naman po ang say ni PWC. I think bukod sa pagpapaigting ng batas para sa safer online spaces, dapat isama rin sa curriculum ng mga paaralan at barangay campaigns ang pagtuturo ng digital safety, paggalang sa cyberspace at ang kahalagahan ng pagrespeto sa lahat, especially sa mga kababaihan online. Yan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Ano naman po ang masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK? Ayan, nasa screen na si Miss Apple. Ikaw na ang mauna, Miss Apple.
3: Ayan po. Maganda po makarinig ng mga ganung mga opinion po at yung interest po nila. And kami naman po sa government, we have initiatives and of course partnerships and collaborations sa iba't iba pa pong mga government agencies as well as LGUs and academe. Na-mention po kanina yung makasama sana sa school po, no?
1: Opo.
3: So we are also working with SHED, TESDA, DepEd po for the curriculum and also for the development ng cybersecurity natin. In the works na po yan, and also po marami po kaming mga cybersecurity awareness na trainings online, kahit po online. Mag-follow lang po sila sa aming Facebook page, ang DICT or Department of Information Communications Technology official Facebook page. Marami po kami mga online trainings and also meron rin po mga certificates din yon para po sa mga gusto rin po ng mga training certificates. And para naman po sa amin po, ang gusto lang po rin namin na message na iiwan ay ang cybersecurity po is for everyone. Hindi lang po siya talaga sa government agencies or sa mga private public and private sectors, but it is for everyone and it is for everyone's responsibility. Kaya ang talagang sinusulong po natin ay maging cyber aware tayo para mas maging cyber safe po tayo. At dahil po cybersecurity is for everyone, sama-sama po tayo na mag share ng mga ano po yung mga cyber safe tips. Na sana po yung mga nakapanood po ngayon ay talaga naman po i-share po nila sa kanilang family and friends. Ito po yung mga dapat nating i-marites at i-share po na kung ano po yung para mas maging maingat po tayo online. Para hindi na po tayo maging biktima, di ba po, ng mga cyber po. So, yun lang po.
2: At okay. Si Miss Gab naman, maraming salamat, Miss Apple.
4: Ayun po. Same with Miss Apple po, nakakatuwa na makarinig na may mga online tayo na mga viewers na very very curious at talagang nabibigay din sila ng mga tips with regards to our online scam. And yun, i-remind ko lang din po na meron po kaming hotline sa 1-326 24/7 po yun. So, kung sino man po yung mga nakaka-experience ng mga scam, they can call po anytime. Para din po maiwasan natin na talagang tuluyan na mawala yung lahat ng funds natin and yung iba't ibang klase pa po ng scam. Maraming salamat po.
2: At bilang pagkatapos po, Miss Apple and Miss Gab, ano ang inyong mga paalala o huling mensahe sa ating mga ka-TNK upang manatili silang mas safe sa online world? Sige po, Miss Gab muna.
4: Sige po. Yun po yung katulad ng sinabi ko po kanina, maging careful po tayo sa mga links na kiniklik po natin. Huwag po tayo basta-basta mag-click, lalo na sa mga messages na nare-receive po natin na minsan too good to be true na talaga siya. So, yun po, maging wise tayo in terms of using our gadgets po.
2: Okay. Si Miss Apple naman.
3: Ayan po. Again po, mag-ano muna po tayo, think before you click. Ayan.
2: Yes.
3: Huwag po tayo basta mag-click or huwag po tayo basta mag-share. Let's verify first yung mga information na nakita natin online. Tingnan natin kung may blue check mark ba yun. Ibig sabihin po ay talagang authenticated po o talagang tama po o yung account na yon. So let's verify everything na nakikita natin online. And of course po, maging cyber smart po tayo through sa mga bawat galaw po natin online. At sama-sama po tayo na maging cyber ready. Ayan po. So let us all celebrate po Cybersecurity Awareness Month. Please follow all our social media pages, social media accounts, CICC and DICT po. Marami po kami mga iba't ibang activities about cybersecurity na mas makakatulong po sa bawat Pilipino.
1: Maraming salamat po. Ayan, muli maraming salamat po kina Miss Christine Apple-Pre, Division Chief po ng Cybersecurity Bureau mula sa Department of Information and Communications Technology. And kay Ms. Gab de Guzman mula noon po sa Investigation Division ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you rin po kay Ms. Malu Roncales at Director Patricia May Abejo ng CICC.
2: Thank you po.
1: Yan, thank you po sa assistance ninyo. At hello po sa lahat ng ating mga kapwa advocate, syempre dyan sa CICC and DICT.
2: Yes.
1: At bago po tayo tuluyang magtapos, isang paalala lamang po, no? Kung hindi pa po kayo naka-follow sa amin, inaayayahan po namin kayong i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3F, The Capital FM, at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Godvocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
2: At sa punto po ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige at ang lahat ng production personnel na nakatuwang natin sa broadcast po ngayong araw.
1: Salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
2: Tandaan, ang pagkakaroon ng ligtas na cyberspace ay responsibilidad nating lahat. Maging mapanuri tayo sa ating mga nakikita at ibinabahagi online, protektahan ang ating personal na impormasyon at huwag manahimik kapag may nakikitang online harassment, pananakot o iba pang uri ng digital abuse. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: At bilang digital citizen, magtulungan po tayo sa paglikha ng digital spaces na ligtas, may respeto at nagbibigay ng mas malawak at pantay na pagkakataon para sa lahat, lalo na po sa kababaihan. Dahil ang true gender equality ay walang bahid ng anumang abuse, mapa-online man yan o offline, o sabi nga sa physical world ni Sharon,
2: yes.
1: Diba? Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
2: Manatili nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
1: Tinig ng Kababaihan.

0: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Pilipinas Magazine 1278. AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
11: Radyo on the Go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
6: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Ah, bakla, bakla, bakla.
1: Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas!
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
12: Kabataan, kasama sa usapan.
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
13: Musikerong Pinoy. Pinoy.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
8: Uy anak, kumakain ka na ba?
7: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
8: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
7: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
8: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak. Mauhospital ka niyan.
7: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
8: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
9: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
16: Musikerong Pinoy.

0: Musiquerong Pinoy.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
4: RG
0: Radyo Magazine 1278.
5: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset
5: sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
7: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
7: Green Mindset.
5: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaaring nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay pwede nyo pong ma-download sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at

0: Ina Municipal Administrator Attorney Jaya Contento ng Santa Fe, Cebu at Executive Director Ninia Marie Estenzo ng ImpactBlue.org. Magandang hapon po at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Magandang hapon, Manny. Hi, Jay! Magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng The Green Mindset.
2: Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nakikinig po.
0: Yes po, nako, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon upang ikuwento po sa amin itong very inspirational at para nga po sa amin, no, isa po itong kwento ng pag-asa dahil sa lawak po ng ating problema sa plastic at sa basura. Ito pong mga kwentong ito na nailalapit po natin sa ating mga kababayan ay kwento na nais po nating malaman ng mas marami pa pong Pilipino. Kaya naman po, simulan natin ang kwentuhan. Dito po muna tayo kay Attorney Jay. Sir, pwede po bang kwentuhan niyo po muna kami? Parang bigyan niyo po kami ng virtual tour. Siyempre po, no, kami dito na nasa Metro Manila. Naiingit po kami sa mga taga-probinsya kung gaano po kaganda yung inyong bayan. Kwentuhan niyo po kami kung ano po yung buhay dyan sa Santa Fe at ano po yung pinagkakaabalahan din ng atin pong mga residente.
2: Hello po sa lahat. So, yung Santa Fe po ay part po siya ng Bantayan Island. So, isa itong napakagandang isla. I know yung iba siguro sa mga nakikinig ay they heard already about Bantayan Island. So, yung island po ay isang declared protected area dahil sa ganda nito, lalo na ng aming mga beaches at saka yung kultura din ng komunidad. So, yung isla ay around actually 5 hours from Cebu City at kailangan mo pang sumakay ng barko para makapunta sa isla. Tapos maraming mga turista na kahit na napakalayo ng isla ay pumupunta at bumibisita ng isla dahil nga sa ganda nito.
0: Ako, napakaganda pong marinig na kayo po, no, ay isang declared protected area dahil ito po, no, ay patunay kung gaano po kaganda yung inyong lugar at kung gaano po dapat at pinaiingting po, no, yung proteksyon sa inyong bayan. At good to hear po, no, na ganito. Pero sa inyo pong assessment, alam po natin na maganda yung inyong lugar, binibisita at talagang dinarayo po yung inyong bayan na sa kabila po ng layo. Sabi nyo nga po, no, 5 hours pa po ito binabiyahe from Cebu. Sa inyo pong assessment, kamusta po yung inyong suliranin at problema sa basura sa inyong bayan? At kamusta din po yung awareness, yung pag-unawa po ng ating mga kababayan sa suliranin ito?
2: So, yun nga, dahil kami ay isang tourist destination, maraming mga, isa sa mga nakita namin ng mga suliranin ay yung problema sa basura. So, maraming mga turista, every year, more than 500,000 tourists come here in the island, visit the municipality. And of course, with tourist influx, also the garbage influx. And at the same time, of course, inote din natin yung basura na na-accumulate or natatapon ng komunidad. So, yun talaga yung isa sa mga suliranin ng isla. And I think this is also the same with smaller islands na tourist destinations. And it is very challenging for the local government, na maliit lang din kami na local government, yung pag-manage ng basura. And ayun, we are very happy with the collaboration that we have with Plastic Free Pilipinas and Impact Blue Dot sa mga inisyatibo para matanggal or ilesson natin yung paggamit ng basura dito sa isla.
0: So yun po, no, yung additional problema sa inyong pong lugar bukod doon po sa na-accumulate na basura ng inyong mga locals, ito pong mga basura din mula din sa atin pong mga turista na dumadayo po sa inyong lugar. Sir, kamusta po yung pag-handle ninyo nitong basurang ito dahil ito po yung sitwasyon sa inyo? Kamusta po yung current implementations po ng waste management sa inyong pong bayan?
2: So yung ginawa po namin, sir, we made sure na yung Solid Waste Management Act would be really strictly implemented. So first, with RA 9003, lahat ng mga businesses ay obliged talaga na gumawa sila ng kanilang mga waste management facility or yung tinatawag natin na mga MRF, mga Material Recovery Facility, Tapos, lahat ng mga barangay

0: barangay at mga purok din, ay meron silang sariling mga MRF para sa komunidad pa lang ay na-check na kung ano yung mga basura na pwede pang ma-recycle, ano yung mga basura na pwede pang magamit ulit, at ano yung mga basura na mga residual, at yun yung pinupunta namin sa ating holding facility. At ngayon, yung ginagawa ng munisipyo ay tinatransport natin siya sa mainland Cebu para doon matreat sa accredited din na DENR facility na for waste management. And then, you know, with this kind of system as of now, it's very, really costly sa local government. Yung mag-haul pa tayo ng basura, magbabayad pa tayo ng hauling expenditure, at the same time, yung disposal din ng basura. So, what we have here po ngayon sa Santa Fe, recognizing that fact, ay gumawa po tayo ng ordinansa, pulisiya po muna, na pinagbabawal natin yung single-use plastic. Okay, so hindi na pwede sana yung plastic bags, yung plastic cups, plastic utensils, at saka yung mga styrofoams. But you know, although it's really amazing na meron na tayong policy, the challenge would always be about the community accepting the policy and also making sure na mainstream talaga siya. So now, good is we have the policy, and the next that we're trying to do right now is we make sure na merong social preparation na natatanggap ito na pulisiya ng komunidad. And of course, we have set up right now refill and reuse stores. Okay, para yung mga tao ay babalik sa nakagawian namin. Naalala ko pa po nung bata pa ako, nung pinapabili ako ng nanay ko ng edible oil or yung cooking oil, nagdadala po ako ng botelya ng tanduay, okay, ng 5 years, para dun ilagay yung edible oil or yung suka at patis at vinegar. But as the years go by, you know, I felt that plastic invaded the island kasi lahat bumibili na lang ng mga sachet. Isang ano, isang edible oil or vinegar, sachet ng sachet, tapos isang gamit lang at tapon ulit. So with the help of our partners, yung NGOs ngayon, nakasama natin si Impact Blue Dot, si Eco Waste Coalition, and si Plastic Free Pilipinas, binabalik natin through the Blue Dot Store yung nakagawian na sana mag-refill na lang yung mga tao dito sa isla.
1: Yeah, talagang ito pong problema natin sa solid waste ay isa pong seryosong problema, at ito po no, hindi lang problema sa inyong lugar, ito po ay problema sa ating buong bansa. Kaya naman po no, yung mga ganitong programa at proyekto tulad po ng pagkakaroon ng Blue Dot Store ay isa pong tugon at napakagandang mensahe at panawagan po para sa ating mga kababayan. At sir, balikan lamang po muna natin yung inyong mga pulisiya dyan sa inyo pong bayan. Gaano na po ito katagal? Dahil matandaan ko lamang po, no, sa ilang mga protected areas, mayroon po silang mga pulisiya na doon pa lang po, no, sa mga ports going sa inyo pong mga isla ay ipinagbabawal na po yung mga plastics, yung mga single-use plastics na madala pa po sa inyong mga bayan. At mayroon din pong ilang protected areas na hindi po talaga naglalagay ng mga basurahan sa kanila pong mga public places upang ma-instill po talaga sa ating mga kababayan at sa mga turista na hindi kayo pwedeng mag-iwan at hindi kayo pwedeng magtapon ng mga basura na kayo po mismo yung nagdala. So any story po, ano po yung policies na kasalukuyang ipinapatupad po dyan sa inyo sa May Santa Fe?
0: So yung ano po, yung single-use plastic na ordinance po namin, yung banning talaga, complete ban, was actually enacted in 2022. So bago lang po siya. Kasi nakita kasi natin ng munisipyo na kailangan talagang total ban talaga. So we started the implementation nun. But yun nga, medyo apprehensive yung community. Okay? So at saka yung mga tourists din po kasi, yung ordinance kasi hindi siya nagpro-prohibit pa ng mga tourists coming in na hindi magdala ng basura. So perhaps it's one of the things na we can possibly do as we move forward in transforming our policies here. Yung ordinance naman po regarding sa mga material recovery facilities ng lahat ng mga may negosyo dito, lahat ng tindahan, lahat ng barangay at puro, matagal na po siya. I think the ordinance was enacted around 9 years ago. So yun nga, that's why yung ano namin, yung waste disposal facility, holding facility, or yung tinatawag natin na RCA, yung residual containment area, ay hindi talaga siya mabaho. Wala siyang amoy kasi residual lang talaga. Yung ginagawa namin din, based sa policy namin, yung mga biodegradable, katulad ng mga dahon, nakagisnan na dito sa isla na naguhukay kami sa bakating lupa at doon namin tinatapon. Tapos, ganyan na naman kapag napuno na, another na naman sa mga bakanting lupa. Yun yung usually na ginagawa dito sa isla.
1: Mm-hmm. At sir, from 2022 up to present po, any improvements naman po, no? Ganun pa rin po ba yung resistance ng ating mga kababayan? O masasabi nyo po na nag-improve at gradually ay ine-embrace naman po nila itong pulisiyang ito at nauunawaan nila na ito ay para sa kanilang sarili at para po sa ating kaligasan, no?
0: At first po, yun nga, medyo apprehensive talaga yung komunidad. Pero ngayon, as we go to the different sectors ng community, from the faith-based sector to the academe, to the women's sector, sa mga fisher folk sector, what we see is actually there is an improvement of how they see sachet economy, the sachet plastics, na sa mga single-use plastics na tinatapon ngayon. And it's actually a good sign. Kasi nga, nung kaka-open lang namin ng Blue Dot Store, ang dami ng gustong bumili. At saka, dami na ding mga nagtitindahan, even ng mga simbahan na may tindahan, gusto na nilang i-transform yung tindahan nila from a sachet store mainly to more of like transforming it to refill and reuse store.
1: Mm-hmm. Napakaganda pong marinig na bagamat mayroon pong pagtuligsa at hindi po pagsuporta sa simula. Pero ngayon nakikita po natin na posible pong magbago yung nakagawian at posible po na talagang yakapin ng ating pong mga kababayan itong mas makakalikasang gawain sa araw-araw. So tulong na rin po nitong Blue Dot Store. At ngayon naman po, makipagkwentuhan po tayo kay Miss Nina bilang sila po yung inyong naging katuwang dito po sa pagiging posible nitong Blue Dot Store. Mama, pwede niyo po ba kaming kwentuhan po muna tungkol po sa advocacy at mga inilulunsad at nagawain ng impactblue.org.
2: Yes, thank you Manny. Thank you JL. So yung mga advocacy po ng Blue Dot Impact Blue Dot Group is really tulad ng sinabi ni JL is to partner with communities and more importantly government sana no to be part of the greater solution. So within communities we work with our women or our youth. For Santa Fe in particular, we work with initially fisher folk communities. So iba't ibang sektor ng komunidad pinagpa-partner sana natin with not only CSOs, but para tayong naging link between community, other non-government organizations, and with government, more importantly. Kasi, in a climate emergency, all hands on deck. No? So, ideally, nagtutulungan na talaga tayo para to bigyang pansin ang problemang hinaharap natin.
1: Mm-hmm. At kami po no, nagpapasalamat sa mga grupo po na katulad ninyo na patuloy na sinisikap at nakikipag-ugnayan po no, sa lahat ng ating sektor dahil sabi nga po natin, lahat tayo ay dapat pong magtulungan dito sa problema na ating kinakaharap. At ma'am, kwentuhan nyo naman po kami tungkol po dito sa Blue Dot Store para po doon sa wala pang ideya at talagang clueless po, ano ba itong tinatawag natin na Blue Dot Store? Kwentuhan nyo po kami at bakit po Blue Dot Store din ang tawag po natin dito sa mga refill stores na atin pong in-establish.
2: Yes. Well, the name of the organization, Manny, is Impact Blue Dot. It's really to create impact within our Blue Dot. So Blue Dot, pag, you know, if you were in outer space, there's a short clip by Sagan na parang pag tumitingin ka raw sa Earth, ang tingin lang, para lang siyang isang blue dot, tiny blue dot. So that's why tawag natin sa grupo is Blue Dot because we're really trying to create impact within earth through people and climate addressing programs. Sana meron tayong parang social behavioral change na maganap. So that's how we create impact, no? And so tawag natin naturally sa mga stores na ito is a Blue Dot Store, kasi tayo po yung implementing arm ng Plastics Free Pilipinas at saka ng Eco-Waste Coalition. And ideally, the vision is that we will be able to create a whole map of blue dots, which means that every blue dot is a refilling store within the province of Cebu and eventually for the rest of the country as well and even beyond. So saan nagmulan yung blue dot store na concept. So it's a refilling store, tulad ng sinabi ni Attorney JL, para lang natin balikan yung anong nakagawian or ano what we were used to in the past. Yung parang nagre-refill tayo ng mga bote before the advent of single-use sachets. It's one thing to advocate na, you know, an end to plastics and we scream it out loud. Pero kung wala kasi tayong mga trigger or alternatives na maipresenta sa community, medyo mahirap talagang ma-sustain yung advocacy campaign. So, itong Blue Dot Store is really to remind the communities that pwede naman pala, at saka sometimes even cheaper kung mag-re-refill lang tayo. Hindi lang tayo makakatulong sa pag-avoid ng single-use plastics, but also economically cheaper siya. So baka pag ma-incentivize ng ganyan, baka pwedeng bumalik sa anong mga tamang ginagawa natin nung nakaraan.
1: Ayun po, no, yung napakagandang kwento at paliwanag patungkol po dito, no, sa ating mga Blue Dot Store. So simply po, no, yung ating mundo, ito pong earth na kulay asul, na kulay blue, ito po yung nais nating pangalagaan at yung vision nyo po, no, na mag-create ng isang mapa na mapupuno natin ng blue dots to symbolize kung gaano po karami itong mga refill stores na meron tayo. Kami po ay very optimistic at we look forward na maging posible po itong programang ito. At sabi nga po natin, no, ito ay dati na pong kultura, dati na pong nakagawian nating mga Pilipino na gusto lamang po nating maibalik yung pagiging sachet, yung sachet culture na ngayon po ay talagang talamaka dito po sa ating bansa. Gusto natin na mawala na yun. At economically speaking, ito pong mga refill stores na to, kung magre-refill lamang po tayo, ay ganun din po yung matitipid natin sa mga ibinibili natin na mga sachet products. At ma'am, tama po, no, napakaganda po ng inyong sinabi na hindi pwedeng sinasabi lang natin na may problema tayo sa basura, na may problema tayo sa single-use plastics, nang hindi naman po natin hinahainan yung ating mga kababayan ng solusyon at mga paraan upang matugunan po itong problemang ito. At ito pong mga Blue Dot Stores na ito ay patunay na meron po tayong magagawa. At hindi pa po huli ang lahat at nais natin na talagang dumami po itong mga ganitong refill stores na meron po tayo. At ma'am, kwentuhan niyo po kami kung paano po yung naging journey sa pagpili niyo po dito sa bayan ng Santa Fe at gaano po naging smooth, naging challenging po ba yung pag-establish at pagsisimula nitong Blue Dot Store?
2: Thank you for that, Manny, kasi this is an opportunity to really highlight gaano ka critical at saka importante ang leadership. And you know, I mean, we are an NGO. We are advocating for change, and we don't have the, you know, say government, right? So kailangan mapili tayo sa kung saan natin inalagay yung resources natin, kasi we have to be wise in allocating those, kasi it's limited, no? So of course nagpapasalamat ako sa Plastics Free Pilipinas and Eco-Waste Coalition, kasi kung wala sila, wala talaga mag-trigger ng worthwhile project na ito. Importante rin na ma-state that no matter how worthwhile the project, if walang leadership, no, in government especially, na makakapag-partner ng isang project, then mahirap din talaga to get it off the ground. And I think as with a lot of our problems, whether local or national, it's really a matter of political will. No, if we fail in our mandate to implement RA 9003, that is a direct reflection of who is in the seat of power at that time in government. So one of the indicators talaga kung saan natin linalagay yung resources natin is that we have to be able to work with local champions, not only in the community, but also local champions in government. So, narinig natin si Municipal Administrator Attorney JL, no, na alam mo yung passion niya talaga at lalim ng knowledge niya about the issue on environment and the impact on solid waste we have to manage within the community. So, these are our local champions. And the Mayor Tamar, the council, si Kuya Louie, si Kuya Hansi, at saka, of course, Attorney JL, si Cons Kuyang, Team Santa Fe, they're really critical kasi napaka-smooth, easy ng process. To them, anything that champions the environment, they are on board. So, not only, parang grabe yung support talaga ng leadership na sinasabi pa nga natin, like initially, sinasabi pa namin na parang, this is just so that we don't apply too much pressure, we would be saying na, kay Mayor na, parang, ano po, alternative lang po ito para mag slowly transition to help implement their single-use plastics ban. So, alternative lang para ma-transition natin slowly. And then Mayor right away said, this is not, hindi dapat ito alternative. Dapat ito talaga yung norm. Nabalikan natin yung nakaraan, kung anong tama ginagawa noon. So, critical talaga. And they're, for me, the reasons why we chose Santa Fe. Aside from the fact that Santa Fe, beautiful Santa Fe, magical Santa Fe, is one of the most visited areas, tourist visited areas of Cebu. It has such an iconic long stretch of white sand, equal to any beautiful white sand beach in the world. And imagine they have 10 barangays, so medyo manageable kung mag-social behavioral change campaign doon. Pero imagine the leadership now na they have 10 barangays and their marine protected areas outnumber their barangays. So that gives you an idea as to how government there leans toward environmental protection. And when it's like that, and when government does what it's supposed to, we kind of just, parang nakikisakay na lang tayo. You know, we kind of crest on that wave because it's easier to build momentum that way when lahat-lahat nagtutulungan talaga. So, para sa akin, critical talaga ang pamumuno ng local government sa pagpili kung saan natin i-roll out ang municipal-wide initiative for refilling stores.
1: Naku, totoo po yung sinabi nyo na alam naman ng ating pamahalaan, alam po ng ating mga local government units kung gaano na po kalala itong problema natin. Pero iilan lamang po yung mga LGUs na talagang may political will at mayroon pong leadership towards environmental protection. Kaya po tayo ay nagpapasalamat at sana po mas dumami pa ang katulad po ng bayan ng Santa Fe na manindigan po no, sa mga ganitong programa at mga ganitong gawain. At kami po ay nagpapasalamat din sa mga tulad nyo pong grupo na patuloy na sumusuporta at hindi po sinusukuan yung ating mga bayan na lalo na po yung nabanggit nyo po kung gaano kaganda ito pong bayan ng Santa Fe. Hindi lang po sana yung mga magagandang bayan yung patuloy nating proteksyonan, maging yung mga simple pong bayan at yung hindi po basta alternative lamang ito ng pagkakaroon ng mga refill stores. Ito po yung gusto nating mangyari sa mas marami pang bayan na dito po sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po. At mabalik po tayo kay Attorney Jay. Sir, kwentuhan nyo naman po kami. Any details po no, dito sa ating Blue Dot Store? Saan nga po pala specifically located itong una nyong Blue Dot Store? At so far, ano na po yung mga products na available dito?
0: So yung Blue Dot Store po natin ay located siya sa public market talaga. which is a really good location kasi yung mga tao pumupunta doon every day, maraming tao, tapos accessible din siya sa mga hindi lang sa locals pati na rin sa mga tourists if they will use refill and reuse products. So sa ngayon yung mga products po natin is that of course meron tayong edible oil, meron tayong suka, vinegar, and then meron din po tayong shampoo. At saka shampoo po siya, yung branded shampoo talaga kasi if yung ano natin, yung shampoo na hindi ginagamit ng mga tao, di din talaga siya mabibili. So like, we have palm olive shampoo na refillables. We also have mga for laundry. So we have laundry powders. We also have dishwashing for dishwashing as well. At saka, yung ginagawa po kasi namin dito, sir, is we made sure na kung ano yung kailangan ng community, yun yung ibibenta natin. So, we conducted a study muna sa community. Ano kaya yung mga products na pwede nating ma-refill na ginagamit nila? At saka, yun yung binibenta po natin. Okay. So, kaya usually yung mga regular staple talaga na mga ginagamit ng tao every day, lalo na sa pagkain, yun yung mga binibenta natin. And chine-check din natin ilan kayang mga sachets yung na-save natin if naubos na yung mga refillable yung mga products on that specific inventory.
1: So basically po no, yung talagang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw, ito po yung mabibili natin na dito sa Blue Dot Store. At sir, yung operating hours po nito, ano po yung operating hours? At ito po ba ay tama po no, fully operational na po under the local government unit upon the transfer po ng Blue Dot Org?
0: Actually po, hindi po si local government nag-ooperate nito. Mm-hmm. Yung nag-ooperate po nito ay yung Fisher Folks Association.
1: Mm-hmm.
0: So yung ginawa namin ay nag-partner kami ni Blue Dot at ni Eco Waste sa isang Fisher Folks Association, sa isang barangay dito sa Santa Fe, yung Talisay Fisher Folks Association, para sila po yung magdadala ng negosyo ng refill store. Okay? So actually po, lahat ng profit, lahat ng management, yung Fisher Folks Association po, yung mga mangingisda po natin, yung nag-ooperate. Yung ginagawa lang po ni LGU ay kami lang po yung nag-assist, tumutulong sa mga technical na mga kailangan ng ating mga mangingisda.
1: So yun po pala no. Maraming salamat po no for the information at dito po natin mas nakikita na talagang mula dito po sa ating maliliit na organisasyon kapag sinuportahan po ng ating mga local government units ay makikita po natin na mas magiging malawak pa yung impact po nito sa ating mga lugar. At para po sa inyo no, gaano po kahalaga itong pagkakaroon nitong Blue Dot Store at ano po yung inaasahan nyo mas maidulot pa po nito sa inyong bayan? Na.
0: Napakahalaga po talaga ng pag-setup ng Blue Dot Store dito ngayon sa amin. Sapagkat other than of course naiiwasan natin yung paggamit ng mga sachet para kasi tayong nagpo-protect din ng kultura ng mga taga-isla. Yung kultura ng sustainability, yung hindi paggamit ng plastic at saka pagiging resourceful din. Kasi yun nga, noon pa lang pala, in the 1990s, even in the early 20s, yung ginagawa na dito sa isla is actually, hindi na about plastics, but more of like really making sure na yung nature, yung isla, lalo na yung mga dagat natin ay very well protected. So ngayon, I'm hoping po sir na magkakaroon pa ng maraming mga Blue Dot Stores sa buong munisipyo. Lalo na meron kaming mga maliliit na mga island barangays. So, kasi dun din, yun din yung problem. Kitang-kita talaga, they're a microcosm of what's happening right now dito sa mainland Santa Fe. And then, other than that, what we're hoping din po kasi, sir, is matransform yung mga sari-sari stores dito sa aming lungsod na bumalik sila kung ano yung sari-sari store noon. At yung sari-sari store noon ay isang store na nagre-refill, isang store na nagre-reuse para maiwasan yung paggamit ng mga single-use plastics.
1: Ako, napaka napakagandang plano po 'yan at nais po natin na talaga pong ito ay maging posible. At mabalik po tayo kay Miss Nina. For sure, ma'am, narinig niyo po 'no, ito kagustuhan ng Municipality of Santa Fe na sana daw po ay mas dumami pa itong mga Blue Dot Store. Ito po ba, ma'am, ay posible? Pasok po ba ito sa mga plano ng impactblue.org para po mas maparami pa talaga ito pong ating mga Blue Dot Stores.
2: Definitely, Manny. One of the key indicators na parang nagbigay ng direction sa atin is kasi yung Santa Fe, meron na silang polisiya. So medyo, in a sense, institutionalized na yung sustainability principles nila. So because of that, ang target talaga natin is makumpleto na may reuse refilling stores na ma-award natin sa different communities per barangay. So the goal we have with Plastics Free Pilipinas, Aquais Coalition, and the Municipality of Santa Fe through the leadership of Mayor Tamar and Attorney JL is to eventually complete all 10 barangays with each its own Blue Dot Refill, Reuse, Reduce store. So the goal is ultimately really source reduction when it comes to plastics, particularly single-use plastics. So data shows us na ang pinakamalaking consumer or producer in solid waste we have to manage is the household, no? Sachet economy tayo. It's a matter of convenience and accessibility and of course economy, cheaper kasi yung mga sachet. Pero so when we're gearing towards source reduction, yung target talaga natin is to how to give all households access to refillable, reusable in order to reduce single-use plastics consumption and eventually reduce solid waste that the municipality will eventually have to manage. So for example, the Blue Dot Store, within the first 5 hours of being open, nakapag-avoid na ng 1,632 single-use sachets. Limang oras, taloob lang, limang oras lang yan. In a week, conservatively, yung in-award natin sa beneficiary natin na Talisay Fisherfolk Association, if mag-re-refurbish sila ng inventory nila, calculated yon at around 2,000 to 3,000 single-use sachets avoided. So in a month, if that's times four, you will do about 12,000 to 15,000 single-use sachets avoided. Conservative lang yun. pag nagre-refurbish sila ng inventory nila once a week. If they do that twice a week or even more, then they will avoid more single-use plastics. So if one store can do about 12,000 to 15,000 single-use plastics avoidance in a month. In if all 10 barangays have that, we can do about 150 to 200,000 single-use plastics avoided. And it could definitely multiply to even more once nadadala na yung refill and reuse culture down to the sari-sari stores. So, yes, it is, we fully intend to complete all 10 barangays as per mayor's instructions also and with the help, of course, of EcoWaste and the greater coalition, the Plastics Free Pilipinas. And eventually also, we get to sell. It becomes a platform. So instead of eco bags, meron tayong mga gawa ng Santa Fe Women's Weavers Association, ng Barangay Okoy. So we have yung mga woven bags nila, nandun din yon. And eventually, we really hope to be able to also carry part of the EcoWaste Coalition, yung bags of change. It's all the way in Cavite, but they make really fantastic reusable bags upcycled from cloth that would otherwise go to the landfill. So sana eventually all reuse stores or Blue Dot stores will be able to carry products of those who are part of the EcoWaste Coalition and Plastics Free Pilipinas. So yeah, we are so excited for this one.
1: Ako mang pinapakinggan ko pa lamang po, no, yung computation, yung bilang po ng mga sachets na atin pong nare-reduce at atin pong na-avoid ay talagang ito po ay Pag-asa talaga. Ito po ay kwento ng pag-asa at nakikita natin na pwede, mayroon pa talaga tayong magagawa dito po sa malawakan nating problema. At nabanggit nyo po no, na talagang yung household pa rin po, no, yung major source ng atin pong mga plastic at ang atin pong mga basura. At dito po sa ating programa, lagi po nating binibigyang diin na mahalaga po yung mindset. Kaya naman ma'am, kayo na po yung una kong tatanungin kung ano po yung dapat na maging mindset ng mga Pilipino upang makatugon po tayo dito sa lumalala at malawakan po nating problema sa plastic at sa basura.
2: Yeah, ako para sa akin, Manny, I think importante talaga na we own the problem. Like, ang kinina natin yung problema, tayo naman talaga may gawa nito. We got ourselves this far. Kasi pag nagawa na natin yon, na-accept natin na we are really part of the problem, mapagtutuunan na natin ng pansin ang solusyon. No? So, we can start admitting that we are definitely the cause of this, and then we can slowly change our mindset to say, be part of the solution. No? And it's, we're not asking for a huge shift. Ang parang all we hope for is you do slight changes in your lifestyle. Instead of mineral water bottle, you can bring your tumbler. Instead of purchasing sachet, then you can look for your nearest reuse refillable store. At napaka-empowering when you start making these small choices for your environment and for the future of our children. And you, when you start to feel that you're doing something and you're being part of the solution, it's such a huge, it creates a ripple effect. And hopefully that's the cultural trajectory na parang that we're going for in this social behavioral cultural change campaign for our environment.
1: Ako ma'am, napakaganda pong mindset yan na tama, okay lang po, naaminin natin na talagang kasama tayo, may ambag po tayo doon sa problema. Pero ngayon, kailangan maging parte na po tayo ng solusyon. At kay Attorney Jay naman po, no, any mindset na maibabahagi po natin, lalo na po sa inyong mga kababayan dyan sa Santa Fe upang magpatuloy at talagang maging posible po, no, itong mga Blue Dot Stores na magdulot po ng maganda para sa patuloy po nating pangangalaga ng ating kalikasan. No?
0: Yung mindset lang po talaga na gusto ko sana na mabalik. Yung mindset namin noon, yung mindset na nagre-refill kami, na nagre-reuse kami. Kasi para maiwasan na talaga yung maraming mga basura na single-use plastic. And it's actually going back and embracing what we truly are or what we used to be if it's already gone now. So I hope na we will be able to successfully go back to our previous mindset, to the mind, even the mindsets of our ancestors, di ba? Kasi nabigay nila namin na-transfer nila yung mindset na yun sa amin when I was still bata pa ako noon. And I hope na hindi siya mawala just because plastics are now here. And that, yun, ma-protect namin at mabalik namin yung mindset na yun.
1: Ako, yun po no, hindi po mali na bumalik tayo sa nakaraan at lalo na po no, kung yayakapin po natin yung mga magandang gawi at magandang kultura na sinimulan po no, ng atin pang mga ninuno. Muli po, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento at kami po ay umaasa na mas dumami pa po itong mga Blue Dot Store at patuloy pong maging matagumpay itong mga programang ito. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo. Muli po atin pong nakapanayam at nakakwentuhan sina Ms. Ninia Maria Stenzo, ang Executive Director ng ImpactBlue.org at Attorney Jay Contento, ang Municipal Administrator ng Santa Fe, Cebu. Muli po no, itong Blue Dot Store ay naisakatuparan po sa ilalim ng Plastic Free Pilipinas Project ng EcoWays Coalition. Siyempre katuwang po dyan ang ImpactBlue.org. At muli po no, tayo ay umaasa na maging matagumpay po no, itong programang ito. Imagine po no, yung binanggit sa atin ni Miss Ninia, yung mapa na maaari pong mapuno ng blue dots na sumisimbolo po no, sa pagkakaroon ng mga refill, reuse, and reduce stores. Hindi lamang po, no, hindi lamang po sana dito sa bahagi pong ito ng Cebu, sana po ito'y maging posible saan man pong bahagi ng Pilipinas. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa EcoWaste Coalition, syempre po no, dito sa Plastic Free Pilipinas at sa impactblue.org at syempre po no, sa bayan ng Santa Fe, dyan po sa may Bantayan Island, sa may Cebu. Muli po no, ito po yung kuwento na gusto po nating patuloy na maibahagi. Ito po yung mga inspirational stories, mga kuwento po ng pag-asa na sa kabila ng problema po natin na sa basura, problema natin sa single-use plastics, ay mayroon pong mga aksyon, mayroon pong mga hakbang na pwede po natin gawin at sana po ay simulan natin ngayon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
3: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
3: Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin.
1: Kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyan daan po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. NFA Pangasinan naglunsad ng Seedling Nursery bilang bahagi ng 54th Anniversary. Mula po sa Radyo Pilipinas, Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
18: Naglunsad ng Seeding Nursery ang National Food Authority Pangasinan Branch Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng 54th na anibersaryo ng ahensya. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at palawakin ang kaalaman sa kahalagahan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno bilang ambag sa programa. Bawat kawanin ng NFA Pangasinan ay magbibigay ng 10 punla na aalagaan at palalagoin sa nasabing nursery. Gagamitin ng seedling bank para makapagpatubo ng mga punla para sa mga greening program ng ahensya. Kaakibat nito ang recycling program ng branch office kung saan itatanim ang mga punla sa mga nagamit na plastic bottles at iba pang recyclable na bagay. Layunin ng NFA Pangasinan na makatulong sa pagpapalawak ng mga lunti ang espasyo, pagpapanatili na maayos na kapaligiran at pagsusulong ng environmental responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
1: Samantala, DA Bicol Region nagkaloob na ng aabot sa 875,000 pesos na livelihood packages sa 11 farmer groups sa Albay. Mula po sa Radyo Pilipinas, Albay, may pag-uulat si Paul Hapin.
17: Radyo Magazine. Report.
19: Nagkaloob ang Department of Agriculture, DABCON, ang livelihood package na nagkakahalaga ng halos 875,000 pesos sa 11 farmer association at cooperative sa Albay. Ayon sa Albay Provincial Information Office, isinagawa ang ayuda sa ilalim ng Livelihood Opportunities and Viable Enterprise o LOVE project sa pamamagitan ng Livestock and Poultry Program ng Department of Agriculture, Bicol. Bawat beneficiary organization ay tumanggap ng package na nagkakahalaga ng 79,500 pesos na naglalaman ng ready-to-operate ng small-scale layered chicken production unit. Kabilang dito ang shed-type poultry house na may 3-tier battery cages, feeders, automatic nipple drinkers at 48 ready-to-lay pullets at panimulang supply ng feeds. Kasama rin sa package ang mga veterinary supply tulad ng vitamins, gamot at farm disinfectants para sa biosecurity at kalusugan ng mga alagang manok. Layunin ang programa na matulungan ang mga organisasyon sa kalayunan na makapagtatag ng small-scale egg enterprise, makalikha ng karagdagang kita para sa mga pamilya magsasaka at makatulong sa nutrisyon at food security sa Albay at ang buong Bicol region. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Radyo Magazine. Report.
3: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating pong nakakwentuhan ngayong hapon sa Ms. Nina Marie Estenso, Executive Director ng ImpactBlue.org at Attorney Jay Contento, Municipal Administrator ng Santa Fe, Cebu. At syempre, nais din po nating pasalamatan si Ms. Quain Tagaduar at ang bumubuo po ng EcoWays Coalition sa pagbabahagi po sa atin nitong kwento, nito pong Blue Dot Store dito po sa Maya Santa Fe, Cebu. At tayo po no, ay talagang looking forward na maging posible at maisakatuparan po na lahat ng barangay dyan po no, sa Maya Santa Fe at magkaroon po ng kanilang sariling reuse and refill store. At syempre po no, yung kwento din na maaari po itong maiugnay sa iba pang mga grupo at organisasyon sa kanilang local community. Ito po yung mga kwento at mga inspirasyon na nais po natin maibahagi pa na ito pong problema natin sa plastic, ito pong malawakang problema natin sa basura ay pwede po nating aksyonan at lahat po tayo ay mayroon pong maitutulong at lahat po tayo ay dapat maging kabahagi at maging ka-green mindset. Kaya po muli, maraming salamat at patuloy po nating suportahan ang iba pang mga programa, ang advokasya. Ito pong Plastic Free Pilipinas Project ng EcoWaste Coalition. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyo. At muli po, ako ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo po tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga!
22: Trending issues na pinag-uusapan!
23: Mga programang aabangan!
24: Agahan ang kahaponan!
25: 66 Informasyon
26: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
0: Namamasyal pa sa Luneta.
2: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
28: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
30: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
31: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Radyo Magazine
32: 1278. Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang hapunan.
26: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
26: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
33: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
33: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
33: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
33: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
34: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
35: Hala, totoo? San ka sumali?
34: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
35: Naku po! Juan! Scam yan!
34: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
35: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
34: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. humihingi na ng ID at saka bank account ko.
35: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
34: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
35: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
34: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
1: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
35: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: Radyo Pilipinas!
17: Radyo! Publiko!
16: Radyo Pilipinas!
15: Tamang impormasyon!
2: Pangkalusugan man o pagkakakitaan, kaliw na kwentuhan!
15: Kabataan, kasama sa usapan!
20: RG! Radyo Magazine 1278.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa History.

sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama mga ka-Frenny para ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero mga ka-Frenny, huwag niyo rin po kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At maaari nyo na po nga ma-download ng libre ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS receiver. Ito po ay libre yung may da-download at ma-search sa Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa ating official mobile application, maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-Frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-Frenny, maaari po nating mabalikan ang iba't ibang programa or yung mga iba't ibang mga kwento ng ating mga naging nakapanayam sa iba't iba pong programa dito po sa Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. At babatiin din po natin ang isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Andyan si Frenny Sam Reyes, Frenny Mershaw Marimban, Frenny Camille Umali, Frenny Rona Esperanza. Ganun din kina Frenny Julius Ungab at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Ano pang hinihintay natin? Atin ang simula ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose.

0: meron din nga tayo ngayon nga mga sinusuot na modernong mga fashion. Alam niyo mga ka-friendly, dito po sa ating programa, marami na rin po tayong naitampok na iba't ibang mga talentadong mga Pilipino pagdating sa paglikha ng naggagandahan, makukulay na kagamitan, and even mga damit na ating maari pong masuot sa pang-araw-araw. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama live dito po sa ating studio. Siya po ang freelance consultant ng Creative Culture and Communication Programs ng Hiraya, Filipinas Fashion and Handicrafts. Magandang hapon kay Sir John Arvin Molintas. Magandang hapon po, Sir. Welcome po dito sa aming studio dito sa Radyo Magazine.
1: Magandang hapon, Miss Maru. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng programang ito. Isang karangalan po ang maimbitahan upang umupo rito para ibahagi ang aming kwento.
0: Mm-hmm. Sir, kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Okay naman po. Galing din tayo sa paghahanda ng mga ibang bagay para sa ating mga kliyente. Ayun, at masayang-masaya tayo na nandirito po tayo ngayon.
0: Mm-hmm. And umpisahan nga po natin, sir, no, na kayo po ay nag-handle nito nga Hiraya Filipinas Fashion and Handicrafts. Maari niyo po ba kaming kwentuhan, sir? Paano po kayo nagsimula rito? Paano po nabuo itong Hiraya?
1: Ang Hiraya Filipinas nabuo to sa pagnanais na parang magkaroon ng pagkakataon na bumangon ulit, pero sa pamamaraan na pagkwento kung sino ang mga tao sa likod ng Hiraya Filipinas, ng aming mga kultura at, you know, the stories also of our ancestors. And that inspire us to move forward.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung ano. And from the word Hiraya, Hiraya is, ako kasi personally, I am a very ambitious person. So, ang Hiraya kasi is, it means dreams, di ba? Mm-hmm. O mga pangarap. Ang Filipinas is parang, parang kami, we came from different communities. So, it's our dream for ourselves, for our communities, and as a whole, for the entire Philippines.
0: Mm-hmm. Pero sir, dito sa Hiraya, bakit po kayo nag-focus or pinasok mismo itong mundo ng fashion and handicrafts? Kasi for sure, marami po tayong pwedeng maibahagi sa ating mamayang Pilipino. Pero bakit kayo napasok sa fashion and handicrafts?
1: Ang fashion kasi is something, and handicrafts, is something very tangible o isang bagay na pwede nating mahawakan,
0: mm-hmm,
1: para mas maintindihan natin ang ating kultura, ang ating pagkatao bilang isang Pilipino, even not being part of a certain tribe or parang even we do not practice some certain culture. Pero when we see those, their practices, tapos kung ano yung meron sila sa mga tela, tapos we learn about the stories po, yung mga kwento behind these, parang we relate to it,
0: mm,
1: di ba? Na kahit hindi, kunwari, hindi ako taga Visayas o taga Mindanao, na parang I thrive from there, but when I learn about their fabrics, I relate to them as a person and of course as a Filipino.
0: Mm.
1: And that is something that I could be proud of. And to us, na mostly Cordillerans, yun din yung nais namin na maramdaman, mm, ng ibang tao na kahit hindi kayo taga Cordy, kaisa tayo, magkaisa tayo because of our values and our yung mga adhikain natin at mga pangarap natin sa buhay na mas mapaganda pa.
0: Mm, alam niyo sir, maganda yung nabanggit niyo na through fashion and even yung mga handicrafts natin na hindi man natin mostly alam yung background, yung mga nakikita natin, yung mga nakikilala natin ng mga communities or mga indigenous communities. Pero once na kunyari siguro bumili tayo ng mga gamit na gawa nila, ay pwede na natin, at least we support them.
1: Mm-mm.
0: Na kumbaga hindi man natin fully alam yung kwento behind those things. Tama po yung nabanggit nyo, no? At least unti-unti natin pinapasok yung mundo nila at makilala natin sila. Pero po dito sa Hiraya Filipinas, nabanggit nyo na nga po kanina yung sa likod nitong pangalan, pero bakit Hiraya Filipinas? Parang doon pa lang sa Hiraya, sir, napakaganda ng pakinggan, pero may Filipinas pa.
1: Mm, yun nga, parang it's a dream eh, pangarap, para isa't itong pagbuo at pagtupad ng pangarap para sa mga komunidad, hindi lang kasi pwede namang Hiraya

0: Cordillera. Mm. Pero we want to build parang a bigger brand, a brand that encompasses other areas of the Philippines. Kasi may mga kwento rin sa ibang lugar sa Pilipinas na nakakasama namin sa mga trade fairs, trade shows na itinuturing na rin namin mga kaibigan at pamilya na gusto rin namin ibahagi ang kanilang talento at higit sa lahat, bukod sa ganda ng kanilang produkto, yung kwento nila bilang komunidad, bilang isang grupo mamamayang Pilipino.
1: Mm, nabanggit nyo nga po no, kanina sir, na meron nga po kayong mga partner communities. Sino-sino po sila sir?
0: Ang flagship talaga natin dito is from Kalinga. Kasi nag-umpisa talaga ito ang Hiraya Filipinas at nagpapasalamat tayo sa Ifka's Weaving kay Mother Annie Moktao. Mm-hmm. She's been doing this for more than 2 decades now.
1: Wow.
0: And ang kanyang mga pamilya, andyan din, katuwang din natin ang Kadangyan at ang Cordillera Couture. So ito talaga, parang pinaka-baby, pinaka-bunso is si Hiraya Filipinas na ngayon ay nagiging consolidator. Pero as I've mentioned, meron din tayong ibang mga kasama. From the north also, meron tayong si Miss Rosan from Sagada Mountain Province.
1: Mm-hmm.
0: Meron din tayo from Mindanao, si Angie Siakan, si Tita Angie.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Of course, sikat na sikat. Tapos, susunod, hopefully, sila Manang Evelinda. Yung mga kasama rin namin sa nasa likhang Filipino kasi itong mga brands na to na nakakasama natin. At nakakasama din natin sila sa ibang mga trade shows. Salamat sa tulong ng mga pribadong organisasyon at saka ng, syempre, ng Department of Trade and Industry na laging bumubuo ng mga programa kung saan pwede kami magsama-sama, makapagkwentuhan, at makapagtulungan na rin. At andyan din, syempre, hindi pa na ipapasok pero sila ang La Herminia nila Tita Arlene Tumbokon.
1: Yes po. Nako sir, yung mga nabanggit yung mga familiar names na rin po at na naging nakapanayam na rin po natin dito sa ating programa. And nakakatuwa po na siguro kung isipin sa iba kasi competition ito, pero most likely pala sa likod hindi natin alam na nagtutulungan po kayo para at least no, mas mapalawak po natin ang ating communities, lalong-lalo na po sa paghahabi. Kasi kung tutusin po sir, sa yung, even yung ating mga historians and even mostly din po yung mga weavers mismo nagsasabi na sa ngayon kasi unti-unting umuunti na yung bilang ng mga natututong mag-weaving or unti-unti na yung nakakalimot pagdating sa namatutunan itong paghahabi and even yung kahit malaman man lang na meron po tayong kultura ng paghahabi. Pero matanong ko lang sir, anong kumusta po yung experience nyo working with local communities na hindi lang, kumbaga kasi yung iba po sa atin siguro makagawa lang ng business in terms of weaving, okay na. Pero kasi iba yung tipong nakikipag-usap ka, may interaction ka with the weavers.
0: Ako kasi well, with my background, hindi naman talaga ako business person, but we have family members na who, my mother's side is actually nasa negosyo talaga sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas exposed ako sa communities. Iba eh, masarap maghanap buhay lalo na kung alam mong may direksyon ang paghahanap buhay mo o pagiging parte ng isang parang business na hindi lang para kumita eh, kundi para i-uplift, diba?
1: Mm-hmm.
0: Yung kalagayan ng society para i-preserve yung mga kwento ng ating mga ninuno.
1: Mm-hmm.
0: mas nakaka-proud siya. Mas may purpose. Parang ano siya eh, you do not just, hindi ka lang basta gumigising.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na para magtrabaho at ano. Gumigising at bumabangon ka at nagtratrabaho para mabuhay, sa, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa pamilya mo. Kung hindi, para gawing mas masaya ang buhay kasama yung mga taong nasa paligid mo rin eh.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung difference ng normal siguro na pagnenegosyo at yung pag-engage sa social entrepreneurship, di ba? Yung may impact talaga siya sa community na nagkakapera sila, na pre-preserve ang kultura natin at the same time, nagiging creative tayo na nai-innovate natin. Tapos that's the smaller picture, but at a bigger picture, 'di ba, napapalago natin ang ekonomiya ng Pilipinas, napapasikat natin yung mga gawang sa atin.
1: Mm-hmm. And realize ko, sir, siguro for me, madaling sabihin na unti-unting nalilimutan yung paghahabi dahil tayo lumaki dito sa city. Pero kung ikaw tatanungin, sir, kumusta na po ba yung kumagayang lagay natin ng kultura ng paghahabi? Siguro dito sa Kalinga.
0: Ako, I have answered this before in the previous interviews na yes, before, umabot tayo sa ganyan, but ever since when the Philippines, di ba, became part of the UNESCO Creative Cities, Baguio being the first for traditional arts, unti-unti na nabuhay. Tapos biglang pumasok ang civil service na every Monday nga, ang mga government employees are advised to where parang yung mga gawang lokal, di ba, especially yung weaves. Tapos nauuso ang mga Filipiniana parties. And ang latest, ina-adopt na sa schools ang traditional weaving. So I believe we're back on track, di ba, na muntik na umabot tayo sa puntong yun na yung iba nawala. At may mga nawala, pero eto na, pabalik na tayo. Unti-unti bumabalik. At sana magdire-diretso. Sana yung mga tao mas magkaroon ng interes, kasi kaya lang naman namamatay ang tradisyon ng paghahabi or kahit ano pang tradisyon if we do not give economic opportunities to the people, di ba? Siyempre, kailangan nila mabuhay, kaya maghahanap sila ng ibang gawain para matustusan ang pangangailangan nila at ng pamilya nila. Pero kung bibigyan natin ng importansya ang tradisyon natin at bibigyan natin ng halaga at puwang sa society, pat kahit sa pang-araw-araw natin yung mga ginagawa traditionally, then hindi siya mamamatay at magta-thrive siya.
1: Mm-hmm. And going back to sa nabanggit niyo, sir, actually maganda po na mapakinggan na dito po sa Hiraya, Filipinas, it's a good thing pala na, kumbaga, nabanggit na nga, nagkakwentuhan na rin po kami ni Sir John kanina, na naging maganda pala yung epekto nung, yung sa inilabas ng Civil Service Commission na kung saan yung every Monday ay ina-encourage natin yung ating mga government employees na magsuot ng ASEAN attire or yung mga Filipiniana natin, yung mga barong natin, na at least ma-uplift natin itong kultura na meron na tayo dito. Kumusta po, sir, yun nung nabalitaan po ninyo yung itong inilabas ng Civil Service Commission?
0: Well, ako personally, I got excited. Kasi as a communications graduate, importante yun na gumawa tayo ng mga pulisiya na makakatulong talaga. And this is one tangible policy na that was implemented and hanggang ngayon itunutuloy. Dahil sa una, napipilitan. Pero eventually, di ba, because of practice, kasi ang isang bagay pag ginagawa mo araw-araw, nagiging part ng kultura. So, naibabalik, nai-invive sa atin na, ang Filipiniana pala, hindi lang pang may okasyon, hindi lang pang may kasal. Pwede pala siyang pang opisina rin, pang araw-araw. At the same time, that's a challenge. Ang local designers, even yung mga creatives natin na IPs o indigenous people o mga katutubo sa Tagalog, pati sila na sa challenge na pagandahin pa ang mga bagay na ginagawa nila, kasi ngayon mas dumadami na. And of course, kailangan natin makisabay sa panahon, di ba? Para maalagaan natin na ang mga meron ngayon, kunwari nasa edad 30 pataas o 25 pataas, kailangan natin ihanda ang susunod na henerasyon, kaya gagawa tayo ng ibang mga kulay na mga bagong disenyo. So yun yung naging epekto nito, and it created an economic opportunity holistically, not only for fashion but even for local crafts, na nare-realize natin ang ganda pala ng gawang Pilipino.
1: Yes, so to po. And actually, no, nandun na yung tipong pagka may mga nababasa tayo negative talaga, sir. For example, kasi sa ganda man ng adhikain or advocacy natin na ma-promote talaga yung ating culture, hindi mawawala yung mga negative comments. For example, of course, kailangan ilapit natin sa mamamayang Pilipino yung kumbaga exposure nito, kung paano nila ito makukuha, paano sila nito magkakaroon. Pero what about those kind of comments, sir, na ang hirap suportahan ng mga local products dahil sa presyo nito.
0: Alam mo, ano yan, very true yan, ma'am. And eto, if I can direct this to the audience, totoo yan, nakaka-frustrate po na laging sinasabi na ang mahal ng sariling atin na nga ang mahal-mahal pa. Ako, ang tanong ko naman, magkaiba po ba ang pinagdadaanan ng mga local weavers at local crafters sa mga normal na manggagawa na nandito o mga negosyante? Parehas lang po yan. Alam nyo po, sa totoo lang, yung iba na babayaran pa sila, parang ang dating is parang below minimum wage para lang po mapababa yung presyo ng mga produkto. Pero ako, ang hinihiling ko, sana maintindihan din ng mga patrons, alam ko naiintindihan nila to eh. Na-appreciate po namin ang pagmamahal nyo. Pero yun sa mga nakakarami, alam nyo po, ang paghahabi, ang paglililok, sobrang tagal pong ginagawa. It takes a lot of labor and passion to pursue these kinds of things. Na sana po, igalang din natin na parang tayo sa sarili natin, nag-aral tayo ng ilang taon. Sila ilang taon at dekada rin nilang ginagawa yan. That's why they are called experts of their fields. So, ibigay din natin yung tamang bayad sa kanila. Though minsan, syempre, pag ginawa na ng designer or ng isang mas sikat na brand, mas nagmamahal. Pero marami rin po tayo na mga manlilikha ng bayan na mababa pa rin po ang presyo nila. At sana po, tangkilikin pa rin natin at unti-unti matulungan natin. And eto, there's one thing that I can assure people. Pag tumataas po ang demand at minsan napapababa po ang raw materials, kaya pong pababain ang presyo. Pero ang isang tanong is, handa na ba ang nakakarami o ang lahat na bumili? Because if there is parang strong market, for example, all high schools, lahat ng uniform nyo nandyan, so may demand, you know, bababa ang presyo niyan dahil marami nang gagawa. Pero ngayon, since limited at may mga ibang orders at mahal ang raw materials, doon din po tayo nahirapan. At sana, yun yung mga bagay na nakikiusap kami na sana maintindihan din po ng mga tao.
1: Base dyan sa nasabi niyo, sir, no, iba pa rin talaga kapag may initiative from the government or in any institution, private man or public, na for example, yung private institution naman, aside sa government, kung i-require natin yung ating mga employees na kahit sa isang araw din, meron din silang ganitong klaseng policy na for every Tuesday or Monday din, na magsusuot din sila ng ganito. At least, we support them na. Or pwedeng makipag-kasosyo rin natin yung mga private institution. Sila yung hahanap, lalapit, tulad po dito sa Hiraya, Pilipinas, na gumawa ng mga uniform.
0: Tama, ma'am. Na sana i-incorporate din, di ba, ng mga negosyante, lalo na ng mga malalaking negosyo. Ito, alam ko, ginagawa to ng DOT ngayon at nagpapasalamat kami. Yung they want to Philippinize yung local accommodations, di ba? Yun yung ginagawa nila to support, na instead na of getting it from other countries, ang supportahan natin yung sariling atin.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Tapos, yan naman yung masaya kami. Ang DTI naman, laging nandyan, gumagawa ng lugar para makapagbenta kami, di ba, outside of our provinces. And of course, ang PIA for always promoting us. And another, kami, personal partner namin, ang Zonta Makati Legazpi, nila Miss Arlene Lotilia and the group, sila Dr. Carmi, sila Miss Kai. Nagpapasalamat kami. It's a private organization, NGO, na tumutulong. They give out threads, they visit us, they purchase products, they help us, they create events and spaces where we could actually sell. Ito yung mga bagay na kailangan natin. Na nangyayari naman ngayon, pero if we can have more, the better.
1: Iyon. And para din mas maunawaan din ang ating mga taga-subaybay, dito po sa Hiraya, Pilipinas, sir, ano-ano po ba yung mga produkto na meron kayo?
0: Under Hiraya, Pilipinas, meron tayo mga ganito. Meron tayo mga raw materials, katulad nito. Parang, this is a strap. Hinabi to na ganito kalapad, 3 to 4 inches. Tapos itong detalye na nakikita nyo sa gitna po ay burda. So ang Ifcas Weaving po kasi ay merong siya yung mother company namin. Meron po siyang 20 weavers and at most 20 na taga-burda at our peak. Yan po yung ibang mga produkto. Meron din tayong mga finished products ng mga palda na inspired by traditional na wraparound pero modernized na. We call it our Cindy skirts. Ang pokos o poncho, na you can wear it many ways. Meron din po tayo nun. So if you visit our page, andun din po. Tapos andun din yung mga kaibigan natin from Sagada, yung mga eto, medyo contemporary jacket. May patchwork na to, may embroidery, may beadwork ni Miss Rose Ann, nandun din po siya. Andun din yung mga yakan nila Tita Angie, yung mga polo. So, yung mga bagay na yun. At kung naghahanap rin po kayo ng pinya na ilalabas pa lang namin and other po na products pa, soon sana yung kilaman ng Sigrid may ilabas na namin from Mountain Province din. Doon po ilalabas namin lahat. Kasi we own, bukod sa sarili namin designs, we also want to empower our communities, not only in the production of their raw materials, but in promoting and boosting their creativity. Kasi kaya rin nilang mag-design. Kahit na walang formal learnings, magagaling po ang mga kasama natin.
1: Ayun. And sir, maaari niyo po ba kaming i-run through yung process ng kung paano nabubuo yung isang produkto po ninyo? Tulad po nito, paano po siya nagsisimula?
0: Ano yan eh, kukuha pa na o order pa tayo ng sinulid. Tapos parang aayusin nila yung threads. Yeah. Ito yan, no? Sinulid. Tapos from sinulid, ayusin nila yan. Isa-separate nila yung colors. Tapos, sa kanila, meron tayong tinatawag na box wrap o yung tilar. Box wrap yung tinatali. Usually, 6 yards. Ito, box wrap to. Yung tilar, yung malalaki. Nakikita nyo. Kung nakavisit kayo ng Baguio o sa Easter Weaving, yun yung mga malalaki nakikita nyo. So, sineset up pa nila yan doon. Tsaka pa lang nila hinahabi. Tapos, depende pa sa pattern sa gagawin nila yung hirap na ano. So, it takes at around 2 to 3 weeks per telang nagagawa. Tapos, pagkatapos mo bubordahan, tapos tsaka pa lang siya itatahi. Ganun siya kahirap. Yun sa fabrics pa lang yun na, yung sa flagship partnership natin na yung Under Hiraya, Ifcash, and yung sa Cordillera Couture. Ganun siya kahirap. Pero yung process pa, nagagawing mas modern or sasabihin nga, sinasabi nga natin na fashion, inaaral natin ang mga tela at ang mga bagay-bagay para hindi tayo maka-offend. Kasi may mga limitasyon din sa paggamit ng tela. Isa nga sa mga isyo ngayon, yung kay Sir Francis Libiran, though he's a very nice person and we definitely know kami na, kahit igurot kami na ano, walang hindi naman niya ano, and he apologized for that. Pero yun nga, dapat aralin din natin ang limitasyon. And I think with, kung yung sa ginawa niya, napakaganda naman ng gawa niya, diba? At hindi naman nakakabastos. Siguro it's just how it was presented in the media, the words that was used. And minsan kasi, pag katutubo ka, importante ang ano birthright. So, syempre, he's an outsider, kaya ganun din. So, yun lang yung ano, we need to be very careful next time. Pero, most of the time, pag ginawa naman ng contemporary at inalaw ng community, wala naman tayong problema doon. And we are actually more than beyond proud, di ba? And happy na sinusuot kahit ng ibang mga tao from other areas ang mga gawa natin lokal.
1: Ayun, eto sir, may dala po kayo. Ano pong tawag dito, sir?
0: Eto, this is a strap na Kalinga inspired. Etong strap natin, ginagawa to pang design ng shirts, ng pants, ng bags, belts, ginagawa din namin siyang belts. Tapos yan, eto nga borda siya. Plain lang to, tapos etong borda niya, ang Kalinga, mahilig sa rice fields. Actually, hindi lang siya eh. Most of our weavers and embroiderers, not only in the Philippines, but internationally, ang mga IP, because they weave and they do what they see. Pero sa atin, kung isipin mo, parang it's a written literature. Ang rice fields kasi reminds us that we cannot sell what we did not buy. Yun yung sa mga lupa natin. Pag minana mo, bawal mo ibenta. Dapat pagyamanin mo siya. Tapos, ang rice fields kasi, it's for abundance. Because the more abundant you are, you do not only provide for your family, but for the entire community that you're also part of. And fertility also, di ba? Pag maganda ang ano, ang tubo na maano, fertility also is for the body. It's for good health and the continuation of your legacy.
1: Yun, ako sir, parang sa isang haba pa lamang nito, parang ang dami pa palang pwedeng magawa. And for example din, anong pattern po yung ganitong klase, sir?
0: Ito, yung mga sukit, itong black and ano, lagi lang yan nandyan. Pero I've read it in one of parang weaving books, ang sukit in the Cordillera, parang it means handing down culture and tradition. Yung ganitong mga patterns natin.
1: Ayun, naku, yun pa lang sir, actually yung mga pattern pa lang, it makes more more meaningful kasi kada pattern naman sir, kahit even hindi naman sa mga fashion, kahit yung mga sa mga tattoo, lahat naman yan may meaning behind. Mm-hmm. And napaka-meaningful ng ganung pagkakataon na yung mga sinusuot natin, hindi natin alam na siguro for us, kung ma-appreciative tayo lalo na sa fashion, siguro okay na yon. Pero kung para sa ating mga weavers, mas lalo silang natutuwa kapag nakakita nila na sinusuot natin yung mga gawa nila. Kasi,
0: totoo. And parang di ba ma'am, yun nga yung sabi ko, parang it's a woven literature. Mm. Parang sinusuot din po natin yung mga manifestations nila, yung mga dasals nila, yung mga meaning, ini-invive natin with what we wear para kung yun din man ang hinihiling natin o kung kahit anumang position natin sa buhay, matupad yun na yun ng mga pangarap natin, which is very Hiraya Filipinas nga.
1: Sir, matanong ko lang, nabanggit nyo nga rin po kanina, of course, may iniiwasan tayo na ma-disrespect yung kanilang mga culture. Maaari po ba kayo magbigay, for example, through fashion and handicrafts na baka hindi kasi alam nung iba na disrespectful na pala itong ginagawa nila doon sa mga nagawa ng ating mga weavers.
0: Ang isang halimbawa niyan, pinakamadali, ang traditional tapis. 'Di ba, yung red and black na talagang sinusuot pa centuries old na design. Yun, it's meant to be a tapis. Huwag nating gawing table runner, huwag nating gawing though yung iba, pwede naman gawin na pang takip ng katawan. Mm. Okay lang yun, pero para gawin mo table runner, yung iba basahin
1: o kung ano man. Placemat, ganun.
0: Oo, wag naman ganun. May mga na-modernize naman with traditional patterns na inaalaw. Pero yung mga talagang sinusuot, lalo na ng mga nakakatanda, wag nating gamitin sa pamamaraan na hindi naman siya nilaan para maging ganun. Ang bahag, wag nating gawing pang kung ano-ano, pwede silang ihang, diba? Parang if you want to show a symbol or something about being Filipino, okay lang yun. Pero yung gagamitin mo siya sa ibang paraan rather than its purpose, yun yung medyo tabu or hindi na, parang hindi nakatanggap-tanggap.
1: Ako sir, maganda ding topic yan na mapag-usapan. Kasi of course, tulad nga din ng nabanggit ko kanina, katulad ko na lumaki na dito sa syudad na kung minsan hindi ko na rin po alam yung mga dapat at mga hindi dapat gawin para magbigay respeto din sa ating mga local community, sa ating mga indigenous community, sa kanilang mga kultura. And dito po, mabalik tayo dito sa Hiraya Filipinas. Paano naman po kayo nakakatulong na makapagbigay lalo na ng trabaho sa ating mga local communities?
0: Siyempre, pag may orders po tayo, automatic may mga gagawin yung weavers, automatic may magagawa yung tailors. Sa ngayon po kasi hindi pa ganun kalaki ang Hiraya Filipinas, pero masaya po kami na sabihin na may mga partners din po tayo. Dito sa GMA Cavite, ang La Costurera, si Ate Balot, napakahusay po niya at marami rin po siyang natutulungan na mananahi. Tapos yun po, siya, nagtutulungan po kami, tinutulungan niya kami, tapos basta iba rin po yung support ng mga mananahi sa atin. And hopefully, here in Metro Manila, yun nga, isa sa napag-usapan natin kanina, na aside sa weaving, ang isang nawawala o humihina na ay ang mga tailor shops. So, kung magkakaroon tayo ng maraming order ng mga inquiries, syempre makakapagpagawa rin tayo sa kanila at mabibigyan natin sila ng trabaho na kahit nasa bahay lang sila at inaalagaan ang pamilya nila, ay magagawa pa rin nila yung tungkulin nila at kumikita pa sila.
1: Yes, totoo po yan. And excuse me po, so inuubo na tayo. Pero maganda nga po yun na actually may mga nakapanayam na rin po tayo before na talagang lumalago yung kanilang grupo, yung kanilang institusyon kapag lalo nilang dinadagdagan yung kanilang mga weavers na for example, kahit hirap na hirap na rin yung kanilang institusyon. Pero for example, yung mga anak ng mga naging magulang, ng mga weavers, tapos dinadagdagan nila na kahit isang space man lang, pero malaking tulong para sa kanilang mga pamilya. Naku mga ka-frenny, itutuloy po natin itong ating kwentuhan. Kasama pa rin po natin si Sir John Arvin Molintas. Mula po siya sa Hiraya Filipinas Fashion and Handicrafts. Kayo pa patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
15: Ano ba?
14: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
16: mano po nino, mano po nino.
14: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Nangarap ka din bang maging isang licensed librarian? Dahil dyan, meron akong info.
18: Ang Quezon City Public Library ay nag-aalok ng libreng refresher course para sa lahat ng nais na maging lisensyadong librarian.
19: Nagkaroon po talaga kami ng idea para po sa refresher course na to dahil po sa mga kasamahan po namin sa library na contractual po na gusto rin po maging licensed librarian. Mga newly graduate po sila na nag-iim din po ng

0: may mga mock test din po siya na actually po kasi yung mga lecturer po namin galing po mismo sa Quezon City Public Library. With years of experience po, binigay po nila yung mga knowledge and ideas po na meron sila na nakuha po nila through the years po. Tapos nagbigay din po sila ng mock test. Yung mock test po na yon, doon din po nila binase yung i-lecture po nila para nakapag magkaroon po sila ng focus kung saan po may mga kung saan po may mga area na medyo hindi pa po malinaw sa mga reviewees. Paki-follow na lang po ang Facebook page po ng Quezon City Public Library. Doon po kami magpo-post po ng mga details. Lahat po na activity na meron po ang Quezon City Public Library, doon po namin ipo-post that po ng mga detalye po para sa mga interesado po na sumali, lalo po dito sa mga dito po sa review na po na to.
1: Huwag kalimutang abangan sa Facebook page ng Quezon City Public Library ang susunod na libreng review course na hatid nila para sa nais na makakuha ng Librarian Licensure Examination. Good luck!
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman!
3: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influx na yan.
4: Radyo Magazine
6: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Pagpapakita ng kaugalian.
10: Paano po?
9: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
11: kahit kailan
9: o saan man, samahang bayanihan
11: dito lang sa Iskultura.
9: Tara na sa Iskultura!

0: At ay pinagbabalik sa programang Eskultura, kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio si Sir John Arvin Molintas. Mula po siya sa Hiraya Filipinas Fashion and Handicrafts. And Sir John, ilang katanungan na lamang po, naputol yung ating kwentuhan. Ay matanong ko na lamang din na bilang kayo po ay talagang marami na rin pong nagawang mga damit and also mga exposure, lalong-lalo na sa ating mga indigenous communities sa paggawa ng maraming mga napakagandang mga damit and handicrafts ay mula sa kanilang kultura. Ano pa kaya po, sir, yung inyong mga maaaring maipayo sa mga nagnanais din pasukin itong fashion industries na nais din pong sundan ang inyong mga yapak, na nais din pong matutunan and also magkaroon din po sila ng exposure sa ating mga local communities?
1: Well, ang number one would be, ako, pinagpala lang ako dahil isa rin akong igurot eh. Para I am an Ibaloy and we practice our culture, our rituals. Kaya I understand and I've worked with a lot of cultural workers in different fields. Kaya medyo mas naiintindihan ko. Pero sa mga iba pa na nagnanais na pumasok sa ganitong klaseng hanap buhay, ay aralin. Aralin natin ang mga tradisyon at kultura natin, lalo na kung paano ito dapat gamitin at kung para saan ang mga bagay-bagay, para wala tayong nasasagasaan na komunidad o mga tao sa paggawa ng mga bagay na nais nating maging kabuhayan. At sana magkaroon ng sinseridad. Maraming challenges, pero you know, pag may sinseridad at tama rin ang mga tao na kapaligid sa iyo, definitely, you know, parang the place to go is just moving forward and moving up.
0: Yes, very well said, sir. And para sa mga nais po din po na bumisita sa Hiraya Filipinas and also magpagawa, maaari po ba silang magpa-customize ng pwedeng suotin?
1: Opo, basta meron pong mga sukat, may disenyo, so pipilitin po natin na magawa yan. I-message nyo lang po kami sa aming Facebook page, Hiraya Filipinas Fashion and Handicrafts. Meron din po kaming IG. So, yun din po, hanapin nyo lang po kami doon. At sa mga nagnanais po na makita ang ibang mga produkto ng Hiraya at ng aming mga sister company, lalong-lalo na po ng Ifka's Weaving, please support us sa loob po ng Likhang Filipino Exhibition Halls. Sa Gallery 2 po, nandun po ang Ifka's Weaving. Sa Gallery 3 po, nandun ang Cordillera Couture. Ngayon po may sale doon. Sa Rojas Boulevard lang po ito. Under Sitems, of course, syempre dahil kay Sir Al, Asik Al Valenciano ng DTI and si E.D. Lea Pulido ng Sitem. At mga kasamahan po namin dyan, nandyan po sila Miss Jam, sila Grace, sila Gigi, sila Joyce. Marami pong nagtutulong-tulong dyan. Mga kasama natin na pwede mag-assist sa inyo, sila Miss Tere, sila Miss Kathleen. So, punta lang po kayo, may 6 po na exhibition halls. And
0: wow, congratulations sir. Nako, napakarami po palang events na aabangan po dito sa Hiraya Filipinas. And actually sir, nabanggit nyo na kayo rin po pala ay kasama sa hobby dahil sila po ay naging panauhin din po natin dito na kung saan close din po natin silang nakakapanayam. And also aabangan namin kayo doon sir, no? Nabanggit nyo kanina sa Likha and also sa hobby. And napakarami pa pong events na kasama dito po ang Hiraya Filipinas. Meron pa po ba kayo nais batiin, sir?
1: Ayun lang. Again, sa mga taga-Kalinga, yung mga weavers po namin sa taga-Burda, sila Miss Ruby, of course, ang aking nanay, si Mother Annie. So, ang aking mga kapatid, sila Mika, tapos yan, sila Pinky, sila Lemuel, ng mga nandyan. Sana maayos sila at sana makabenta kami marami. Sana marami ng orders, of course, si Manang Tish ng Cordillera Couture. And sino pa ba yung mga tumutulong sa amin? Sila Ate Lot, sila yung mga friends natin sa Sagada, sila Manang Rose Ann, sila Manang Sigrid, tapos sa Mindanao naman, sila Tita Angie. And yung mga patrons natin, ang Zontang Makati Legazpi, sila Ma'am Arlene, sila Miss Kai. And sa lahat-lahat po, sila Ma'am Zeng, sila Manang Irene, maraming salamat po. And sa DFA po pala, magkakaroon na po kami ng partnership with them. Sana
0: wow.
1: Po, supportahan nyo po yung mga nakikinig ng mga diplomats and others. Pwede rin po kayong magtungo doon. And yun, online. We're always online. You can message us. Maraming salamat, Ma'am Maru. Napakaganda ng opportunity na to. Every time that we are invited to speak, talagang nakakatulong na malaki sa amin. Maraming
0: salamat. Nako sir, maraming salamat din sa inyong oras at panahon sir John na makabisita dito po sa ating programa at of course na may bahagi po sa atin ang kwento behind sa inyong pong pagkakabuo dito sa Hiraya, Pilipinas. Muli sir, congratulations nako. More trades, more exhibitions to come dito po sa Hiraya, Pilipinas. Muli po atin po nga nakasama, nakapanayam si Sir John Arvin Molintas, freelance consultant ng Creative Culture and Communication Programs ng Hiraya, Pilipinas Fashion and Handicrafts. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganoon din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Juice Ungab. At ganoon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imenasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
12: Magandang buong oras. Kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon, welcome po sa ating Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes dito sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. At dahil Biyernes, special ang ating pagtatanghal gaya ng mga nagdaang Biyernes. Isa na namang artist ang featured po sa ating palatuntunan. Kaya dyan lang po kayo, samahan nyo kami.

May mga boses na kapag narinig natin eh parang may pintuang biglang bumubukas patungo sa nakaraan. Isang lugar na pamilyar, isang lumang sulat, isang dating pag-ibig o simpleng alaala ng isang panahong mas mabagal ang takbo ng buhay at mas malinaw ang mga himig na tumatatak sa puso. At ngayon pong Biyernes sa ating Letters and Souvenirs Special sa ating LSS, isang boses mula sa golden years ng romantic pop ang ating babalikan. Isang pangalang hindi madaling kalimutan. Engelbert Humperdinck. Tampok po natin ang kanyang istorya, ang kanyang musika. Pero bago siya naging Engelbert Humperdinck, siya po ay si Arnold George Dorsey. Pinanganak siya sa Madras, India, May 2 noong 1936. At lumipat ang kanyang pamilya sa Leicester, England. Nung siya ay 10 taong gulang pa lamang. At nagsimula siyang magtanghal bilang Jerry Dorsey bago dumating ang pangalang magiging bahagi ng music history. Yan nga pong Engelbert Humperdinck. Isang pangalan na mahaba, kakaiba at nung una hindi mo isiping magiging pangalan ng isang international star. Pero minsan ganun talaga ang kwento sa show business. Isang pangalan, isang pagkakataon, isang kanta. At mula ron, siyempre pa nagbago ang lahat. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special, ang ating LSS. At ngayong hapon, babalikan natin ang musika ni Engelbert. Walang mas magandang simula sa kwento nitong si Engelbert kaysa sa kantang nagbukas sa kanya ng pintuan patungo sa international stardom. 1967, yung kanyang recording ng Release Me, umabot po sa number 1 sa UK at nanatili sa UK chart ng 56 weeks. Ganyang katagal. Kabilang dyan yung 6 na linggo nito sa number 1. Isa ito sa 2 million selling singles na naiugnay sa kanyang malaking 1967 breakthrough. At isipin nyo yung eksena noon, panahon kung saan yung British pop charts ay puno ng beat groups at rock music. Ito isang romantic ballad singer ang biglang sumingit sa gitna ng bagong na-introduce na tunog ng dekada. At narito ang awiting nagpakilala kay Engelbert Humperdinck sa napakarami niyang tagapakinig.

0: letters and souvenirs.
1: Yan po ang awitin ni Engelbert Humperdinck, Release Me. Sa kanyang pangalang Engelbert, unawain natin, ito yung isa sa mga pinaka-interesanting bahagi ng kanyang kwento. Kanina nabanggit nga natin na hindi Engelbert Humperdinck yung pangalan na gamit niya nung siya ay nag-uumpisa pa lamang. Siya pa noon si Jerry Dorsey. Matagal siyang nagtatanghal sa maliliit na clubs, kumakanta, tumutugtog ng saxophone. Habang naghihintay ng kanyang pagkakataong mapansin. 1965 nang maging maayos yung bahagi po ng kanyang career dahil yung time na yan sumama siya sa isang manager na sikat noon. Ito po si Gordon Mills na siya ring manager ni Tom Jones. At dito nga itong si Mills ang nag-suggest na gamitin ni Dorsey yung pangalan ng isang German composer na si Engelbert Humperdinck. Kaya yung mga mahilig sa mga classical music, pamilyar din no, dun sa pangalan yan, yung Engelbert Humperdinck na pinanganak noong 1800. Actually, siya sinilang 1854, yung original na Engelbert Humperdinck. Siya po yung may katha noong fairy tale opera na Hansel and Gretel. Pero balikan natin itong si Jerry Dorsey. At yun nga, ginamit niya yung pangalan na ito ng German composer. At noon, nagkaroon ng isang kakaibang chapter yung kanyang buhay. Si Arnold Dorsey o Jerry Dorsey sa tunay na buhay. Pagdating sa entablado ay naging Engelbert Humperdinck. Mula noon, nagsimula ng makilala ng buong mundo itong bago niyang pangalan. Kasunod nga po ng awiting Release Me, patuloy na dumami yung mga kantang nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang mga awit ng love songs. Isa na riyan itong awiting There Goes My Everything. 1967, ito ay naging number 2 sa UK Singles Chart at nanatili roon sa charts ng 29 weeks. Ito isang awitin tungkol sa pagkawala, tungkol sa sandaling alam mong tapos na ang isang relasyon pero hindi pa handang sumunod ang puso. Pakinggan natin si Engelbert sa kanyang There Goes My Everything.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
6: Mga ba?
5: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
9: OPLAN contra text scams.
8: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: no sabon.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special. Ngayong Biyernes, dito po sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At ngayong hapon, tampok nga po sa ating palatuntunan si Engelbert Humperdinck at ang kanyang mga awitin.

1967 pa rin, dumating ang isa pang kantang halos automatic ng iniugnay sa pangalan ni Engelbert. Ito yung The Last Waltz. Isang awit na parang eksena mula sa isang lumang ballroom. Isang huling sayaw, isang huling sandali. Isang alaala na ayaw nang matapos. Ang single ng awiting ito ay umabot sa number 1 sa United Kingdom at nanatili doon ng 5 linggo. Samantala, yung kanyang album na The Last Waltz umabot sa number 3 sa UK album chart. Kaya naman ngayong hapon, siguro ito yung perfect moment para ito'y ating patugtugin.

0: letters and souvenirs.
1: May isang bagay na kapansin-pansin, no, dito sa mga awitin ni Engelbert. Hindi kailangan yung mataas na pitch o volume ng boses. Hindi kailangan maraming effects. Hindi kailangan mabilis. Madalas, sapat na isang orchestra, isang melody at yung boses ng singer. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit bagay na bagay yung kanyang mga recordings, no, sa mga gabing tahimik, sa long drives, sa mga lumang bahay na may transistor radio, at sa mga sandaling gusto mong balikan ng nakaraan. Sa henerasyong lumaki sa vinyl records, mga plaka, no, sa AM radio at jukebox, madaling maintindihan kung bakit naging bahagi ng buhay ng maraming tao yung ganitong klase ng romantic pop, kung tawagin. At kapag Engelbert nga ang kumanta, halos laging may kwentong pag-ibig na kasama. Ngayon, ito yung isa sa pinakamamahal niyang recordings. Ito yung awiting A Man Without Love. Itong kantang ito ay English adaptation ng Italian song na Quando Mi Innamoro, na unang naging bahagi ng 1968 San Remo Music Festival. Yung English lyrics nito para sa version na ito, ang sumulat itong si Barry Mason, at ang recording ni Engelbert ay naging malaking international hit. Umabot pa ito sa number 2 sa UK charts. Kaya marahil pamilyar sa atin itong melody nito, no? Dahil may European flavor, may romantic drama, may kakaibang lungkot na talagang bagay sa boses nitong si Engelbert. At ito nga ang isa sa mga defining songs of his career. Pakinggan natin, A Man Without Love.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
2: Inflex na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
14: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Ito pa rin po ang ating Letters and Souvenirs Special. Ngayong Biyernes, dito po sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At ngayon po'y napapakinggan natin ang mga awitin ni Engelbert Humperdinck. At bago pa tayo dumako sa susunod niyang kanta, trivia muna tayo. Alam ba ninyo bago dumating yung major success nitong si Engelbert, ilang taon din siyang nagtrabaho, no, bilang Arnold Dorsey at bilang Jerry Dorsey. Doon po sa kanyang official biography, sinasabing nagsimula siyang kumanta matapos yung mga unang taon niyang pagtugtog ng saxophone at paggamit ng impressions sa kanyang club performances. Yung Jerry, no, mula sa kanyang pangalang Arnold, nanggaling yung Jerry sa kanyang Jerry Lewis impression. Kaya yung Engelbert Humperdinck na nakilala ng buong mundo, eh hindi po biglang sumulpot. Mahaba yung panahon ng kanyang paghihintay bago dumating ang kanyang breakthrough. At kung pag-uusapan natin ang versatility nitong si Engelbert, eh hindi pwedeng mawala ang isang kanta na kakaiba kahit yung title nito ay French. Ito yung Le Bicyclette Double Size. Yan, sa French kasi Belle Size, pero doon sa kanyang kanta na marinig mo, Belle Size. Sumulat nito itong sina Les Reed at Barry Mason at yung unang inalabas bilang single ni Engelbert ay noong 1968. Naging number 5 sa UK singles chart. Sa English, yung title na ito, no, ibig sabihin ni The Bicycles of Belle Size. Sa tunog pa lang, parang isang lumang pelikula. No? Sa London, isang tahimik na hapon, merong isang bisikleta, at syempre, nandiyan yung love story. At yung boses ni Engelbert, pakinggan natin itong Le Bicyclette Double Size.

Lay Bicyclette Dual Size mula kay Engelbert Humperdinck. Ngayon naman mula sa isang cinematic na kanta, punta naman tayo sa isang awit na parang isang sulat na hindi na ipadala. Ito yung The Way It Used To Be. Nilabas siya bilang single noong 1969 at naging number 3 sa UK. Ang kantang ito, isang English adaptation ng Italian song na Melodia. At napaka LSS ng sentiment ng awiting ito. Kapag ang isang relasyon ay tapos na, pero ang lugar, ang kanta, ang mesa, ang alaala, eh parang nariyan pa rin. Minsan, hindi naman talaga ang nakaraan ang hinahanap natin. Hinahanap natin na yung pakiramdam na meron tayo nung panahong yon. At narito, pakinggan natin si Engelbert, The Way It Used To Be.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
1: Dugdugang chill.
0: Suave.
16: Learning from home, may hindi boring.
6: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
17: Dulong bahagi na po ng ating LSS, ang ating Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes. 8 minutes bago ang alas 6. Bago pa yung awitin ni Engelbert, no? Alam ba ninyo, bago siya magkaroon ng pangalan na Engelbert Humperdinck, eh talagang dumaan siya sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay at karir. Ayon dito sa official biography niya, nagkaroon itong si Engelbert ng tuberculosis noong 1961 at kinangailangan ng mahabang panahon para siya ay makarecover. Pagkatapos nito, kinailangan niya muling simulan yung kanyang karir. Kaya kapag naririnig natin yung Release Me at yung The Last Waltz, hindi lang yung kwento ng biglang pagsikat. Kwento rin yun ng isang performer na matagal na naghintay bago ito dumating o makarating yung kanyang pagkakataon. At ngayon, isang kanta na parang picture postcard mula sa isang romantic European evening. Itong Spanish Eyes. Isa ito sa mga kantang naging bahagi ng classic Engelbert repertoire at patuloy na iniugnay sa kanyang romantic style. At kung may mga awit na parang may sariling kulay, ito'y isa sa mga yon. Kaya pag pinikit mo yung iyong mga mata, parang bumabalik yung atmosphere ng late 60s. Pakinggan po natin ang kanyang Spanish Eyes.

At bago tuluyan nating tapusin itong ating hour-long tribute kay Engelbert, dadalhin natin yung kwento niya, no, sa isa pang mahalagang bahagi ng kanyang career. Hindi natapos ang kwento niya noong 60s, patuloy siyang nag-record at nag-perform sa mga sumunod na dekada. At noong 1976, dumating ang isa pang kantang naging malaking bahagi ng kanyang later career. Ito yung After the Lovin'. At kakaiba ang pakiramdam o dating ng kantang ito. Hindi ito tungkol sa simula ng isang love story, pero ito'y tungkol sa mga sandaling pagkatapos. Kapag tapos na yung gabi, tahimik na yung paligid at ang dalawang taong magkasama ay naiwan na lamang sa isang simpleng katahimikan. Narito ang After the Lovin'.

At kasabay niyan, eh, tataposin na natin itong ating paglalakbay ngayong Friday mula kay Arnold Dorsey na naging Jerry Dorsey hanggang naging Engelbert Humperdinck. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Thank you very much sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you rin, Boss Reden. Ako si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat at happy weekend. Enjoy your weekend.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: tungkol sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So pinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, ini-enroll natin sa araw.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Gayon din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Sa likod ng bawat mahusay na propesyonal ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month!
7: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Sa pagdiriwang ni National Teachers Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na sinaksiyan ang panunumpa ng mahigit 4,000 bagong hire at bagong promote na guro at school heads sa Cagayan Valley Region. Pangulong Marcos Jr. ininspeksyon ng mga paghahanda para sa 49th ASEAN Summit at related summits na gaganapin sa bansa sa Nobyembre. Mga ahensya ng pamahalaan, sanib puwersa sa paggawa ng mga hakbang para tugunan ng banta ng posibleng super El Nino sa bansa. Ilang tips para sa pagtitipid sa paggamit ng tubig. Alamin! Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magpapaulan kaya sa ilang bahagi ng bansa ngayong darating na weekend? At panibagong gintong medalya na kamit ng Pinoy Taekwondo Jin na si Jeyus Yape sa ginanap na 2026 Asian Games.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga guro na umunlad at umangat sa kanilang profesyon.
3: Sa oath-taking ng mga bagong promote at bagong hire ng mga guro sa Isabela, muling binigyang diin ng Pangulo na hindi niya papayagan na may magre-retirong guro na nasa Teacher 1 lang ang inabot.
2: Tiniyak din ng Pangulo ang pagbibigay ng mas malawak na training para ma-upgrade sa makabagong teknolohiya ang kakayahan ng lahat ng guro. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: May isa o dalawang dekada ring nagdasal at nagpursigi ang teacher na si Josephine Ventura mula sa Isabela. Kung dati kasi ay head teacher siya, ngayon na-promote na siya bilang Principal 1.
5: Dumaan po ako sa mahabang panahon from secondary teacher from 2002 to 2024. Ako po ay teacher 3. Then 2 years po akong naging head teacher 1. And finally, nakakuha din po ako ng item po ngayon at lubos po yung aking kagalakan.
4: Abot langit din ang pasasalamat ni na Ma'am Sonia ng Iligan City at Sir Ariel ng Tungigaraw na mula sa pagiging teacher 3, nanumpa na bilang teacher 6.
6: It took me 9 years to wait for this position. Talagang overwhelming, ma'am. This is a God-given gift sa akin at sa aking sa mga katrabaho, ma'am. So, sobrang tuwa, ma'am.
7: Maraming salamat po sa ating mga namumuno po sa DepEd at binigyan niya po tayo ng pagkakataon dahil alam po natin na mahirap din po mag-apply, mahirap din po ma-promote at marami mo ng struggles pa bago mo marating ito. Pero sa lahat po ng mga katulad ko din po, tiyaga lang po.
4: Ilan lamang sila sa mga gurong masayang sasalubong sa Teacher's Day dahil kabilang sila sa Expanded Career Progression o ECP system ng Department of Education. Pinangunahan mismo ni DepEd Secretary Sonny Angara ang panunumpa ng mga bagong promote na guro at pati na ng newly hired non-teaching personnel. Saksi naman dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpaabot ng kanyang pagbati sa mga pangalawang magulang ng mag-aaral.
8: Nangako ako sa ating mga guro, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang Teacher 1. Dahil sa aming pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagtuturo. Tapos hindi kayo uunlad sa inyong profesyon.
4: Pagbibigay diin ng Pangulo nang dahil sa ECP system ng DepEd, nabibigyang pagkakataon ng parehong teaching at non-teaching personnel na mangarap at umangat sa buhay. Mula sa 9 na division offices, higit 4,000 ang napromote na kaguruan sa Cagayan Valley. May lagpas 300 din ang natanggap bilang principal, 600 naman para sa administrative officers, habang nasa higit 200 ang bagong project development officers.
9: Sa mga matagal na sa DepEd, alam ho natin, never have so many teachers been promoted in such a short amount of time. Maraming salamat po.
4: Binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. at Secretary Angara ang Patul Elementary School sa Santiago City, kasama sina House Speaker Faustino Bongi D. III na tubong Isabela at iba pang opisyales sa probinsya. Sinilip ng Pangulo ang umiiral na homegrown school feeding program doon sa ilalim ng school-based feeding program. Kindergarten at grade 1 pupils ang karaniwang nakikinabang sa programang ito, pati na rin yung tinatawag na wasted at severely wasted learners na nasa ikalawa hanggang anim na baitang. Pagbibigay diin ng presidente, ang mas pinatatag na feeding program ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng makakain sa bawat estudyante, kundi isang paraan para masigurong malusog at handang matuto ang kabataan. Mula rito sa Isabela, Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Samantala, mismong si Pangulong Ferdinand

0: na ang Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation. Sakop nito ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa pagtugon sa kakulangan sa tubig at kawalan ng sapat na supply ng pagkain sa mga mahihirap na komunidad. Ayon sa ahensya, nasa 5,311 Lawa sites at 8,671 Binhi sites na ang naitatag sa buong bansa. Nagdagdag na rin ang 65 storage facilities ang NFA sa iba't ibang rehiyon sa bansa para matiyak na maging sapat ang buffer stocks hanggang sa susunod na taon. Kabilang narito ang storage facility sa Victoria, Tarlac, na aabot sa 100,000 kaban ng palay ang kayang maiimbak.
1: Malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na bumili at mag-imbak ng palay ngayon.
0: Ipinanawagan naman ng Climate Change Commission sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Punto nito, magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan sa bawat lugar. Kabilang sa mga dapat anitong ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig.
2: Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan kung saan sila kukuha ng malinis na tubig. Kung wala nang malinis na tubig, walang surface water, kailangan meron silang filtration facility. Meron silang reverse osmosis facility. Kailangan silang gumamit ng surface water, kailangan silang magkaroon ng misifier. Yung misifier, yung parang ambon. Okay. Yan ay nagpapaambon sa mga intersection, sa mga lugar na maraming tao, lalo-lalo na sa mga syudad.
0: Nagpaalala naman ang BFAR sa mga mangingisda sa harap ng banta ng El Niño. Kabilang sa dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching, at lumot na maaaring makaapekto sa produksyon at kabuhayan. Hinikayat ang mga mangingisda at fish grower na magsagawa ng maagang paghahanda, regular na obserbahan ang kondisyon ng tubig, at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Bagamat nasa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao, hindi nagpapakakampante ang Energy Department na tiyaking sapat ang supply nito. Sa katunayan, sinisimulan na ang pagpapalawak ng generation capacity sa rehiyon. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
4: Normal na at may sapat na supply na ng kuryente sa Mindanao. Yan ang sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Setyembre 23 pa lamang daw ay wala na sa red o yellow alert. Naibalik na kasi sa Mindanao Grid ang lahat ng coal plants na nagpapatupad ng force outage. Nakatulong din ang pag-ulan na naranasan upang bumaba ang power demand. Pero dahil sa Christmas season, inaasahan ang muling pagtaas ng demand.
5: So that ang sufficient ang atong reserves. So meaning the largest unit online na nagdagdagan karon serving as our reserve is very stable. So ang atong overall usage also or demand during the peak hours can be sufficiently addressed by the current capacity that we have.
4: Pinalakas din ng Department of Energy o DOE Mindanao Field Office ang supply ng kuryente kaya sapat ito hanggang sa katapusan ng taon. As of September 20 ngayong taon, nasa 2,451 megawatts ang average electricity demand sa Mindanao at nasa 3,226 megawatts naman ang average generation capacity ng kuryente sa Mindanao. Kaya meron pang 755 megawatts na average gross reserve sa Mindanao.
6: Based on our current outlook, the Mindanao grid is expected to experience no yellow or red alerts for the remainder of 2026, provided that normal grid operating conditions are maintained and there are no significant unplanned outages, particularly involving large base load generating plants.
4: Upang siguraduhin na hindi na magkukulang ang supply ng kuryente sakaling tumaas ang demand, palalawakin din ngayon ng DOE ang generation capacity sa buong isla. Sa ngayon, mayroon ng 30 power projects ang DOE. Pinasimulan nito ngayong taon at inaasahang matatapos sa taong 2031. Mayroon umano itong combined capacity na mahigit 1,300 megawatts. Samantala, mayroon pang 37 na indicative project accounts na

0: May mahigit 3,200 megawatts. Sa kabuuan, mayroong 4,500 megawatts na karagdagang potential generation capacity sa Mindanao.
1: So together, these represent approximately more than 4,500 megawatt of additional potential generation capacity and approximately 90.26 of the combined capacities of the committed indicative are from renewable.
0: Nananatili ring prioridad ngayon ng DOE ang pagpapaunlad ng renewable energy habang pinapalawak ang sektor ng enerhiya. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
2: Nakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Project Lawa at Binhi ang mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Davao City. Bukod dyan, tinuruan din sila kung paano mas mapalalago ang kanilang mga pananimag produkto. Nagbabalik si Regine Lanuza ng PTV Davao.
0: Mula sa 16, umabot na sa 50 ang miyembro ng isang asosasyong benepisyaryo ng DSWD-11 na nagtatag ng sakahan sa Purukpunad Davao International Airport, Barangay Alyongto, Davao City. Nagsimula ang kanilang sakahan sa 240,000 pesos na assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP at nalagdagan pa ng 100,000 pesos para sa greenhouse. Kamakailan, nakatanggap din ang bawat miyembro ng mahigit 10,000 pesos sa ilalim ng Project Lawa at Binhi na ipinagkaloob noong September 30. Ayon sa mga benepisyaryo, malaki ang naitulong ng mga programa sa kanilang kabuhayan.
3: Ako kay magpasalamat sa DSWD nga hinghatag nining kahigayon ng samua gani. Kay kasi karan sa amo mga dihalo sa balay, mga kwan, at least nakapot sila ka Panginoong Buhian.
4: Makatapang ni Samoa isip kami doon sa mga panginahanglan sa amuang panimalay. So magamit ni namo, especially sa pagkaon, sa bugas, makatapang ni Samoang pamuyo.
0: Ayon sa DSWD-11, bago natanggap ang ayuda, sumailalim muna sa mga pagsasanay ang mga benepisyaryo, kabilang ang sustainable agriculture, disaster risk reduction, vegetable farming at financial literacy. Ginamit din nila ang mga natutunan sa pamamagitan ng paghahanda ng lupa at pagtatanim ng mais. Dahil dito, pukot sa ayudang natanggap, nadagdagan din ang produksyon at pananim sa kanilang sakahan. Sa ilalim ng nasabing programa, isinailalim sa pagsasanay at trabaho ang mga miyembro ng asosasyon sa loob ng 20 araw.
5: Kaning Project Lawa't Binhi, under niya sa Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation sa DSWD. So, nahuman naman sila sa ilahang 20 days. So, karon mapahigay na ta sa ilahang payout.
0: Target din ng asosasyon na ipagpatuloy at palaguin ang kanilang itinanim na mais upang madagdagan pa ang kanilang produkto. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
2: Pinakikilos na rin ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang regional offices at units para sa pinaigting na paghahanda sa matinding tagtuyot. Kabilang sa kanilang maagang preparasyon ay ang water conservation, pagdadagdag ng water sources, pagprotekta sa mga kanggubatan at pangalaga sa kabuhayan ng publiko. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, bawat unit ng kagawaran ay kailangang magsagawa ng climate adaptation and risk reduction protocols. Gayun din ang pakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagbantay sa mga water system, maging ang pag-promote ng strict conservation practices.
6: Matinding tagtuyot ang banta ng El Nino kaya't supply ng tubig ang isa sa nanganganib na maapektuhan. Pero may magagawa tayo. Subukan natin ang ilang mga subok at praktikal na diskarte para makatipid sa konsumo ng tubig. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
7: Imbes na itapon na lang ang pinagbanlawang tubig, itinatabi pa yan ni Nanay Vicky para makatipid.
8: Yung laki ng binabayaran namin sa bills, pag dumadating yung bill ng kong tubig. Pangalawa, ma'am, napapanood ko sa TV kasi na magkakaroon ng mas malaking El Nino ba yun? Na mas, kung magtitipid, mas makakatulong ba? Mas makakatulong siguro. Lalo kung magkakaroon ng shortage sa tubig.
7: Iba naman ang paraan ng karinderya na ito para makamenos.
9: Sa gabi, ino-off namin yung main switch namin para baka sakaling may tagas, pwedeng makabawas ng ano ng consume. Bawas-bawasan yung ano yung pag magbukas ng malakas na gripo para ano. Kasi kung malakas yung bukas mo ng gripo, malakas din yung ikot ng ano eh, ng kontador.
7: Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, 90% ng tubig na ginagamit ng mga consumer sa Metro Manila galing sa Angat Dam. Kaya mahalaga na maging wise sa paggamit ng tubig para hindi agad bumaba ang level ng dam sa harap ng banta ng Super El Nino.
10: Sabi nga natin, yung pag-flush po no, ng mga CR po natin, pwedeng recycle or reuse water ang nabitin natin at yung pong mga simple chores po no, sa loob ng kabahayan. Sa mga industries naman po at sa mga restaurant, mas maganda po siguro pag hindi humihingi ng tubig no, yung mga kliyente, eh huwag bigyan. Kasi po, pag yan, eh, binigyan natin ng tubig at hindi naman po inom, ay nasasayang po at malaking bagay po yan.
7: Hinimok din ng gobyerno ang mga kolehiyo, korporasyon at ahensya ng pamahalaan na bawasan ng 10% ang paggamit ng tubig. May ilan ding paalala ang Department of Energy and Natural Resources o DENR sa maaaring gawin para makatipid sa tubig. Gaya ng isahang paghuhugas ng mga plato, pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo, may takdang oras ang paglalaba at paikliin ang oras ng pagligo. Azzy Roberto, para sa Bayan.
11: Maganda po tayo sa Super El Nino, lalo't na humina ang epekto ng habagat sa bansa. Ayon po sa PAGASA, inaasahang lalakas at mas ramdam na ang El Nino ngayong buwan hanggang sa buwan ng Disyembre, lalo na sa buwan ng Nobyembre kung saan inaasahang makararanas ng dry spell ang bansa. Ibig sabihin, mas makararanas ng mas mababa sa normal na pag-ulan kasabay ng mas mainit na panahon na posibleng magdulot ng kakulangan sa water supply. Ang pangmatagalang epekto nito ay drought o tagtuyot na lubhang makakaapekto sa agrikultura. At inaasahan na magtatagal ang El Nino sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Samantala, hindi na nagpapaulan ang ITCZ sa bansa o yung Intertropical Convergence Zone, pero ramdam naman ang trough o buntot ng bagyong Choy 1 na nananatili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa Luzon, bukas magpapatuloy ang mas maaliwala sa panahon, pero posibleng makaranas pa rin ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Sa Visayas, patuloy magpapaulan o magdadala ng maulap na panahon ang trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng PAR, partikular sa Negros Island Region at gitnang Visayas. Sa Mindanao, makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dala ng trough. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa this weekend. Ito naman po ang weekend weather sa ilang mga lugar sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
12: At abangan, Supreme Court, pinagtibay na ang legalidad ng June 3 session ng Senado.
11: No contact app.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Home is where your health journey begins.
20: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya.
19: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
20: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
21: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Nagbabalik ang ulat bayan mula sa pagpapatibay ng ugnayan sa ibang mga bansa hanggang sa puspusang paghahanda para sa ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Yan ang ilan sa naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo. Ating pumbalikan sa ulat ni Clayzel Pardilia.
6: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga paghahanda para sa 49 ASEAN Summit and Related Summits na idaraos sa Pilipinas sa November 16 hanggang 18. Nagsagawa rin ng Pangulo ng walkthrough sa Philippine International Convention Center o PICC na gagawing venue para sa mga high-level meetings. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang media center bilang bahagi ng pagtitiyak sa kahandaan ng bansa sa pagdaraos ng summit. Pilipinas ang ASEAN Chair ngayong 2026 at tatanggap ng mga regional leaders at delegates sa mga high-level meetings. Inaasahang mapatatagpan ng ASEAN Summit ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansa sa rehiyon at mapalalakas pa ang pagtutulungan sa pagharap sa mga pangunahing issue na kinaharap ng Southeast Asia. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presentation of credentials ng mga bagong ambassador ng France at Japan sa Pilipinas. Unang hinarap ng Pangulo ang Ambassador Designate ng French Republic to the Philippines. Mahalaga ito para mapatibay pang-ugnayan ng Pilipinas at France sa larangan ng depensa, kultura at development cooperation. Tinanggap din ng Pangulo si His Excellency Kitagawa Katsuro, Ambassador Designate ng Japan sa Pilipinas. Inaasahang magpapalakas pa ito sa strategic partnership ng Pilipinas at Japan na nagdiriwang ng 70 taong normalized relations ngayong 2026. Patuloy namang palalawakin ng dalawang bansa ang kooperasyon sa trade, defense, infrastructure at Mindanao development.
7: Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa.
6: Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Polish President Karol Navratsky sa October 5 hanggang 8. Ito ang kauna-unang state visit ng isang Polish head of state sa bansa. Personal na tatanggapin ni Pangulong Marcos si Navratsky. Magsasagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader para talakayin ang pagpapatatag sa kooperasyon sa larangan ng depensa, seguridad, kalakalan at investment, maging sa agriculture, science and technology, ICT, tourism at people-to-people exchanges. Magpapalitan nilang pananaw sa mga regional at international developments. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
5: Lusot na sa Budget Amendments Review Subcommittee ang karagdagang pondo ng Presidential Communications Office at ang attached agencies nito. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Aprobado na ang karagdagang pondo para sa ilang state media sa ilalim ng Presidential Communications Office o PCO sa pagsisimula ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC.
9: I will be proposing some inclusions for the Presidential Communications Office because I believe, Mr. Chair, that information is not just knowledge, it is a foundation of accountability, and that an informed public is better equipped to ask questions, challenge inconsistencies, and demand responsible action if we are well informed. So there are three agencies that will be, actually four agencies that will ask for additional funding for their budgets.
8: Naglaan ng dagdag pondo para sa People's Television Network na 600 million pesos na ginagamit para palakasin ang kapasidad nito. Kagaya ng pagpapalawak ng nationwide reach, mas maraming original content at mas accessible na public information.
9: They are proposing an increase of 600 million in their proposed budget that will cover the restoration of and strengthening People's Television Network capacity to operating as an active, credible, and multi-platform public service media network to improve its content and nationwide reach, but also develop a marketable programming, expand its audience, strengthen its revenue-generating capacity, and deliver reliable public service information to Filipinos across traditional digital platforms.
10: So there is a motion to increase the budget of PTV4 to the tune of 600 million. Any second?
11: Second.
10: Julie seconded. Any objections? Hearing none, motion is approved. It's about time that our government stations be upgraded.
8: Inaprubahan din ang paglalaan ng pondo para sa IBC 13 na mahigit 35 million pesos. Matatanda ang walang inilaan na pondo para sa 2027 National Expenditure Program para sa nakaambang privatization nito. Karagdagang 25 million pesos naman para sa bagong Pilipinas Studio at 12 million pesos para sa renta sa pansamantalang opisina ng Philippine Information Agency habang nire-renovate ang kanilang gusali. Samantala, pinagtuunan din ng Committee on Appropriations ang hiling na 70 million pesos additional fund para sa mga programa ng University of the Philippines Education, Project NOAA at Mathematics Research. Mahigit 20 billion pesos naman ang inaprubahan para sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa inaasahang pagtama ng Super El Nino sa bansa. Kalahati ng pondo ay ilalaan sa mga maapektuhang magsasaka at mangingisda. Naglaan din ang pondo para sa pagpapagawa ng farm-to-market roads.
12: House and the members of the Budget Amendments Review Subcommittee reaffirm our steadfast commitment to a more transparent, accountable, and people-centered budget process. Sa atin pong mga kababayan, makakaasa po kayo na ang budget para sa taong 2027 ay talagang tutugon sa pangangailangan ng ating bansa at ng ating mga kababayan.
8: Nananawagan naman ng ilang mambabata sa Barsi at sa liderato ng Kamara na maglabas ng kumpleto at detalyadong commitment report ukol sa lahat ng gagawing amyenda para masigurong malinaw kung saan napupunta ang pondo. Nilinaw naman ni Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Swansing ay recommendatory lamang at sasailalim pa rin sa pinalapag-aproba ng buong House Committee on Appropriations bago tuluyang ipasa sa budget sa ikatlong pagbasa. Target ng Kamara na maaprubahan ang pambansang budget sa October 9. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Ang agriculture sector ang isa sa lubhang maapektuhan ng inaasahang very strong El Nino. Kaya't mula sa hujat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may karagdagang fuel subsidy ang Agriculture Department na target i-roll out ngayong buwan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
13: Nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa karagdagang fuel subsidy ng Department of Agriculture. Tig 1 bilyong piso ang inilaan para sa sektor ng magsasaka, mangingisda at agri-truckers. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Agriculture Undersecretary Ari Perez, sinabi niya na target na simulan ang rollout nito ngayong October 2026. Ito ay para umabot sa planting season ng mga benepisyaryo kung saan ang hindi magagasta ay mananatiling pondo hanggang 2027.
14: Ito kasing programa na to hindi naman ho bago na. Pinaigting lamang ng ating gobyerno, nagdagdag dahil sa state of national emergency.
13: Sa ilalim ng programang ito, makatatanggap ng one-time 5,000 peso subsidy ang mga magsasaka. 9,350 pesos naman ang nakalaan para sa mga fisher folks na may authorized fishing boats. Para naman sa agri-truckers sa food lane, magkakaroon sila ng 2,000 peso discount bawat linggo o 10 peso discount per liter para sa 20 liters hanggang sa magamit ang nakalaang pondo. Gagamit ang DA ng card na tulad ng ATM para gamiting pambili. Para makuha ang card, kailangan lamang magpakita ng proof of ownership or rental ng mechanized agriculture equipment ng mga benepisyaryo.
14: So, yung card, may laman na po yan. Pupunta ho sila sa mga gasoline stations na may mga POS. Doon, no, magagamit nila yan, ipapakita lang. Para sigurado ho tayo na ang nakikinabang ay yung mga totoong mga benepisyaryo. Mm-hmm.
13: Humigit kumulang 300,000 beneficiaries mula sa tatlong sektor ang makikinabang. Para masigurong walang maiiwan, magsasagawa ang DA ng mga caravan kasama ang DBP upang iprint at ipamahagi ang mga subsidy card. Kaugnay naman sa paghahanda sa Super El Nino, nagpapatayo na ang kagawaran ng mga farm-to-market roads at solar power irrigation systems para tulungan ang mga magsasaka sa panahon ng matinding tagtuyot. Magsisilbi ring malaking tulong ang ipinamamahaging modular cold storage facilities, ice plants, at post-harvest facilities sa mga strategic locations ngayong taon at sa susunod na taon upang hindi masira ang mga ani at huli. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Matapos i-dismiss ang petisyong kumekwestiyon sa legalidad ng June 3 session sa Senado, pinagtibay na ng Korte Suprema ang naturang sesyon kung saan nangyari ang pagbabago ng liderato at paghalal sa bagong pinuno ng Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
11: Fifth Congress is hereby called to order.
15: Formal lang pinagtibay ng Supreme Court ang legalidad ng June 3 session ng Senado. Matapos ibasura ng Anbank ang petition for certiorari na inihain ng mga abogadong sina Valeriano Loon at Sigve Diaz. Sa resolusyon ng Supreme Court, sinabi nito na nabigo ang mga petitioner na mapatunayan na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang mga responded sa pagdaraos ng June 3 session. Sa nasabing sesyon, 12 senador ang dumalo at dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at inhalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Hindi agad na ihalal bilang Senate President noon si Gatchalian dahil kinakailangan pa niya ng 13 boto. Bagong June 3 session, hindi nakapagdaos ang sesyon ng Senado matapos hindi dumalo ang mayorya ng mga senador sa 2 naunang session days na nagresulta sa pagkawala ng quorum sa mataas sa kapulungan. Nangyari ito matapos maaresto sa Senator Jinggoy Estrada noong June 1 kaugnay ng kasong plunder, habang hindi rin dumadalo si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Nagulat naman ang ilan sa pagdalo ng Senator Francis G. Escudero na siyang natatanging miyembro ng dating majority bloc na dumalo sa sesyon at nakatulong sa pagbuo ng quorum. Iginiit ng bagong majority bloc na may quorum ang Senado sa pagdalo ng 12 senador, alinsunod sa Supreme Court ruling sa Avelino versus Cuenco. Pinamunuan ni Gatchalian ang sesyon at inatasan ng Senate Secretary na isagawa ang roll call. Nang tumanggi ang Senate Secretary, inatasan ni Gatchalian ang Deputy Secretary for Legislation na isagawa ang roll call bago niya dineklara na may quorum ang Senado sa pagdalo ng 12 senador.
11: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
15: Iginit na Senate President Sherwin Gatchalian na ang mga proceedings noong araw na iyon ay sinagawa alinsunod sa rules at precedents ng Senado. Ayon sa kanya, responsibilidad ito ng bawat miyembro at patuloy itong gagampanan ng Senado bilang isang institusyon. Matapos ang desisyon ng Supreme Court, naniniwala naman sa Senator Francis Kiko Pangilinan na makapagpapatuloy na ng maayos ang pagtatrabaho ng Senado. Ayon kay Pangilinan, deserve na makababayan ang mga lingkod bayan na inuuna ang kanilang kapakanan higit sa personal na interes o tunggali ang politika. Umaasa siya na makatutulong ang desisyon upang magbigay liwanag. Ana.

0: Adjust Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang kahaponan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
1: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balitang El Nino pa rin, kinumpirma ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan ng Oktubre ay mararanasan na ang sa apat na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang fenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalalang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol Region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito nababahala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng apat na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Hinimok ng opisyal ang pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambayanan na magtulong-tulong sa paghahanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangisda. Pinayuan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
3: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Agresibo na ang aksyon ng National Food Authority o NFA sa pagpapataas ng buffer stock ng bigas. Kaugnay pa rin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng PTV kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi niyang nagdagdag na ng warehouse ang NFA. Gayon din ay mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na magsasaka. Sa ngayon, target ng NFA na makabili nang aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito'y upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
4: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayong season na to, meaning ngayon hanggang December 31, tinatarget natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
1: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, inaretronahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sektor ng pangisdahan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BIFAR, kabilang sa mga dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algal blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasit sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain upang hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga magbabangus sa Pangasinan, naghahanda na kontra sa epekto ng El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Fokia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naghahanda ang mga magbabangus sa Pangasinan sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa pamamagitan ng paglalagay ng water pump at aerator sa mga palaisdaan at pagbabawas sa stocking density o dami ng alagang bangus. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, Pangulo ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, mahalaga ang mga hakbang na ito para mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init sa mga palaisdaan. Sinabi ni Sibayan na inaasahang muling mararanasan ng mataas na heat index sa Abril, Mayo at Hunyo. Maaari itong magdulot ng pagkaubos ng oxygen sa tubig at maglagay sa panganib sa mga alagang bangus. Hinimok din ni Sibayan ang patuloy na pag-aaral at paghahanda sa weather phenomena, lalo na sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon na nararanasan, kabilang ang matinding init at halos dalawang buwang tuloy-tuloy na pagulan sa mga nakalipas na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:07 ng umaga, pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mitigation measures nito laban sa El Nino kasunod ng babala na maaari itong tumindi bago magtapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasunod ito ngayon, ang pagtatayo ng karagdagang water resources, rainwater harvesting systems at small water impounding structures, gayon din ang water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Sa Central Luzon, nagsagawa ng information campaigns ang DNR sa mga barangay at community colleges at binabantayan din ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperatures sa mga coastal area kabilang ang Aurora. Sa Caraga, pinayuhan naman ng Mines and Geosciences Bureau ang mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand, ayusin ang leaks, mag-ipon ng tubig ulan at maglagay ng cooling stations at early warning systems para sa matinding init.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinayuhan ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related deaths. Magugulat ang inulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 nakatao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr. ang whole of government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
6: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaari din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan yan lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
1: Si CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniyak ng Department of Trade and Industry na hindi kailangan mag-hoard ng publiko dahil may sapat na supply ng bottled water sa bansa. Ito ay dahil may mga nababalitang nag-iimbak na ng tubig dahil sa posibleng epekto ng matinding El Nino na mararanasan ngayong Oktubre hanggang Disyembre. Ayon sa DTI, nakipag-ugnay na sila sa mga manufacturers at distributors ng tubig upang matiyak na tuloy-tuloy ang sapat na supply sa merkado. Nakamonitor din ng DTI sa presyo nito upang hindi magkaroon ng overpricing pati na rin sa mga plastic drum, container at iba pa. Nagpaalala naman ng DTI sa mga negosyante, huwag mananamantala sa mga mamili dahil may karampatang parusa para sa paglabag sa nasabing batas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinimok ng National Water Resources Board ang Metropolitan Water Works and Sewerage Systems at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba na ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, hinimok ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng mga tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahong tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Aabot sa 70% ang inaasang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
6: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaari magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaari din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit natin pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
1: Yan ang payag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa ibang pangunahing balita, puspuso na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC at ang Office of Civil Defense o OCD upang maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTVK OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nito ang bahalaga na may sa katuparan ng nasabing resilience agenda at management plan upang maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagkatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at pagpapahusay ng DRRM capacity.
7: 24-72, ma'am and sir, we have 18 regional offices and coordination po ito sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaaring sama-samahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellite, seismic monitoring systems at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung proseso po nito ay ma-verify po kaagad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
1: Yan ang pangyayag ni OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, giniit ng Department of Science and Technology o DOST ang kahalagahan ng paghahanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isa sa gawang handa Pilipinas program Visayas Lake. Sa panayam ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na magamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi sa na magamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iyong pang disaster preparedness platforms sa pagdesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iyong pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas program sa darating na October 7 hanggang October 9 sa Lite Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
8: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
1: CDOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo sa mabilis na aksyon at pagkilos ng national government, partikular ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsasayos ng flood mitigation measures at ilan pang intervensyon kontra baha. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam sa syudad ang kontra baha measures dahil mas mabilis na ngayong bumababa ang tubig baha. Naging malaking tulong din ang flood mitigation ang binigay na mobile pumps ng DPWH.
9: Pag nasa stock yard here, meron na tayong pang dito. So, na-try na namin yung sa Mabolon, very effective siya. So, nakaabang siya kung saan merong grab. Doon pa doon. Pero ito kasi hindi lang to nakaasa sa DPWH, asa din sa tao. Kasi paminsan, nagiging cost na talaga basura. Ginagawa natin lahat, pero yung pagtao talaga hindi mag-operate. So, pag ngayon, we are working very closely with the barangays. Para yung mga pag-asikaso ng basura sa barangays, walang tulong kami.
1: Yan ang payag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalakas pa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise sa pagsasanay sa lakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o the big one sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, sinabi niyang hinahasa

0: coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
1: Yan ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigpit ang isinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX kaugnay ng naramdamang mga aktibidad sa Bulkang Canlaon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na nagpapakita ng mga senyales ng unrest ang Bulkang Canlaon. Naitala kasi mula hating gabi ng Miyerkules hanggang hating gabi ng Huwebes ang 94 na volcanic earthquakes habang kumapalang ibinubuga nitong fumes. Ito nga niya ang ikatlo sa pinakamataas na record na naitala nila ngayong taon.
3: This is the actually the third highest this year. Pero hindi ito yung ang pinakamataas na naitala natin ay more than 100 noong April 150, then noong April 13 102, and then this is the third highest this year. Previous to that, apat na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin between September 30 to October 1. And then again, October 1, midnight to October 2 kanina, umabot ito ng 94. So, titignan natin ito kung tuloy-tuloy. And titignan din natin yung iba pang parameters kung magbabago.
1: Ayan ang payag ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa na may git 4,000 na bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa Santiago City, Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
5: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinangunahan rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginanap na mass oath-taking ceremony ng mga bago at napromote na opisyal at kawani ng Department of Education o DepEd Cagayan Valley Region 2 sa Santiago Sports Arena sa Barangay Baluarte, lungsod ng Santiago, Isabela, nitong Biyernes, October 2. Sa kanyang talumpate, muling binigyan diin ng Pangulo ang kanyang commitment sa kapakanan at pag-unlad ng karera ng mga guro sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pamahalaan sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa promosyon at career advancement ng mga guro at heads ng paaralan sa pamamagitan ng Expanded Career Progression o ECP system. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na may get 82,000 na mga guro at school heads na sa buong bansa ang matagumpay na napromote nitong Setyembre. Kabilang rito, ang 4,125 na mga guro at kawani ng DepEd Region 2 na opisyal na nanumpa para sa kanilang mga bagong posisyon sa ginanap na okasyon.
5: Hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang Teacher 1. Kaya sa pamamagitan ng Expanded Career Progression or ECP System, dinadagdagan natin ang mga pagkakataon para kayo ay ma-promote at umangat sa inyong napiling larangan. Nakikita na natin ang bunga ng lahat ng ito ng inyong pagsisikap.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Okay, noong perma ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours ng mga guro ang Learning Action Cell Sessions. Ang Learning Action Cell o LAC o LAC Sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Ani Angara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang na teaching hours ay ang classroom teaching assignments, ngunit ngayon isasama na rin dito ang LAC sessions.
2: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching, but we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel lang bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Ito na tawag yung LAC session, ang tawag dun eh, parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So, bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
1: Yan ang payag ni Education Secretary Sonny Angara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Patul Elementary School sa Barangay Patul, lungsod ng Santiago Isabela nitong Biyernes upang siya sa atin ang magpapatupad ng mga pampublikong programa sa nutrisyon at edukasyon sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang posibilidad ng kusina nang paaralan at ang tumanggap ng ulat ukol sa pagpapatupad ng Homegrown School Feeding o HGSF program. Ang nasabing programa ay naglalayong maghain ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral habang directly na nagpag-ugnayan sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba para sa mga sangkap na ginagamit sa pagluluto. Bukod sa inspeksyon, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng mga pagkain sa mga mag-aaral at nakipagkwentuhan pa sa mga lokal na magsasaka na siyang pangunahing nagsusupply ng mga sariwang gulay para sa feeding program.
3: Hindi lang namin tinitignan ang nangyayari sa classroom, ngunit pati na ang kalusugan ng ating mga kabataan, itiyak natin na nakakatanggap sila ng kanilang mga pangangailangan sa pagkain. Kailangan po magkasama tayo. Ito po ay hindi madaling gawin. Kailangan po nakabantay tayong lahat at sabay-sabay tayong lahat. Sabay-sabay. Kasama ang mga magulang, syempre kayo una. Kami din po sa pamahalaan ay ginagawa namin lahat upang matiyak. Hindi lang po pagtuturo sa classroom, kung hindi pati po ang pag-aalaga sa kalusugan ng kabataan at ang kanilang kaligtasan sa kanilang eskwelahan.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga gumagawa ng pekeng banta at fake news tungkol sa mga karahasan sa paaralan. Ito ay matapos kumalat ang fake news na mayroong umanong mass shooting sa isang universidad sa Dasmariñas City sa Cavite. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco na tutugisin ng pambansang pulisya ang mga nasa likod ng mga gumagawa ng peking banta at fake news.
4: Ang false news or fake news na mayroong mass shooting ay we will look into it. We will try to trace kung saan po ang galing at kung sino pong gumagawa. As well as yung iba pong shooting threats, active shooter threats, bomb threats, ay ganito rin po ang gagawin natin sa lahat.
5: Sir, kakasuhan niyo po yung...
4: Yes, pagnaan po natin at titignan po natin. Of course, after the proper investigation and evaluation, kung ano po ang meron siyang nalabag, ay kakasuhan po natin.
1: Yan ang payag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sugatan ang 15 taong gulang na lalaking estudyante matapos atakihin ng isa pang 15 taong gulang na estudyante sa Balatong Integrated School sa Lawag City, Ilocos Norte nitong Webes ng hapon. Sa pulong balitan sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Alan Rayco na nagsimula ang insidente dahil sa umano'y pagdura sa motorsiklo ng Child in Conflict with the Law o CICL na pinagbibintangan nito ang biktima. Ayon kay Ko, sumugod ang biktima kasama ang isa pang kaibigan sa silid-aralan ng CICL at kinumpronta ito kung bakit siya ang pinagbibintangan. Dito na lumaki ang kanilang pagtatalo at bumunot ang CICL ng balisong at inundayan ng saksak ang biktima. Tinamaan sa tiyan ng biktima pero stable na ang kondisyon nito ngayon at nagpapagaling sa ospital. Loba sa inisyal na investigasyon na dalawa ang gwardiya ng paaralan pero isa lang ang naka-duty na mangyari ang insidente. Gayon tatlo rin ang entrance at exit ng paaralan pero isa lang ang nababantayan. Sinabi ni Ko na patuloy silang naipag-ugnayan sa mga paaralan para mapabuti ang seguridad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Aktibong pag-abangay ng magulang sa online safety ng mga bata, hinikayat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Pinapaalalahana ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga magulang na aktibong gabayan ang mga bata sa paggamit ng internet para maiwasan ng masasamang content at cyberbullying. E narekomenda ng ahensya ang pagtatakda ng screen time rules at paggamit ng parental controls para masubaybayan ang mga content na na-access ng mga bata. Tiyak hindi ang kanilang napapanood at nakikita online ay angkop sa kanilang edad. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Gab de Guzman, GAD Secretariat ng CICC, sinabi niya ang walang dapat katakutan sa paggamit ng internet basta't alam kung paano ito gagamitin.
7: Ang pagiging maingat po online ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot sa paggamit po ng internet. Ang halaga ay alam po natin yung risk at marunong tayong mag-protect ng ating sarili.
6: Hinihikayat din ng CICC ang mga magulang na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak at turuan silang huwag basta-basta magbahagi ng personal na impormasyon online. Para sa cyberbullying o scam-related incidents, maaaring tumawag sa CICC Hotline 1326. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Para sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga, Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated nanawagan ng mas malakas na suporta sa mga pribadong paaralan. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan ng Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated o PAPSA Philippines sa mga kaukulang mga sektor at ahensya ng pamahalaan na palakasin pang suporta ng mga ito sa kapakanan ng mga private schools sa Mid-Year Assembly 2026 ng PAPSA Philippines na ginanap sa lungsod ng Baguio na may temang Investing in Excellence, the Power of Quality Private Education. Tinalakay ng mga opisyal at kinatawa ng mga pribadong paaralan ang mga hamon at pangangailangan ng private education sector at ang mga paraan upang higit pang mapahusay ang kalidad ng edukasyon. Sa payag ni Baguio City Councilor Vladimir Cayabas, mahalagang kilalanin ang private schools bilang katuwang ng public schools sa pamamahagi ng edukasyon sa mga Pilipino. Binigyan din yan ang prinsipyo ng complementarity kung saan dapat nagtutulungan ang public at private schools sa halip na magkakompetensya. Anya mahalagang umunlad ang dalawang sektor dahil hindi kayang i-accommodate ng public schools lamang ang lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Samantala, pinaliwanag ni Attorney Petronilo Alarcon ang naging papel ng PAPSA sa kasaysayan ng private education sector. Ayon kay Alarcon, nagsimula ang structural framework ng PAPSA noong dekada 80 ng itinatag ang District Association ng Private School Administrators sa Metro Manila sa ilalim ng Department of Education, Culture and Sports. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang balita, pagsulong ng Pilipinas sa women's leadership sa pamahalaan, pinuri sa ASEAN. Detalye sa ulat ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas Report.
9: Umainang positibong reaksyon mula sa mga kinatawan ng ASEAN ang pagsusulong ng Pilipinas sa karapatan at kapakanan ng kababaihan, partikular sa kanilang partisipasyon sa pamahalaan. Bukod sa kilalang hospitality ng mga Pilipino, pinuri rin ni Hanani Sapit, Director General ng Department of Women Development ng Malaysia, ang mga hakbang ng Pilipinas para isulong ang gender equality sa gobyerno, kabilang dito ang pagpatupad ng Magna Carta of Women o Republic Act 9710. Narito ang kanyang pahayag.
10: The Philippines, yeah, I am so attracted to the how, like, in terms of the policy, in terms of getting special fund for the women, and also in our Ma'ala card. I mean, like, you guys, like, have moved away beyond just policy, but to real action.
9: Kabilang si Sapit sa mahigit 100 kalahok sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap kamakailan sa Mandaluyong City. Sumentro ang summit sa pagpapalakas ng representasyon ng kababaihan sa mataas na posisyon sa gobyerno upang magkaroon ng mas malaking papel sa pagbuo ng mga pulisiya para sa pag-unlad ng rehiyon. Bagay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ASEAN 2026 Chair. Batay kasi sa pag-aaral ng ASEAN, nasa 13.54% lamang ang regional average ng kababaihan na nasa ministerial positions sa Southeast Asia. Pinasalamatan naman ni Philippine Commission on Women at ASEAN Committee on Women Chairperson Ermelita Valdevilla si Pangulong Marcos sa kanyang suporta sa sektor ng kababaihan. Narito ang kanyang pahayag.
11: President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., thank you very much. You just don't know what the representatives from the ASEAN countries are saying. They were saying how I wish all presidents of the ASEAN are like your president. That makes me very proud.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang balita, darating sa Pilipinas si Polish President Karol Nawrocki sa October 5 hanggang October 8 para sa isang state visit. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Ang diplomatic relations ng dalawang bansa na itatag noong September 22, 1973. May magpulong ang leader kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang talakayin ang magpapalakas ng defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, ICT at turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Pag-uusapan din ng dalawang leader ang mga regional at international development. Isasagawa ang state visit kasunod ng mga hakbang ng dalawang bansa upang palakasin pa ang kanilang defense ties, kabilang ang unang pulo ng Philippines-Poland Joint Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong July at political consultations sa Manila noong Setyembre. Kung matatandaan, kabilang ang Poland sa mga bansang umanib ngayong taon sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation kasabay ng Lithuania, Romania at Sweden.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi napapatid ang ipinaabot na tulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga Pilipinong naapektuhan ng bus crash sa Bavaria, Germany. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakda, bukod sa medical assistance, transportation assistance at iyong pang agarang pangangailangan ay magbibigay din ang psychosocial interventions at financial assistance sa pamahalaan sa 33 Pilipinong apektado ng bus crash. Ani Kakdak, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang pangailangan ng mga aksidenteng Pilipino. Dalawang Pinoy naman ang nanatili pa sa ospital kung saan ang isa ay sumailalim na sa amputation at iba pang operasyon. Hindi naman titigil ang DMW hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa dalawang Pinoy na namatay sa aksidente.
12: Justice, hustisya na hinahanap natin dito. Hindi biro, hindi maliit na bagay ang kawalan ng buhay at mga nasasaktan nating mga kababayan. Kaya together once again with our consuls general both in Milan and in Frankfurt, we have teamed up with them to ensure that justice will be delivered here to the families of the aggrieved, the victims.
1: Yan ang payag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na posibleng matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago ang holiday recess ng Senado. Ayon kay Tongol, posibleng magkaroon na ng final verdict sa impeachment case pagsapit ng December 16 kumpara sa naunang pagtatayang aabot pa ito ng February hanggang March 2027.
19: Compared din sa sinabi natin before na hanggang mga Pebrero, Mars ito aabot dahil nung umpisa nito ay binabase lamang natin ito doon sa actual na hiningi nila sa pre-trial order. But dahil nga doon sa realization ng impeachment court at yung reality on the ground na nangyayari, yung time and motion na ginagawa namin na nangyayari, ay mukhang mataas yung chances na mamimit ang impeachment court yung target niya na December ay meron ang final verdict.
1: Yan ang payag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
16: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
1: Inilabas na ng National Bureau of Investigation ng NBI ang resulta ng ikalawang lie detector test sa nagpakilalang dating aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco at dating polis na si Rodolfo Gracioso Jr. Sa inilatag na lie detector test result ni Gracioso, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nagsisinungaling ang dating polis na sa nilalaman ng kanyang affidavit. Walaan niya kasing mga nakitang physiological changes at reactions kay Gracioso nang tanungin tungkol sa mismong nilalaman ng kanyang affidavit na palatandaan na walang indication of deception o panloloko habang isinasagawa ang lie detector test.
20: Findings: evaluation of the subject's polygraph showed no specific physiological reactions indicative of deception to the relevant questions pertinent to the investigation. The conclusion, therefore, is based on the foregoing, the result of the examination is no deception indicated as to the subject statement in the sworn affidavit dated September 14, 2026. So ito yan, nakikita nyo, ito yung parang reading. This is the reading, this is the graph of the polygraph, yung lie detector test.
1: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nagpadala na ng imbestasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kay Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paolo Duterte, pati na rin kina dating House Speaker Lloyd Alan Velasco para sa imbestigasyon nila. Gawin ng affidavit na dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Marana nabasa sa affidavit ni Gracioso, nagpadalaan niya ito ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos ni dating Speaker Velasco. Ayon sa NBI, ipinadala ito kahapon at hindi naman ito subpoena kundi imbitasyon upang mabigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag patungkol sa mga ibinunyag ni Gracioso. Dahil naman wala sa Pilipinas ang mag-asawang Velasco, ipinadala ang imbitasyon sa kanila sa kanilang bahay sa Pasig City. Inasa naman sa October 5 sila haharap sa opisina ng NBI. Kung hindi personal ay maaarian niya sila magpadala ng kanilang representative o abogado. Barandaan na dati nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon ni Gracioso, gayon din ang kampo ni dating Speaker Velasco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, posibleng palawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magunit ang hanggang sa katapusan lang ng Oktubre, pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi na o may hindi pa nababayaran ang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
2: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimita na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time. Nang sa ganun, matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
1: Yan ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na itinutulak ni Senador Bam Aquino ang pagkatanggal ng VAT at excise taxes sa presyo ng petrolyo. Paalala ng senador sa pamahalaan, pwedeng tanggalin ang mga buwis na ito. Sa ilalim pa ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o Train Law, may provision kasi ang batas na automatic ang suspension ng excise taxes sa petroleum products paglampas na sa $80 per barrel ang presyo nito sa world market sa loob ng 3 buwan. Tumalon na ng halos $20 per barrel ang average price ng crudo sa world market nitong Setyembre mula sa mid-$80 level noong Hulyo at Agosto 2026. Ayon kay Aquino, malaking tulong ang magiging suspension ng excise taxes sa langis lalo pa tumataas din ang presyo ng iba pang bilihin tuwing aakyat ang pump prices. Maging senator dito lapid, sang-ayon sa napapanahon na ang pagtanggal ng excise tax sa langis. Ayon kasi sa inakda niyang Republic Act No. 12316, may kapangyarihan ang Pangulo na suspendihin o babaan ang fuel excise tax paghigit na sa $80 per barrel ang presyo nito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa karagdagang pondo para sa fuel subsidy program ng pamahalaan para sa mga magsasaka, mangisda agri-truckers at iba pang agri-stakeholders. Sa panayam ng programang One Trabaho kay Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Yusek Ari Perez, kabuang 3 billion pesos ang inilaan para sa fuel subsidy program sa agri-sector. Sa pondong ito, paglalaanan ng tigi 1 bilyong piso ang mga magsasaka, mangisda at agri-truckers bilang tulong dahil sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Perez, maaaring magsimula ang rollout ngayong Oktubre o Nobyembre taong 2026. Tinatayang 300,000 na beneficiaries ang makikinabang sa nasabing programa.
3: Meron na po tayong mga cards dati na binibigay na, yung tinatawag nating IMC cards, no? Ito yung may ihahalin tulad sa isang ATM na tinatop up ng gobyerno na parang debit card. Itong farmers natin ay nakakakuha ng 5,000 pesos, no? Na one time na top up yan.
21: Ah, okay.
3: So, dahil ito'y parang planting season nila eh. Ita-timing natin kung saan talagang kailangan na ho nila yung pera na ito. So nakikita natin this month ay yung pagbubuo ng listahan, paglilinis ng listahan at paghikayat sa mga bagong registries na mag-enroll pa sa RSBSA.
1: Si DA Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Ari Perez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, lungsod ng Maynila may hatid trabaho para sa mga job seeker ngayong araw ng Sabado, October 3. Reported sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, may pagkakataon ngayong makahanap ng bagong hanap buhay ngayong araw ng Sabado, October 3. Sa isa sa gawang local recruitment activity ng Manila Public Employment Service Office o PESO. Gaganapin ang recruitment activity mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon po sa may PESO Annex, Second Floor, Park and Ride Building sa may Dr. Basa Street, Ermita, Maynila. Kabilang sa mga bakating posisyon ang hotel driver, office staff, laundry attendant, room attendant, service ambassador, housekeeping staff, kitchen helper o steward, auto mechanic, team leader, store crew, inventory assistant, maintenance assistant at cashier. Pinapayuhan naman ang mga interesado aplikante na mag-pre-register sa pamamagitan ng QR code sa recruitment poster o sa online registration form ng Manila PESO. Huwag rin po kalimutang ihanda ang mga kinakailangan dokumento para sa aplikasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, binigyang diin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Diesel ang kahalagahan ng walkable streets at pathways saan mang sulok ng bansa. Ito ang naging payag ng Kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Nagal City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ng DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways, lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
23: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Important yun kasi lalo na ngayon nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung magiging bagay ito? Kung makikita natin magagawa dito, then na-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities, like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, bike lane, tapos PWD friendly.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang balita, bago sumapit ang Pasko ay target ng National Housing Authority o NHA na ma-relocate na sa Bulacan ang natitirang pamilya sa Tunnel Community sa Maynila. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, mahigit 40 pamilya pa ang kinakailangan ma-relocate paalis sa Tunnel Community. Sumang pa naman sa 49 na pamilya ang tuluyan ng na-relocate sa San Ildefonso, Bulacan nitong Miyerkules. Tiniyak naman ng pamahalaan na may maayos na matitira ng mga i-relocate na pamilya. Dagdag pa ng NHA na 6 na buwan nang pinaghahandaan ang pagbibigay ng mga bagong housing unit.
24: Hindi lang po basta relocation ang ginawa po namin. Tagal po namin si Social Prep yan. Hindi po kami magtatapos dyan. Nangako kami kasama si Secretary Rex Gatchalian na babalikan po namin ang ating mga kababayan.
1: Yan ang tinig ni NHA General Manager Joe Bentay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Umaasa ang Philippine Space Agency na mas marami pang lokal at dayuhang kumpanya ang maienganyo sa mga insentibo ng Cagayan Economic Zone Authority para mamuhunan sa umuusbong na space industry sa bansa. Sinasanay ngayon ng PhilSA ang 10-member team sa South Korea para sa pag-assemble at pagtest ng liquid-fueled sounding rockets na planong ilunsad sa Lalo, Cagayan sa susunod na taon. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng launch activities. Umasa si PhilSA Space Technology Missions and Systems Bureau Director for Engineer John Dior Labrador na mas marami pang kumpanya ang susuporta sa space industry ng Pilipinas para mas mapalawak din ang space launching sites dito.
4: Hindi lang po ito sana maging isang one-off na launch. Gusto po natin mayroon tayong long-term na maraming ma-incentivize na mga kumpanya, hindi lang mga Filipino companies, kung hindi pati na rin mga international companies na mag-set up dito at mag-launch from the Philippines. So si Cagayan, meron siyang CESA, and si CESA may incentives para sa mga kumpanya para doon magtayo, magpalipad ng rocket.
1: The PhilSA Space Technology Missions and Systems Bureau Director for Engineer John Lior Labrador.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hinimok ng Bureau of Treasury ang mga kababayan natin na mamuhunan at maglagak ng kanilang investment sa retail treasury bond ng pamahalaan. Sa pamamagitan lang kasi ng minimum placement fee na 5,000 pesos ay makapamumuhunan na ang ating mga kababayan na small investors sa retail treasury bond. Ayon kay Bureau of Treasury Research Service Chief Director Dominic Mariano, ang nasabing bond ay may annual interest na 6.875% at magmamature sa loob lamang ng 2.5 taon. Ang nasabing programa ng pamahalaan ay makatutulong para pondohan ang mga programa ng pamahalaan habang sabay na tinutulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng safe investment options. Si Bureau of Treasury Research Service Chief Director Dominic Mariano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 9.2 million pesos na fake sizzling products na kumpiska sa Bulacan ng Philippine National Police. Report natin sa atin ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang samsam ng Philippine National Police ang tinatayang 1.2 milyong pisong halaga ng hinihinalang fake na food seasoning products sa operasyon sa Marilao, Bulacan. Arestado din ang dalawang babae, edad 35 at 50, sa isang warehouse sa Barangay Patubig. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., isinagawa ang operasyon ng CIDG katuwang ang Food and Drug Administration at mga kinatawan ng may-ari ng trademark. Kabilang sa nasamsam ang mga produktong nakuha sa isinagawang controlled purchase at iba pang item na nakita sa warehouse. Inihanda na ang mga reklamo laban sa dalawang suspect sa ilalim ng Intellectual Property Code at Food Safety Act of 2013. Sinabi ni Nartates, magpapatuloy ang koordinadong operasyon laban sa mga hinihinalang peking produkto upang maprotektahan ang mga mamimili at lehitimong negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, unang dalawang F-16V dumating na sa Taiwan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang depensa. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dumating na sa Taiwan ang unang dalawang bagong F-16V fighter jets mula sa Estados Unidos bilang bahagi ng pagpapalakas sa depensa ng isla. Kabilang ang dalawang eroplano sa kabuuang 66 na F-16V Block 70 na binili ng Taiwan sa Estados Unidos noong 2019 sa halagang tinatayang 8 bilyong dolyar. Dumating ang mga jets sa Chihang Air Base sa Taitung matapos ang ilang buwang pagkantala na iniuugnay sa mga technical na problema kabilang ang software issues. Mas advanced ang F-16V kumpara sa mga naunang versyon dahil mayroon itong modernong avionics, armas at radar system. Inaasahang makatutulong ang eroplano sa pagmamanman at pagtatanggol ng Taiwan sa harap ng military activities ng China sa paligid ng isla. Sinabi rin ni Defense Minister Wellington Koo na may iba pang F-16V na inaasahang darating bago matapos ang taon. Samantala, tinututulan ng Beijing ang pagbebenta ng armas ng Washington sa Taiwan ay itinuturing itong bahagi ng teritoryo ng China. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
1: At sa ating balitang sports, Philippine Taekwondo humakot ng isang gold at dalawang silver, habang nabigo si Olympian boxer Carlo Paalam sa final ng Asian Games sa Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Judith Caringal.
7: Nakamit ni Jeyus Iape ang hindi inaasahang gold medal sa bagong event na individual virtual taekwondo. Tatlong mga katunggali, kabilang ang Vietnamese na si Ngoc Thu Yet San, ang kanyang tinalo para makopo ang makasaysayang gold medal kaunahan para sa Pilipinas mula nang masali ang taekwondo sa Asia noong 1986. Ang virtual taekwondo ay digital adaptation ng traditional na laro, mala avatar. Kamuntik na masundan ang gold ni Jeyus ng dalawa pang mga Kyurugi jeans kung saan natalo sila sa finals. Tinalo ni World Junior Taekwondo Champion na si Tatiana Mangin ang mga kalaban mula Kazakhstan, Taipei at Japan bago yumukod kay Ma ng China sa Women's 49 kilogram Finals. Halos kapareho din na pagkatalo ang nalasap ng Olympian na si Kurt Barbosa sa Men's 58 kilogram sa kamay ng isang taga-Kazakhstan. Nakapag-ambag din ang jiu-jitsu fighter na si Kyla Napoles at ang alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team na sina Sofia Pagara at Kylen Prugelia para sa Pilipinas. Sa medal tally, papasok ang huling araw ng kompetisyon na sa panglabing-anim ang Pilipinas na may 4 gold, 8 silver at 16 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Aichi Nagoya Asian Games.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, October 3, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
0: Radyo
8: Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Impormasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.

0: up sa entertainment scene? Updated ka ba? Swak na budget recipes? Life na buong family?
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes!
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
19: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, same years in my school, di na mapapantayan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
19: Till I met you.
18: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
25: Dagling kaalaman.
26: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
25: Dagling kaalaman.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.